0: Chimwe chifinga vanga fareredzea vafiriwa ngangane ya yashu ine vone vaifunesa ya ndiyo nemini yenei. Zvino hai pasongoisa mbilu kure ngauri swondaha imwe na imwe musi ichitori fumi na mitano uye anefala kha awara ya vutano nga madhaucha. Ri vabvisela mutevhe wa ngane ya dzotambaho vhege yoṱhe. Zvino ha vone a vavulele tshiṱitshi tshine vone vha tshi funesa vha ḓiphine nga ngane ya ya ndiyo nemini yenei. Phalaphala FM.
1: Tengwe Niani Chamulungwi Mwanedi Phalaphala FM 88.6 Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: Emtanga. Ni kwa siya mi. No drama tromboka.
1: Hapa ni kuna vuna ndireva, hapa yeba zulanga ayo. Bato vene mre njinta tafura vona vona
0: vashu. Ndila no tafura laone. No li rengani adu zoli tapugai.
1: Ndila miyanga ma vona
0: vashu. Emtanga. Chono ni buzori pa nini archani toda. Ne, na miyanga.
1: Mudinu wa miyanga.
0: Oi,
1: mudinu wa miyanga.
0: Mudinu wa miyanga na nne. Niko siya, zuya sisa.
1: Nuri vado difahani. Vado ziru wakana, bachiri mudinu wa miyanga na nne.
0: Shaka langa, hafa uri nne na beli. Ini niko tiyo vachite nisi. Ne, mkara wadzire funga panga bache uzura mudinu wa miyawe na kochi yawe.
1: Wotambe tembe, abari na mtuwa uzengo nga mahara, chi? Hapa. Ni mudinu wa miyanga, chi? Na nne tendo kaye. Na shoto ze 40. Nuzivuone mavana.
0: Oyo mumburo wanune na baka woy. Uko ni furanga maa.
1: Uko mpuranga mi.
0: Nda. Ni kito seza hapa. Nda maduka nono e dana. Nani wako tizura mdini wa miya wana kotsi yao. Vodi itela stensi angenda.
1: Voneva ito seza hapa nda. Voneva ito seza hapa nda. Unavana vanonga wanevo maruwa midini nga wama sasi.
0: Mtanga. Ezo zinina kubuti sa zoni. Nizubu tise kotsi ya nuburu fa ongoro. Na voneva wato mari wane panga miya.
1: Ai. Bako tumo kandesi one poshin.
0: Ukandesi one.
1: Bako press the wrong button. Kotsi yanga bako jena gabu.
0: Bako jino nepo.
1: Kotsi yanga bako jena gabu.
0: Kori babo mari wapanga miya.
1: Mara ndi kwine kotsi yanga wawo mari wa. Baba nanne wa pano. Nuti vone.
0: Azi ambor miyanu lista cho ma.
1: Votametem. Boko sema miyanga panda nga futi. Voti swanga bo.
0: Ndani ta kuchera ndani fara. Ndiko ndi mudini wanga apa na miya. So kuta ngongitela phosho ma.
1: Hone kha vadombudza vone. Kha vadombudza. Ara ni vone vado tuwa, vatuwa pano shangoni. Va pano mudini. Lufunga vo vone, uko yo gaina nya pa
0: pethanga, umthanga ko wapenga.
1: Ndiko nyako diva.
0: Ungari ni batanga isa matombo na dzimbanga.
1: Ngori mini?
0: Ino kofem butsi no busu butsi wa nayo.
1: Ndiko nyako diva.
0: Ndiko nyako mbula yana inina.
1: Atikunyako mbula wa yana.
0: Nazi ninga ni ita wuyu kukana mani.
1: Unduru to wana munda mururu ochaba mdiwawe akudzura mdiri wana mfumakati.
0: Emthanga, hey tho yana ndikura ninga manga. Naona ngato chimbira na yangapi na ngapi ara nikunyango mbura ani ngankoni rapa ndifi tsembe shakalanga
1: kone kha vadombudza vatsembe ara kune miyanga vatwa kwa no shangoni. Wone boku nyosa ra kudzona nne mudini wa miyanga.
0: Hayi.
1: Mudini wa miyanga.
0: Hela, ndiko nyango sara ndiko dzura ndi ndothe. Ya musadzi wanga.
1: Nne ndiko turero ma vana vashu. Nne ndiko turero ma
0: vana.
1: Baba kunyango itami. Baba kunyango itami nisino. Baba kunyango itami nisino. Baba kunyango itami nisino.

0: Hé là. Hé là. Don't vua. Vuani.
1: Eh bana. Non di mini bono bono.
0: Don't vua mani cho ditisa.
1: Mabo kumpaisa. Ai.
0: Ndiri vuani. Mabo kani vue.
1: Mara bo kumpandira mini mawe.
0: Don't vua. Mabo
1: kumpaisa mawe.
0: Ani kumpani zanga. Vuani chando kai.
1: Don't vua kesi mawe. Na ebana na ngamachuni mangava kuvhusira mini vona vana
0: ba ya makungo no dzura pa kamara ni takuwani ri to ro dzulange sitting room
1: vona mudzini zvokuma ana dziva la mulalo mudzini
0: hela ndichanotwa ndichikomphunga manene ndikwangwa amba nai ni makungo a serious
1: ari so mawo ei

0: chisambre. Mulandu.
1: Eh? Hai.
0: Mulandu chisambre.
1: Ndiko itanga. Chani mzambe.
0: Kani na thuke ko tuwa chisambre.
1: Tibibi.
0: Kani na thuke ko shaba. Mulandu. Eh? Chisambre. Ndiko pashira mini mafastere zino.
1: Ndiko mthara. Ndini sa mthara.
0: Ndiko pashira mini mafastere.
1: Ndisesha. Ndisesha.
0: Mzamani.
1: Chini kuchubona, jiambaro zwanga zwa kharuka nati, mafastere au kwashe.
0: Mulandu.
1: No shik ahenda vandi koni toda honi. Mbi na chimwe na chimwe, chano hapa mubilini wanga, atinga tambi, atinga iti chituna chiti, jiambaro hezi, ndiyone tumbo, ndi evidence ya uri nena inu, robari kajupiyo. Ey.
0: Chichisambre.
1: Mzamani, furani epe.
0: Weni konji tasoma.
1: Ndi koni itamini.
0: Weni konji
1: tasoma. Ndi koni itamini. Furani epe.
0: Ayi mabada.
1: Ni transferi le chere.
0: Ayi mabada.
1: Ndi furani epe.
0: Ndi ko furani epe.
1: Ey, tapanyani sumo ndengisa.
0: Mbuzi ndi transferi le kwa chisambre.
1: Ndi furani epe. Nendi do, nemu nendi dorwa amount. Ine nenda kwa itoda. Tapanyani. Tapanyani ni kundi ndengisa.
0: Jambor ndogli wa hangesha.
1: Ndi jesho. Ina no dojiani. Tapanyani mzamani chono tatemera.
0: Ndikuvura.
1: Itani ngo tapanya asuri pini yanu ya epe yanu ni anigiri. Kani ndi bize mapolisa. Ndi bize mapolisa ana.
0: Banabaji. Chana denga pana banabaji.
1: Oyu mwishomona nukwa yandu mtoko.
0: Chisamre pungu tani nyara.
1: Chisamre pungu tani nyara.

0: Muzamani, nṋe ndo vhona zwo fanela uri nṋe ndi vhe naye tshelede ngauri a thiri nṋe ndi khou shuma. Kha ndi khou shuma musi ndi nayeiṅwa zwone.
1: Zwa konḓa u to amba ngoho.
0: Muzamani, habe ni songo hangwa uri nṋe ndo rali ndi nga ita tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda nga kona tshine tsha nga ni valelisa dzhele inwi. Ndi tshi khou amba zwino, a thi thu tamba, a thi thu ita na tshithu na tshithihi. Ndi nga ya nda ṱoliwa na fariwa inwi u sumbedza uri tshiṅwe na tshiṅwe tshaṋu tsho sala fha muvhilini wanga.
1: Ni khou nyaga u dovha na mpfarisa futhi tshisamureni?
0: Kani ni khou nyaga uri ni dovhe ndi ri transferela ni iṅwe tshelede?
1: Hafho zwino ni vho yesa, u transferela iṅwe tshelede futhi?
0: Muzamani, a ni ngo to nthoma. Zwo tea uri ni mbadele.
1: Hazwi hezwi ndi nga namba nda amba na vhoramilayo vhanga na mini zwo hezwi zwi nga guma kule isambureni. No ntshutshedza zwo guma zwino.
0: Muzamani, nṋe ndi khou nifha thendelo ya uri iya no amba na vhoramilayo vhanu, nṋe na iṅwe ri ḓo ṱangana phanḓa.
1: A hu na thaidzo, arali no ḓowela u ḽa vhathu ngo rali hafha no guma zwino isambureni.
0: Tendai ni tshi ḓo ya tshitokisini ende a ni nga bvi, ndi khou ni anela.

0: Rorivuwa nga manda ndivho kuba na mafhungo awara ya vhurathi miniti zwino ndi ya fumi na muthihi ri tshi khou bva kha awara ya vhurathi ro no ḓivha vhudza zwori kha khasho hei ya ṋamusi ya ndevhesini ri khou shumisa studio zwivhili ri nduni dza khasho mbili rine ri nga hafha Polokwane fhedzi vhaeni vhashu vha nduni dza khasho Ṱhohoyanḓou vha na Thabelo Sharon Mudau ri mbo ḓivhadza vhathetshelesi madzina a vhaeni vhashu vhane ra vha navho hafha na u humbudza vhathetshelesi zwa uri uri ri vhe na mbekanyamushumo hei ivhe yo khethea nga nḓila hei ndi iṅwe ya mbekanyamushumo dzo bvaho kha mbekanyamushumo ye vha yo tea yo vha hone nga ḽavhuṱanu nga madekwana fhaḽa phalamenndeni ya kale ya muvhuso haya wa kale wa Venḓa. Ro swikelela pandekanya vhaeni mulovha uri ri kone u bvela phanḓa ri si tsha tou vha na vhatikedzi vhaṅwe ro amba navho mulovha nga matsheloni nga tshifhinga tshenetshi ṋamusi ri khou dzhia vhe vha vha vho sala u bva kha vhaeni vhe ra vha ro vha vhidza. Ndi nga ri kha vhaeni vhashu ndi matsheloni kha musi kha vhathetshelesi ri na umkhontroversy zwe phathi ine hafha kha nyambedzano kana therisano hei yo imelwa nga vhaswa ri mapyanya ri na South African Communist Party SACP ina vho Skinja Ramugumo ri na African Renaissance ina dokotela vho Edgar Musie ri na Nketeno Dimisonga yethe vho Maruta Munyai Nketeno Dimisonga yethe vho Godwin Mukwevo Nketeno Dimisonga yethe vho Kamusi Ntangeni ri na African Christian Democratic Party ine hapa matsheloni haya kha iterisano yo imelwa nga vho Baldwin Ramulifo ndi ri na Economic Freedom Fighters EFF yo imelwa nga dokotela vho Lilian Managa ri na African National Congress ANC yo imelwa nga vho Furupelo Muthewana. Ndi ngari kha vhathetshelesi vhashu ndi ngari kha vhaeni vhashu ndi matsheloni vha nga ḓi tou amba mazha vhathetshelesi vha khethi vha vhapfe hangei nnḓa uri ri navho zwa vhukuma ndi matsheloni.
1: Ndi matsheloni a vhuḓi vha hashi.
0: Nda, hai ndi kho livhuwa na kudzulele kwavho khezwo vho to dzula nga nḓila yone ine na nṋe ndi kho to vha vhona zwavhuḓi na musi ndi hafha Polokwane. Kha ri ḓo thoma ngo lavhelesa kha musi vho vhaeni vhashu vhane vha khou bva vhane vha kha ḓivha vhaswa vhane vha khou bva kha mahoro ri thome kha MK Party ri kho ṱoḓa u pfha vho mapyanya uri miṅwaha miṱanu ya thulamela ya muvhuso vho vha nga vha vho i vhona nga nḓila ḓe ṋamusi vho vha siho muvhusoni ri khou amba vha siho muvhusoni zwino mafhedzi ri khou tama vha tshi ri vhudza ri khou vhafha moniti muthihi muthihi kha luṱa holu lwo thoma vho mapyanya.
2: Ro livhuwa nga maanḓa rine vha MK Party kha miṅwahe miṱanu hafha kha tshiṱiriki tsha Vhembe ro vhona vhushayi vhu tshi khou tou ṋaṋa ha tshumelo ye ya vha i tshi khou isiwa kha vhadzulapo. Ḽihoro ḽivhusi ḽe vha ḽi ṋanga vho ḽi fulufhela ḽo vha ṱutshela tshoṱhe ḽi tshi khou vha dzima na tshomedzo ya maḓi ine vha tou tea u i wana vha tshi dzimiwa nayo. Zwithu zwi no nga mishumo zwi tshi khou tou ṋaṋa tshiḓivhano tshi tshi khou tou ya phanḓa lune lwa tatisa ri tshamba mafhungo aya a nonga zwiḽiwa na vhalala vhashu na vhana vhashu zwikoloni vha tshi khou konḓelwa ya vhukati ngeno ḽihoro ḽivhusi ḽo sedza dubo Better Life a vha ngo kona u i vhona. Rine vha mukhondo wa isizo ri khou ri kha miṅwaha miṱanu hei vha ri khetha vha ḓo zwi vhona ngauri a hu tshe na ṅwana wavho ane a ḓo vha a sa shumi ngauri ri tenda ngauri muṅwe na muṅwe u tea u shuma fhano South Africa.
0: Ri khou livhuwa vho mapyanya vha MK Party ri mbo ḓi ya kha vho Skinja Ramugumo ndi u bva kha South African Communist Party SACP ri khou tama u ḓivha kha vhone vho i vhona hani miṅwaha miṱanu hei yo fhiraho ro sedza masipalani wa Thulamela vho Ramugumo.
3: Ri thome nga u sumbedza uri musi ri khou ḓa kha mbofholowo murangaphanḓa washu General Secretary Comrade Christian we a vhulaula tshiṱuhu o ḓa a sumbedza uri nyofho khulwane yawe ndi ya uri vhathu vhane vha khou vhonana vha tshi khou ofholola vhathu ṋamusi vha ḓo vha vhone vhathu vhane vha nga vha tshinyesaho vha fhirisa na tshifhinga tsha muvhuso wa apartheid. Ri khou amba hezwi ngori ri khou zwi vhona zwa uri vhuyaḓa u tswa tshelede dza vhathu ndi zwone zwo ḓalesaho kha hedzi themo dza muvhuso. IDP ya muvhuso yo promisa maḓi, dzibada, mishumo hedzo dzoko feila nga manda manda nga mafungo a corruption na tender capture ine yo replace maintenance unotetwa nga vhathu zwino ri azibona zwauri ungasipate masipala musi ri khou relaya kha tendara
0: ora mugumo
3: tendara ifuno usava hone muvhuso wone une wa vha wone uno hira vhathu
0: ora mugumo ri khou rivhuwa moniti wavho muthi wo fhela ndi a tama vhaeni vhashu vha tshi zwi ḓivha zwauri hafha ri khou tou shumisa stopwatch yatiri ahuna muthu ane a ḓo pfhi ri khou fhirisa tshifhinga tshawe kana ri khou mufha tshifhinga tshiṱuku ri fhirele kha African Renaissance dokotela vho Edgar Musie ri khou tama u ḓivha uri miṅwaha miṱanu masipala no thulamela vho vhona zwi tshi khou tshimbila hani vho i vhonani
4: ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM na wa tshifhinga tshetshinoni ndo vha ndi tshi ri kha miṅwaha miṱanu ro vhona u shayeya ha tshumelo dza ndeme dzine dzo vha dzo tea vha dzo swika vhathuni tshumelo dzi ngaho maḓi tshumelo dzi ngaho u hwaliwa ha mathukhwi tshumelo dzi ngaho na vhudziki zwi tshi ya nga mafhungo a safety hezwo zwithu zwo wanala zwi tshi khou bala kana zwo wanala zwi tshi khou shotha vhukuma zwine zwa nga vha zwi tshi khou itisa uri hu wanale hu tshi khou shotha hezwo zwithu ho vha hu sathu tou vha zwithu zwinzhi zwinzhi ni mashudu mavhi ndi ya uri ri na vhurangaphanḓa vhune a vhu ngo tsha fokhasa kha u isa tshumelo kha vhathu vhono vha vhathu vhane vha khou nyaga u tou ḓipfumisa vhone vhaṋe na zwino u a ḓi zwi vhona uri na zwine vha tshimbila ngazwo zwi a zwi sumbedza uri vha khou ḽa zwavhuḓi
0: dokotela vho Musie ri khou livhuwa ndi African Renaissance yo imeliwa nga dokotela vho Edgar Musie ri mbo ḓi ya kha nkhetheni yo tou ḓiimisaho vho Maruta Munyai vho Munyai ri khou tama u ḓivha vho uri kha wadine vhone vha bva khayo vho vhona zwi tshi khou tshimbila hani wadi ya masipala wa Thulamela heine vhone vha dzula khayo ro sedza miṅwaha miṱanu yo fhiraho
1: kha vha ri ndi thome nga uri ndi matsheloni avhuḓi muhashi na vhathetshelesi ngeyo nnḓa na vhane vha vhaṅwe vha vhashumisani kha zwa mahoro a polotiki o ḓaho ṋamusa muhashi ndo livhuwa tshipiḓa tsha zwino ndi khou ṱoḓa u tevhela nga u amba uri kha wadi ine nṋe nda bva khayo ward 6 ya Thulamela municipality ro vhona muvhuso u songo kona u swikela zwe zwa vha zwo tea zwo swikeleliwa ro sedza nga maanḓa kha IDP dzoṱhe dze dza itiwa ngauri vha ḓo wana uri kha zwe zwa vha zwo tea zwo itiwa sa zwipikwa zwone zwoṱhe hu nga vha hu songo vha na tshithihi tshine tsho fhedzisela tsho kona u swikeleliwa zwino nga u angaredze ndi nga ri mushumo kana muvhuso wa wadi wo kundelelwa u ita zwe wa vha zwo fanela u itiwa zwone
0: nda moneti wavho muthi wo fhela ri mbo ḓi dovha hafhu ya kha muṅwe nkhetheni o ḓiimisaho vho Godwini Mukwevho miṅwaha miṱanu vho i vhona hani kha wadi ine vhone vha dzula khayo
5: ndo livhuwa muhashi na vhathetshelesi ngeyo nnḓa nṋe ndi pfhi Mukwevho vhonani Godwini ndi bva kha wadi 36 ine ya vha uri i na mashango maṋa ine ya vha uri ndi tswinga Manamani, Mashawana, nafu ya Muledana. So kha inoni miṅwe miṱanu ine ra khou amba ngayo tshi nga ho tou vha tshiwo tsha ra bara tshi khou tambudza nga mafhungo a bada, nga mafhungo a maḓi, nga mafhungo a bro, kha mashango oṱhe zwi a kwama maḓi ro katela na Mashawana na Manamani na thungo ya Muledana arali tshi khou amba nga mafhungo a dzibada a i to vha mitoga a u tshimbilei ri si tshi amba
0: vha Mukwevho Ai vado ridotio gumane pa moniti wabo muti wa pera bo mkwebo bo bonani Godwin mkwebo ndinkiteno dimisonga yete rimbo dia ka muwe nkiteno dimisonga yete ndivo kamusi ntangeni rikota modiva ka wadine babva kayo ni bazura kayo mimwa mitano bo ibonani
3: ndolebo wa mwashi ne rivaka ward 40 ine abana mibundu ya 10 kami mwa mitano yo pera oi arakoro struggle Dingari ave ndi thobenge izwi muhashi. Nga murawa wa muzi zobonala uri dzi kanselara dziko strike lapha dzi wadi. NEC ya ANC nga pasa buranga phanda vara maphosa vho dzhia resolution ya uri khakhetho dza masipala dzono khoda zwino. Dzi kanselara kha huve varanga phanda vha community. Vane ba devo shumela vatu. Habana zi community meeting. Vatu vava, vava participate. Vatu vapuri wa wishi yavo. Kana utamuru wavo. Nga vane ba kutoda, ushi jena vane ba funa. Ndizone zoko mbeshe za ori. Na kamusi, IMS independent. Nga ori chichabashi kumutoda. Chose zazine, ashumela zone.
0: Rekoribu wa bo kamusi ntangeni muniti wa bo mti wepera Rieka African Christian Democratic Party ACDP ripfe uvakawo Baldwin Ramulepo mingwa mitanu yopirao masporeno aturamela bo bona zo chimbirani bo Ramulepo
6: ndikoribu wa finga eche muhashi ndingone ndifi Ramulepo umbra umulani Baldwin hapa kamaspara wa tula amela Bado zwirelwa zwa uri sanganola SADP lo disene kanga bibi lirwela kareke rito dza zwavudi kareke ikoto do regulate zwino rine ri kori no kareke itiro zwenezwo rida ka service maspara washu go balelwa chothe rochika mudagasi Rose zana shadan ngei makonde. Rowana bako dzimwa mudagasi. Rinesa SDP. Rikori kavari nange. Ridokono zuzanya. Na watu wote. Mahosi. Uri mudagasi wawa uwani. Kapato sutanga chipidi. Uri nga zifo. Vari jenise. Ridokono varwe. Kariseze chimo cha sulamea.
0: Varamulipo. Hai ndiko fese saore jingwe vado dhizi yamba musi teresa nwechiko ya panda pezi muniti wabo moti wapera jino ndibo Baldwin Ramulepo ubvaka ACDP inezno rich kwamba inachizuro chitihi cha PR masparani watura mera rimbo dhia ka economic freedom fighters ndi iya

0: ri vona ra zwi tanziela ra tshila khazwo ro dovha hafhu ra alutshela khazwo. Zwino ri tshi swika hangei ha masipala ra vha na khaedu ya uri ha masipala vha sumbedzisa zwori a vha ḓifhano vha vha vha tshi khou amba nga mafhungo a nḓisedzo ya tshumelo vha si tshipiḓa tsha vhurangaphanḓa kha community kana vha singo rumiwa nga vhadzulapo. Ra wana uri musi vho maluta vha tshi kho tea kana u kona u thusa vhadzulapo vha kha ward 6 nga u ṱoḓa tshumelo na u tevhelela kana u sala murahu zwipikwa zwine zwa kho tea u itea, vha tea u vha vha muthu o tou itisaho hani, vha tea u vha vha muthu o tou mandafhadziwaho nga vhadzulapo, ngauri vho maluta munyai a vha ngo vhuya vha vha na dzangalelo ḽa u vha muraḓo kana muthihi wa zwa maharu a politiki. Ra wana uri nḓila ndi nthihi fhedzi ya uri vho maluta munyai vha takuwe sa nkhetheni o ḓiimisaho nga yeṱhe muhashi na vhathetshelesi. Kha hetsho tshipiḓa ndi nga tenda u fhira
1: ndi khou livhuwa. Miniti mivhili yo fhela, ri mbo ḓi ya kha muṅwe nkhetheni o ḓiimisaho, vho Godwin Mukwevho. Ri khou tama u ḓivha na vhone uri vho ṱuṱuwedzwa nga mini u tou ima sa nkhetheni, vho vhona mini vha khou ṱoḓa u ḓisa thandululo ḓe kha zwine vha khou zwi vhona zwi tshi khou ṱahela sa nkhetheni o ḓiimisaho.
2: Ndi a livhuwa muhashi na vhathetshelesi nge nnḓa. Nṋe ndi muthu ane mafhungo a zwithu zwa politiki nda ndi kule nazwo nga maanḓa. Ndi to dzhia sa tshitori, ndi to zwi vhala kha newspaper, nda zwi vhona kha fana kha dzi TV, ndi sina na mushumo nazwo. Mara nda vhona uri kha musi kha lushaka kha tshitshavha tsha hashu ndi murangaphanḓa, ane ndi rangaphanḓa NPO, ende zwithu zwa hafho fhethu ndi zwi tshimbidza zwavhuḓi. Arali hapfi kha musi ro wana ndambedzo yo imaho ngauri ndi rwa bembela lushaka lwa ḓa musanda ha nangiwa tshibambiri, vha vhona vhurangaphanḓa anga vha ḓi nanga vhona kha zwiṅwe zwiimiswa hanefho tsinga. So ngauri ra wana musi pfindisi pfindi muthu ane wa politiki, vhadzulapo vhone vhane nga u vhona no vhurangaphanḓa vha vho ḓa vha approach uri eshi, sa izwi vha tshi khou zwi vhona zwa uri ri khou ruma mushumi kha vhasa, ende u tshi khou ruma mushumi kha vhasa zwi amba uri ra mushumi a tshi nga ya kha vhasa a swika ri hei vhathu vhashu vha ri vha khou ṱoḓa badai, vhasa anga ḓi amba ra vha no ima nyana. Ngauri u vha tshi khou ḓi nyaga vhusiku wa tshido tshine a vha khatsho, nene muthu u ḓo ḓi fhedza a tshi humela murahu, ngeno vhathu vho no khou sogola kana u huvhalai vha vhathu vhane vha vho ri ndi tshitshavha. Ngauri ri wana ngoho zwa vhukuma kuma kha area yashu a huna mveledziso na nthihi, rine ri to vhori kha musi ubva hafho ne ra vhone kha studio ya hafha zwi nga dzhia minus 7 to 8 kilo, mara vha to zwi sedzai. A ri na bro ine bro ne ra kho amba ngayo zwa zwino ndi bro ya muvhuso unoyu washu muswa une wo yo fhaṱiwa nga 1999 to 2000, mara vha tshiya khayo bro vha tonga vha kho to dzhena mulindini vha dovha vha to bvelela ngauri yo fhaṱiwa ya vha kutukutukutuku ha to gwiwa na uri vhathu a tshi nga a tshi khou wetshela tsini a totsa. Wa kona u zwi vhona zwori muvhuso une ra vha khawo inoni a hu na ndavha na vhathu ngauri bro ya muvhuso wa kale na muvhuso wa zwino a hu koni u dzi fhambanyisa ngauri dzoṱhe dzi a fana, mvula i tshi nai dzi ḓala dzoṱhe. Zwa zwo ri khou amba ro promiswa bro ntswa ine na ṋamusi a ri ḓi na zwori yo fhela gai, khamusi anga vha a mafhungo ane a uri ngauri kha dzikhetho kha ri sokou vha ro vha vhea on hold uri bro i khou huḓa, ngauri ndi khou amba zwa zwino u tshi vhona lobet yo hwala gandakanda.
1: Vho Mukwevho
2: nda
1: ndo livhuwa nda tshi tonga nda tshi vho pfa ungari u tonga ri a vha khou kona u mpfha zwavhuḓi. Ri mbo ḓi ya kha nkhetheni o ḓiimisaho nga yeṱhe vho Khamusi Nthangeni, ri khou tama u pfha na hanefha kha vhone uri ndi mini tsho itaho uri vha dzhie tsheo ya u ima sa nkhetheni, vho sedza mini, vha khou ṱoḓa u bveledza mini.
3: Ndo livhuwa muhashi. Ndi nga ri nṋe a ri khou tou ḓubunya kha heḽi ḽifhasi ḽa politiki, ndo grumiwa nga African National Congress from Youth League, nda ḓivha murangaphanḓa wa branch ya Mutshunuthi branch. So ndo shumesa nga maanḓa kha zwiṱaritsha zwo fhambananaho, dzi SGB dza zwikoloni, ndo shuma kha dzi ward committee, ndi khou shuma na dzi kanselara. Tsho nṱuṱuwedzaho ndi nga murahu ha musi zwe nda zwi shumisa murahu uri musi ndi khou participate kha community meeting, vhurangaphanḓa ha dzi branch vhu tshi khou hana lutamo lwa vhadzulapo uri kha musi a renge phanḓa ward. Nda ita dzi dispute, nda ita dzi apili, PDRC ya province ya dismissa, nda humela kha community. Community vhavha vha tshi vha na thaidzo uri vho vhaisala nga maanḓa, ri ita mini. ndavasem

0: Velde Joburg 10 km. Free. KSABC 2 na SABC Sport. Ovanga awara ya busumbenga macheroni. Hollywood Velde Joburg 10 km. Bamba yothoma. Karikidime. Baitisona ngoto huza na SABC Sport.
1: Mbulungo, muzi chipinga chichisvika, vasedzana na vhutongo na chero nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i pano vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzive dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Plani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa ita khumbelo, kha vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibambiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona, kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi nahone vhana vhararu vha katelwa u si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo ṋamusi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Zwo leluwa ita khumbelo, a vha ṱoli mutakalo.
3: Clientele Legal i swikelelwa nga vhathu vhoṱhe vha Afrika Tshipembe. Pulane dzashu dzi a farea nahone dzi katela musi vho rumelwa CCMA, tshikolodo, dzinndwa dzo ḓitsendekaho nga zwa mbeu, tshumelo dzavhuḓi na zwiṅwe zwinzhi. Hafhu mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Realty i vha ṋea mbuyelo hedzi dzo khetheaho nga kha royalty program ya mahala. Kha vha wane khavara ya zwa milayo ṋamusi. SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Clientele Realty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Milayo yo tiwa wo i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
4: Phalaphala FM yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-36 5 Craig Hall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. Sibasa Nkobela Thohoyandou Matatshe Phalaphala FM 106.9 vari wana na ka app ya SABC Plus. Gondo Bugara na Lady T

0: Ndi edzo mbili dzine nda vha farela dzone kha ḓora ṋamusi, ndi luimbo lwa u thoma ndi Uliseng Morena Hau Rialo na ZCC Mukhukhu Nekodima. Ndi hedzo mbili vha thithisiwa Phalaphala FM dzine vhone vha khou yo nanga luthihi lune ra ḓo ṱuwa ngalo kha ḓora ṋamusi, no ḓo ri fhelekedza kha mbika ya mushumo. Lotsha ni mashuloni. Lotsha. Ndi matshelo ndi khou vha ṱanganedza.
1: Na uri na
0: rina ro vuwa ri nga to vhusa kutshele nga ningeo kha Jamaica Street.
1: Ai kutshele ku kha ḓuvha kwavhuḓi nga maanḓa mana hanefha ngo na ni ya themele kha Jamaica Street muashu wanga u kho tirovha mutsho wa mafole na hanefha. A ri ṱuwe nga u limbo lwa Uliseng, ndi lufuna nga maanḓa muashu wanga.
0: Ai wa ri khou livhuwa nga maanḓa. Vha khou yo kereka fhimbo Mukumela ṋamusi.
1: Ah, ho mwana vha ndi tendo ima o ya gereke ni mwashi wa nga vhoche na zwime zwime zwa konka nga mitanya na kha mwa da wa ngeni nga ndi wa mfume.
0: Vha to ima, vha to ri ngondo to ima nwa hoṱhe.
1: Ah, ti nyambo tanga ni sa zwithu, mwe zwona ni diti, sa zwe ti kuri ha ho mwana ndi ko vhando to ima mwashi wa.
0: A zwina na tshibuli ni.
1: Ai mara zwiduruga, zwiduruga ngori tshini ya vhana vha khou ḓi yavho a zwi tufana vho ni ro fhelesa kuya.
0: Ai ri khou livhuwa vho Mukumela, ḓuvha ḽa vhuḓi kha ri tendo ri ṅwakani vha ḓo thoma nayo nga ṅwedzi wa Phando.
1: Ai nani ngeyo mwatshi wanga.
0: Ri khou livhuesa, Phalaphala FM Radio Lotsha. Ro vha ri nga mbolopfa ngei mudura vha 00.
2: Mbolo ri ya fhambolo vha 00, na fhambolo vha ya mbolo kana. Na ndi kutuwa na uri ndi na kutuwa na uri ya.
0: Na Uliseng niko kereka pina msa.
2: Na Uliseng wa mbango ni shikoro kwa ni mbango ni wa sikoro ni kwa kwa kwa uri.
0: Ai karite ndi chumwa chikundi swanga chingu.
2: Wala uli ni mtinda.
0: Rikori voice. Phalaphala FM Radio Lotsha. Phalaphala Lotsha.
3: Macharan.
0: Macharan ya budi Helen.
3: No vwani.
0: Nendo to kwetu kwetu ni ngambelo pfangeo.
3: Nendo vwa karite wena zutisi mkuku na kodima.
0: Neko dima.
3: Eh ndi kho kereka ngosha dingosha Freedom Park pasi aba Archbishop vho John Mabilu i dzhena nga wani.
0: Hai ri kho livhuesa lujasilo tomwa gunubu nne ndo rungisa na tshiambaro zwo ita.
3: Okay eh no vhude vho mu lindela nge ya makhuva ngosha dingosha sa Bishop vho mafune vha rai. Na ndo ndo ra tshikona u ita nthuli dza hai vho mu imela tshidzo tshimo tsho nacho. Wo mori ndela.
0: Ah rigori mbonga manda, Helene ndi vhala vhundi.
3: Ni vhana ndivha na mudita note.
0: Rigori wesa Helene nange yo zwiralo. Ah. Para para FM Radio Lotsha.
1: Lotsha, Lotsha urini.
0: Ro vhori nga mbolo pfa bone.
1: Rine ro vhuwa ndi vho mayoyo vha fha vhutwana nga pa noni.
0: Ri kho vha tanganedza vho mayoyo vha kho tuwana lufhi vha fhano musi vho mayoyo.
1: No ndi kho khetha ZPC Mukhukhu Nekodima. Ha u to vhori na musi dzo dzudzanyea dzoṱhe.
0: A thiri.
1: A na musi dzo dzudzanyea ndi nga wina ndi nga luza ndo wina hoṱhe mara ndi kho humbela ZPC Mukhukhu Nekodima.
0: Ai ri kho livhuwa nga maanḓa kha nḓila lingene ngei Botswana.
1: Ndo livhuwa, ndo livhuwa nda.
0: Ri kho livhuesa. Phalaphala FM Radio Lotsha.
4: ZPC Mukhukhu Nekodima.
0: Ah.
4: Nekodima.
0: Mari?
4: Kartona Nekodima.
0: Ri tuwana Nekodima. Ndi kho amba na nyapa.
4: Ndi amba nga sini ya Junia.
0: Mia Junia, vhone vhono dzhena kha zwiṅwe zwitenwa muthu wanga.
4: Sorry.
0: Ee, zwino ndi kho tenda uri hei nomboro ya vhutano i, nne ndi kho to vha fha red card ndo vha bvisa.
5: Afrika Tshipembe. Kara sedenze, vhanna vhashu thetshelesani. Zwine zwa khou bvelela kha vhafumakadzi shangoni ḽashu zwi tea u kwama muṅwe na muṅwe washu. Vhafumakadzi vha khou dzulela u tshipiwa na u tambudziwa na u vhulaiwa. Zwine zwa khou bvelela shangoni ḽashu ndi tshiṅwe tshihumbudzo tsha makhaula mbilu a nyimele iyi. I ri ndi ni vhudzise vhanna vhashu, ni ita mini musi khonani yanu i tshi khou lwa na u shushedza mufumakadzi wawe? Musi a tshi nyadza vhafumakadzi, ni a setshelela, ni a ḓifumulela, ni a tsinya iṱo? Kana ni bva mulomo na ri hu si ni hafhanoni, hu si ni phanḓa hanga. Ṱhaṅwe no ḓi zwivhona musi ni tshi khou aluwa, khaula ni ngeḓani, i bva ni mulomo zwivhigeni. Ni songo vha munna ane a zwi ḓivha fhedzi a sa ite tshithu, ri nga fhedza u tambudziwa ha vhathu vha mbeu. Mulaedza ni u ḓiselwa nga vha GBVF Response Fund nga tshumisano nga u ḓihudza na vha SABC.
6: Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela hu sina nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo ṋamusi, SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayotiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
0: Fumi taiwa minute ri tshi kona livha kha wara ya vho fumi ya ndo bvisa Mia Juni hafha ndo vhafha khadi hafha ya muvhala mutswuku ndo vha bvisa zwi amba zwori ndi kha ḓi tea u dzhia vhathetshelesi vhararu ndo vha bvisa ngauri vha vhono dzhena kha zwiṅwe zwitema tshiro lotshani matsheloni ri khou vha ṱanganedza vha muyani
7: lotsha uri ndi na ḓiti
0: ro bvora nga mbolo pfa vhone ngeyo
7: ndo ṱangana na vho Rosina vha ra mabvula na hafha midoroni posaito
0: ro vha ṱanganedza vho Rosina vha khou ṱuwa na lufhio hafha
7: ZCC Nokodimo
0: ri khou livhuwa nga maanḓa vha khou kereka nga
7: kereka aradele sa shana bishop vondaza United African Apostolic Church
0: ri khou livhuwa vho Rosina ḓuvha ḽa vhuḓi athire
7: ndo takalesa
0: ri khou livhuwa na nṋe ndo takala
7: ah
0: ah Phalaphala FM radio locha
2: ana ke kholadzanga
0: ah
2: valigiri machipuliso mutswa vhathu chavu chabo wana
0: ri khou ntanganedza chipuliso
2: ndi khou ṱoḓa Nekodimo
0: ri khou ṱoḓa Nekodimo Nekodimo ro ro danganye
2: aish nga zwe tshisi mukuku ndi soko to lugugu na ane vha na kha Spotify ndi tshiluridza ha ndi kurwa nyanya tsha vhana vhepo
0: ai ndi khou tenda ri khou livha nga maanḓa huko kerekewa nga pina msi
2: Eishi, ane namusi ndi kho to kereka hanefha kha radio nda bva nda delela dzi bolani tshifudi ngafho.
0: Hai, ri khou livhuwa nga maanḓa, ḓuvha ḽa vhuḓi athire.
2: A ri takale, vha ndo khou ya dzi kerekeni a ri ye, ri rabele nga maanḓa, ri rabele se ḽi shango.
0: Khezwo, Phalaphala FM radio locha.
8: Ah, ndi matsheloni.
0: Matsheloni ya vhuḓi, vho vuwani.
8: Vho vuwa, ndi ya musa ya kwa nga hafha vho metha tsindi, ri khou ṱuwa na godima, na godima, ndi khou ku ZCC.
0: Na ne godima ZCC mukuku. Ai wa ri khou livhuwa nga maanḓa vha khou kereka ngafhi ṋamusi
8: ndi kereka hanefha Musekwa tshikolwani
0: ai wa ri khou livhuwa nga maanḓa vha kereke zwavhuḓi ai wa ri khou livhuwa ḓuvha ḽavhuḓi athire ai vhannani wele ro mbo ḓi swika kha vhathu vha linganaho vha sumbe hafha yo fhenyaho kana o fhenyaho kana luimbo lwo fhenyaho kha ḓura ṋamusi ndi ZCC mukhukhu Nekodima nga vhathu vha linganaho 1 2 3 1 2 3 4 5 vhono lingana vhaṱanu vhoṱhe ri khou livhuwa nga maanḓa vhone vho kona u shela mulenzhe vho vha tshipiḓa nga u tou kha vha ri ndi vha humbudze hezwi muthu iswa Phalaphala FM arali vha nga swikela hune vha ḓiwana vha khou dzhena kha zwitenwa zwine ra vha nazwo hafha kha mbekanyamushumo vha songo tsha dzhena kha zwino khou tevhela kana vha dzhena kha zwitenwa zwoṱhe arali ra vhuya ra tou vula dziṱhingo fhedzi ra ri vhone ri khou amba navho kha hetshi tshitenwa tsha u thoma ndi hangeni ha vhafunzi musi ri tshi khou ṱoḓa u pfha uri na vhone vho guda mini kha kereke ya shiya ḓuvha vha vhuya vha dzhena fhedzi kha vha zwiḓivhe uri zwitenwa zwithe zwono khou tevhela nga murahu vhone a vha tsha shela mulenzhe arali vha sa dzhena kha hezwo zwiṅwe zwi kha tshitenwa hetsho tsha kereke ngauri ndi tshone tsho thoma vha ḓa vha dzhena kha tshiṅwe tshitenwa hafha vha zwiḓivhe uri kha zwiṅwe zwitenwa zwono khou tevhela zwoṱhe a vha tsha shela mulenzhe ndi uri vhone kha vha dzhene luthihi ṋamusi ri tendele vho ri fhe vhaṅwe vhathu tshikhala mthiso wa Phalaphala FM zwo ndi khou tou zwi amba ndi tshi zwi ombedzela hezwo uri vha zwi pfhesese uri vha vhuya vha dzhena kha tshitenwa tshithihi vha songo tsha dovha vha dzhena kha tsha vhuvhili ngauralo ha zwi ḓo ri thusa uri na vhathu si vhono khou tamo vha tshipiḓa tsha nombeka ya mushumo vhaswa vho ri vhe navho kwa ḓisa uri mbapo rono khou ḓa na Isha Back to Basics vha tshi khou tshimbila na minister Lufuno Dagaḓa vha khou ḓa vha tshi ri Phalaphala ri tshi vhuya hanefho a hu na zwiṅwe ri ḓo mbo ḓi ri gidi ri pfha uri na uyo lupenyo o ri farela zwifhio kha mbeka ya mushumo ya vhugalatenga.

0: pfa muzika nei hu kona nga manda vha zwi pfa muzika wa zwo rwo dzula zwavhuḓi nga manda
1: Ugalatenga Ugalatenga na Lupenyo kha Parapara FM
2: ndi Ugalatenga na ye Lupenyo ndi Rotlas ndi lwa ha he ndi wa ha nelwa mondo nelwa
0: nelwa mondo eh ndi zwifani zwihulwane zwi tindu kwamba ngo NSD
2: ya ndiko tena ndisifani zwura
0: eh ndisifani zwurwane nga manda lady t
2: eh
0: zwino I ndisifani zwine namtsi muta cheboto kuti matejezo ro kwamba zwonena
2: hango fana nne ndi chikwama ndi chikoi ndi chinga ndi ko ita ndi chihake
0: ya ndi ndisifani zwine zwizwi kuti chimbira eh ne vajita ndi vato brongwatsi
2: mara ovwani
0: ai nendo vuwa nga manda ndi ri na vhatshelisi vhote vha Parapara FM ndi kuri wisa nga manda
2: oyo muvhala uya mufanela
0: ari ndi kuri wisa nga manda
2: ai
0: ne zwo ndi tshi zwa zwo
2: a kha ḓi tamba uri ndi tshi ndi to vha wavhuḓi a tshi nda zwa zwo rofa nga yene
0: ne mara ndi ri tshi zwino
2: Ndi kona ndi vhona vhatshelisi vha khou vhona vha ḓivha.
3: Ndi ndo bana kana kalo ra I dzula I ndi vhanga mura.
2: Ndi nga mura ya nelwa mona.
0: Vho mafishi. Mara ndi nga si vho mafishi na fara.
2: Ai ai. Ai pala.
3: Ah vha rukoma.
2: Ai pala kha ritende, kha ritende. Kha ritende. Kha ritende ndi wa kona u zwivhona zwori arali u khou pfila bia fhala ni ya divi wai. Na la bileli leli la mabokhati heli. Ai inwan madi.
0: Ah ndi vha vha vho makipa vho maenda vho ma.
2: Vho mahem.
0: Vho Marco habe u ḓo zwikona le ke pano mulo vhe break dza pfeno
2: ndi vhudzise ndo vhona inwe zwe zwino afha ndi mulovha yo fanya tshiṅwe tshiṅwe tshigwana na hetsho tsho to dzula zwa vhudindu
0: zwino vha zwigwana kha ḓo zwi u vha u zwine vho fuwa ya
2: a zwino ko ḓo mbodzana na break dzi hone yani
0: break dza pfeno ene ndo rukwana vhedzisa Ora una pedra.
2: Ah, ya tiri ena kwa mbori. Zwine zwa vhone kha zwi a faro zwo. Eh, classic. Eh ya.
0: Eh, ai. A zwone wo kuskwiro. Ai, a vha ndo ndo vho chofa miwe. Eh. Ah, u chofa miwe, renda no fama. Ah, nga manda manda ro awela. Ri kho ḓivhudzwa awela ri awela.
2: Rodless.
0: Wani nge nga ho ro vhili. Okay, ndi kuri mbisa ngamanda lady T na vhatshelisi vhothe vha Parapara FM. Fred Jackson ndi ene ri ḓo vha ri tshi khou lavhelesa ene kha ḓuvha ḽa ṋamusi ri tshi khou vha tswela zwiṅwe zwa ndeme nga kha vhutshilo hawe sa muimbi washu wa ḓuvha kana wa vhege. Ra ḓo dovha hafhu ra ya kerekeni ndi Redeeming Showers of Grace Christian Church International. Ndi huna mapungane vha huna career expo zwino ri ḓo amba navho ende vho Mr. Sam ro tshidzwa vhane ri ḓo amba navho ri tshi khou lavhelesa uri nango career expo I khou tshimbila nga nḓila ḓi muzika ni munzhi nga maanḓa une ra ḓo vha ḓisela wone kha mbekamushumoni vha ya Ugalatenga kha Parapara FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe mutshondo wa vhuḓi nga maanḓa ngei nnḓa zwino kha vha ntendele nṋe ndo ḓa u vha dudedza kha mutsho hoyu wa makole ndo da u vha dudedza tia vha khou dudelwa mududedzi u swika u vha dudedza ndo kwa pa muzika wo dzika wo to ri thoyoyo
2: ya ri nga ruma nyimara ya vho skivula ri ṱoḓela ri sedzela uri ho fuwiwa mini ndi khou tama vhana ta izwo zwino vho ri hezwi zwine a khou zwi amba khona dzi ndi dza uri ri nga vha ri na percent dzo lingana kha musi dza mo matano
0: eh brigadza pedro Ah, vanga le badle wona ke phenera. Ah, second.
2: Mara ringa ruma.
0: Mafena dzi wona ndi. Mafena wona ro mondo.
2: Mm.
0: A wona nga pemwe. Dzi maure nga sa wona mafena.
2: A wana hala.
0: Dzi vho dzi maure ti.
2: Eh.
0: A thor pa ma thor dzo soko dala nepa. Thando dzi hone studio zwa thando zwikona dzi.
2: Ai, ah, ndi tshi to bva zwina po nga mulango ndi ko tangana
0: nayo. Yo muvela ndira.
2: Mm.
0: Eh. Yo bono vhe alo febro to green ini ichiko
2: re rume mbveledzikani mara u ḓo vhuya
0: eyo haruma
2: re rumaine u ḓo vhuya
0: thi
3: Birgitza Finn.
4: Inakotima, imukara, uya Jesu, ubusiku, inakotima.

0: arali vha tshe na ID dara, heila ine zwo leluwa u ita vhufurangayo, hetshi ndi tshifhinga tsha uri vha dzhie tsheo ya vhuṱali nga u pfulutshela kha smart ID card. Ri livhuwa nyaluwo ya mutingati wa digital na bannga dza Afrika Tshipembe. Zwino vha o kona u ita khumbelo kha madavhi ya maḓana a dzibannga dzine dza khou shela mulenzhe. A huna u ḓadza dzibammbiri, a huna u vhaledza na miduba. Nahone, ri khou engedza maṅwe madavhi vhege iṅwe na iṅwe shango nga vhuphara. Hoyu ndi muhasho wa zwa muno at home. Kha vha dalele myhomeaffairsonline.dha.gov.za u wana davhi ḽa bannga ḽi re tsini navho.
1: Muhasho wa zwa muno, ri ḓisa tshirunzi kha vhoṱhe.
2: Arali ni data nea, ndi tizembo ya hoya. A u edeli, ho vhuya musumbro na ḽavhutanu zwa fana. Na tshivhalo tsha data yanu tshi na dzi koma nga phanḓa. Ṱhingo dzanu dzi nga ni dzhia u bva Mamelodi.
3: Kana shaka dza hangi.
2: Thohoyandou. Habe, a huna get together na nthihi yavhuḓi ine ya thoma nga please call me.
4: Ivani data na yanga Telkom. Ivani mupfumizi tshi ḓa kha data, ṱhingo dza mahala na dzipfufho musi ni tshi renga prepaid data bundle ka 29 rand kana u fhira. Ho vhuya ni nga wana tshikhala tsha u nga wina mukovhe wanu wa 500 million rand wa dzipfufho musi ni tshi dzhenela tap to win. Dial ni *180# kana ni download my Telkom app. Ho ḓo shuma milayo yo tiwaho. Telkom, possible begins here.
5: Vana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yalo kha Parapara FM. Parapara FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe.

0: Kezo ya ita miniti ya 12 ubaka awara ya 12 mtajilisi arojena karutoro ubarabubili urambeke mshimo ya Bugalatenga ka Parapara FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Chipembe kulibu isengu manda vane voto manuri tajilisi ubechambeke mshimo ya toma bangobori wana vukati marikulibu isengu manda none kabazuruse jezo vasungwe watuwa vasungwe viyaba batu chole chino chiteji mtechilisi nasumbezi isa uri haradawana nyambezano kama tabela tabela na mosi kaino mbeka mshumo honei nyambezano neyo idawa yurumba ma ka career expo zino rikoririo jena pala kerekini ya redeeming showers of grace Christian Church International ndiine mufarbono wayo ndi wo dokotera wo NI ne mukura vanei ari kudomba nabo nga chimwe sape dzimbiru zwa zwino mtichilisi ari do fazori mushumo uyu unwabone ndi mushumo no kuchimira nga ndirade inga utoraro ndi dambe nitanganedzi apa bo dokotera bo dokotera ndi matavero ndi kubatanganedza kha Parapara FM.
1: Ndi matavero avu ndi goribu otanganiziwa.
0: Rakolibu warina avu ka duwala na musi. Mushumo koyo career expo. Kabara taluchedzenga mushumo yori. Ndi mushumo ne waba mushumo ode. One ha uko chimbira ngandirade.
1: Oyo ndi mushumo une sakarete. Ringalaro no ita mwai na kira 20 na chinga chene chino cha msibana wa chionga na mulingo ri rambaba na ba zikoro vende east na vende west vada ba ragaro ba rambela watu wa graduate hao la jinoro kachikida sinofi the young professionals une hawa watu wanaka jivaba asaba ni wangani madoko tera wangubika zimastasi wangani chartered accountants baba bako ulatarisho na mendoleva fara uba secondary uya university zoba kondela honi zoba skona ututuweza hawa vana kana u motivate hawa vana urumusu wa sachiongwa na mlingu vazi mwene zaori vangu vana vana nga vone bufira karukure lume vana karo vangu vokondeliwa mafasongo konda mara baba bako kubuza hawa vana surisi ya kona zee na viwe ni doskona kauri zingaro zikona unezo zino wakarina watu wa graduate hao wa PhD wa vikaria jepamba na nao wanosika 20 wako amba na hawa wana kamchi ngamchi bachi wabuza chenjo mewe kwa kwa kayo na zewa ita uliwa kuna pasa grade 12 jineri wanore sidoku sala na kamuhanga.
0: Arelebele siapa wadokotela ni mushumone baufara ngangwa ngangwa bautanga sonda ningani bachi kuitanga sonda una mukivera
1: re uitanga sonda ngauri le vari chikotodori aba bana vave na chinga chine la kereka vaitanga mukivera rino uitanga mukivera vatu vajiva hone nga manga mara ari wana uchi chimbira zvakuti musori chikutanga sonda ava vana nga uri muhumuro muhulwane ndi uri vachiofedzwa ndiwana voi vafuna ki vatabero vafuna vava ka atmosfera ya kereke vafuna vava vamuyani wa kereke uyu mushumo angi murauri chiutoma irotomango ka Dr. Sex 6 rishiri mwana mwana mumwe anojia namba 1 kasiketo urendura laptop
2: mwana mwana mwana nojia number 1 ka akaunti
1: ya kama esi mafika science wa ringro jitabla uva akora ende the secret of literature and secret of literature 27 raburu ye secret is what is a vende eisim si secret de district zona vende zona vende vende east na vende west rabari na secret that 32 lembor kereke vero ishi teo renga laptop that 32 ya dawa ya renga laptop la 3 by 32
2: mari na zwikona mumene to ano go tshimbidza mushumo yo vha khou vhudza uri ene tshi kha zwa health o wana distinction dza 7 ende ndi ṅwana muṱuku nga maanḓa so zwi a ṱuṱuwedza na maanḓa vha vha khou tou vhona ri tshi fhedza mushumo hoyu vhana wa tshifhinga tsho ri kha muthu ano khou ita career ine a khou ṱoḓa ita yone vha vhe na mbudziso dzine vha vhudzisa vha thusani henefhaḽa lune lifhinga uri vha tshi bva hafha vha vha vho gadara ndi vhunzhi nga maanḓa.
0: Ari kone vhesa nga maanḓa vho dokotela roba na vhakhaḓa vhala ṋamusi ndi ri khou ri mushuma kha uye phanḓa u tshimbile zwavhuḓi. Ndi a khola zwona na vhana vho bva nga vhunzhi.
2: Ndi zwone vhana vho bva nga vhunzhi ndi vhanzhi nga maanḓa.
0: Ari kone vhesa nga maanḓa thera.
2: Hai, ro livhuwa kha vhuḓi.
0: Ndaa.
2: Ndaa.
0: Khezo mutatshelisiwa Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ino. Ndi mbekanyamushumo ya Bugaratenga.
3: Ri lingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila. Ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hafhu vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
4: Bvisani vhukoni hanu sa chef na spa. Wana luafhulelo lune lwa swika kha 80% kha zwishumiswa zwa Nutrifresh zwa tshisini. Musi ni tshi renga zwibveledzwa zwine zwa nga sa 700ml All Gold Tomato Sauce ndi $32.99. Ni vhulunga 7 rand nga rewards card. Kana 500 gram Rama Original 70% Fast Spread Brick ndi $26.99. Ni vhulunga 10 rand nga rewards card. U bva nga dzi 22 dza September u swika nga dzi 6 dza October musi tshitoko tshi kha ḓi wanala. Ha spa fhedzi. U ḓo shuma milayoti wawo.
5: Riba sengenetse nga muzika wo folaho. Riba sengenetse nga muzika wo folaho. Kamukaratenga. Wimbi wa beke. Wimbi wa beke. Kamukaratenga.
0: Ndi zwone mutekelisi ari kha tshitengwa tsha muimbi wa vege hapa. Une vha ḓo sumbula zwori ndo vhapa luimbo hapa la. Ndi ubva kha hoyu ane vhidzwa pfi ndi Freddy Jackson. Ane. Rokotoromba makhaye na zwinzhi zwine zwa vha zwa ndeme zwine aranga zwitopola khaye mutekelisi uri vhone vha kone u pfa zwori ai na uyu muthu ndi muthu ḓe hune i vhone ndi ḓo pfa tshikhala tshine vhone vha ḓo dzhena mutekelisi vha songo tshela kule na luthihi mbekanyamushumo ndi yanga na vhone ndi ya shuroṱhe zwino hai ndi ḓo pfa tshikhala tshine vhone vha ḓo dzhena ra pfa uri vhone vha tshi shela mulenzhe vha ḓo shela mulenzhe nga nḓila ḓe kha ino mbekanyamushumo ri khou lavhelesa kha vha na khou bebiwa kha ḓuvha ḽa ṋamusi. Zwiṅwe zwine nda zwi funai nga havha muthu vho Fred Jackson ndi zwine nda ḓo vhaḓela nazwo. Olu limbo ndi luṅwe lwa limbo lune vhathu vha ḓivha ngalo. You are my lady, Freddie Jackson.

0: le mose ndo ba bela kind of light and you ubaka chantemo ana kay fer Washington aba dzi kombudza zwinwe na zwinwe ngembe kai mushuma number ndi 0860002503 aba kombudza zwinwe na zwinwe ngembe kai mushuma chine chaita uri vaita cherese ndi mini na chine chaita uri vone vatomerera khayo imbe kanya mushumo ya vugaratenga ndi mini aba dzi kombudza chinwe na chinwe anepo nga ino mbe kanya mushumo chine chaita uri vato omerera khayo vato futera khayo bodo mumana muromo vacho kuita cherese and me number ndi 0860002503 ndi parapare FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Tshipembe ya itaminite ya fumsumbe ubva kha wara ya vhufumi na vhuvhili havhala vhane askalero varothe kha vha ḓipfe vhayani ri khou ḓivha hone kha ino mbekanyamushumo tsho no ita uri vha to futelela vha to mumana mulomo vha to ḓipa na tshifhinga vha sa ṱoḓa u khakisiwa ndi mini tshine tsha to vha thetshelesa ino mbekanyamushumo ya vho to imisana tshanḓa vhafumakadzi vhoṱhe uri ini na na vhana vhathu ndi ri urini uko konda mini zwavhuḓi vhuḓi khaviwe uko konda mini ari kho ḓi tamba muzika u ḓivhiwe uko konda mini ni kho to kondisa vhathu vha tshinnani uko konda mini na khaviwe ari kho nifha muzika u to sala muthu ne ina Enda.
1: Bloemans.
0: Enda.
1: Enda.
0: Nda.
1: Ah, ye, Lupenyo.
0: Barmin.
1: Leone ma.
0: Nda.
1: Eh, database.
0: Yeah, database.
1: Na zwo ndo ni tori ndi funa kana mushumo. Ni ngoti.
0: Ya database atikoni wana zwavhuḓi. Nda.
1: Bloemans.
0: Nda.
1: Urene Ruklos
0: Nandi yone vari mini beds
1: Adia ndi maro class kame anga ma
0: Nda ndi musina apa zwi
1: Ndi musina ro class
0: Chine cha doitoro vato omelela khayo une zwinzhi zwine vanga ita mara vha dzidzula bo vha ikwambatela
1: Ndi tori iri ya vhufumi ne Ri vha ro no ibulela ro class Ri tanzwa nga muzika itanganya vhathu i fata miti i fata vhanna na vhafumakadzi ndi ngazwo na musi ndi tshi khori ho fana na havha vhathu vha Ankelfeld Europe vho fana vha tshi thetshelesa
0: ndo wana muṅwe mulaidza ndi lavhelise muṅwe mulaidza upfi ndo vha ndi tshi khou amba na Mayoyo a khaburoni Botswana nga rutingo ndo pfa hu tshi khou sengenedza vhugalatenga
1: khezo
0: ya
1: rine zwitori iri ya vhufumi nda sonda ri vha ro kwambatela
0: vho mumana mulo
1: rona vha na milenzhe zwi ni tori sengenedza
0: lelo zwa vha thama ngene po musina lo lera pedzi musina
1: amusina
0: lora na mbandu class ndi dosika po masina na na muzi nya muzika rabelan masia
1: tenda linde
0: ndo dzudzanya ri dosika vantu melisele shon d
1: ndo dolumeli senda tamba na emuro
0: ai vha mulubeli sema
1: ndi lupenyo
0: etada
1: Mr. Cool
0: keiza
1: lo swana mus Mr. Cool
0: eta ba hone apa ndi kha parapara FM gwarateng
2: nda rutlas
0: nda bari mini pets
2: ne ndi hone ndi ni boy manak
0: ye
2: ndo rumwa nga mutele wa Europe wa ngeni upi azi yangu isi mundala uri koni thetshelesa zwikita nga nganda
0: a Europe kha lipiwa ni ngei
2: Lithuania ya
0: ukunthe zwo zwi goita na manda ai nomu dzodzo rikolovisa nga manda tere
2: zwino on thuma uri sikisa ni mulenda
0: eh
2: ndi dena kha ndi nga ngema
0: ye
2: Hei, ha ne ri ta vhathu mani.
0: Vha khou ra.
2: Uyu zwithu wa ma auto di ri u accommodate kana u angaredza vhathu vho songo fhambana.
0: Vhaṱuku na vhahulwane.
2: Vhane vha vha navho na vhane vha si na vhavho.
0: Nṋe ndi khou pfa vho zwezwo zwine zwa ita uri vhone vha i kwambatele ya zwa ita uri ndi hezwo zwine zwa ita uri hi mbekemushumo i vha leludzile vhutshilo, i vha leludzile ḓuvha ḽavho. Ndi mina nda
1: mbekemushumo yanu i khou vusuludza lufuno hune lwa vha uri lwa rumela. Ndi mushumo wanu uri kilasi ndi muhulu nga maanḓa, ndi nga si zwi dzhiele nṱha, ndi nga si zwi vhona.
0: Amba zwo na muholo kho tea gonya.
1: Ndi khou zwi amba, ndi ri vhahulwane Rokilasi kha vhagonyisele muholo o fhata miṱa yeneyo yo vha yo no kwatea.
0: Ndi
1: kona zwi vha vhukuma thi, ndi nga zwi dzhiela fhasi mara ngo ndi uri ni tshi khou vha kilasi ni tshi khou ḓa uri hi phone ya linkhu wanu mani. Ende zwa vhukuma vhukuma ri mbo ḓi founa ra thoma u phana na dzi WhatsApp ri vha text ri mu ṅwalele zwavhuḓi.
0: Ni founga hone hanefha.
1: Zwa vhukuma ndi tshi khou pfunga ri ngongongo Rokilasi ni mushumo wanu ni muri nga maanḓa. Miṱa minzhi ya just tshi khou dzudzanyea zwavhuḓi. Uḽa a tshi pfa zwine Rokilasi a khou zwi vhekanyisa zwone hayi. Uvha zwi pfa zwori no mani ri a tshi dovha ra vhuya ra vha tshithihi.
0: Hai, ndi khou vhuisa nga maanḓa.
1: A si na u Rokilasi. Hai, u khou vha naye. And zwi amba uri ndi mushumo muri nga maanḓa. No khou ita Rokilasi, ni khou fhata mini.
0: Ndi khou vhuisa nga maanḓa Thiri.
1: Tirane ndi ḓuvha ḽa vhudela mabebo kha Eric Bishop ra tshihule mani. A hule u khou tamirwa nga mpodi mbanyika.
0: Nda ya nduna. Ndi dzhia vha mutshidzhelisi. Vha tou ntshipa mukulo, vha ri mini fhedzi.
3: Rane ri nga pfangeye mani.
0: A ri hone mani.
3: Hai, mbekanyamushumo yanu na vhava vumu mani. Hai, khou zwi ita.
0: Vha khou ralo.
3: A huna na no nga humbula hone arali u thetshelese mbekanyamushumo yanu.
0: Arali muthu a tshi nga ri o ima zwavhuḓi.
3: Ndi vho ravurau wa kiri.
0: Uvhisa nga maanḓa ndi dzhieva ubvapo ndi vhasanganedzi. Nda.
4: Rokilasi Bedwana.
0: Ndi hone muri pfani ngeyo ma.
4: Zwavhuḓi nga maanḓa ma.
0: Ye.
4: Ni a ri vho ri itea ni kha mbekanyamushumo.
0: Ḓo no ntswaela.
4: Narali ndi mushumoni ne. Ndi shuma na vhathu.
0: Ya.
4: Zwino vhathu vhane vha ndi tshi khou vhalela isa hafha fana vho rakala nga maanḓa vha ri ndi ḓivha nga maanḓa mu
0: vha ri mini
4: vha ri ndi ḓivha nga maanḓa muzika a Rokilasi zwine vha tou vhulela hafha u khou fala ini ni khou rwama matombo Rokilasi ni khou rwa muzika wone wone
0: nne
4: zwi vha dzhena hafha vha rai muzika wone wone mani nga maanḓa sanga nga sondaha ngori namusi ndi sondaha zwino vha khou tou rwa zwone zwone nda ra sina ndi Rokilasi vha rai hai sa tshe cool DJ.
0: Va ri mini va jamba?
4: He's such a good DJ, you know this song.
0: Ane pa mamelodi.
4: Ane pa mamelodi Rokilasi.
0: Kuruisa nga maanḓa Thiri.
4: Rokilasi,
0: indoni. Hai, ndi kuruisa nga maanḓa, so amazing. Ndi ubva pa kha Luther Vandross. Vhathu vha nga Luther Vandross ndi vhaṅwe vha vhathu vhane vha ḓingela vho Fred Jackson. Unga si vhe wapfa ngori vho vhuya vha vhana vhathu. Mara kha muzika wa lufuno vha ḓo vha ita zwithu, vha ḓo vha vhilinganya. Minete ya 25 ubva kha awara ya 12 ndi khou vhuya na Ofani Munyayi wangei Euphoria hune havha na mitambo khoyi wa golf. Ah, yo! Vha ḓo pfa man. Yes, sir.

Rilingedza uita nga une ranga kone, richitela vafunwa vashu musi richika dhichira. Ndingani risabasi na chirunzi chauya oya. Clientele Funeral Plans ibadela mashereni. Badoba hapo ba wanachumelo zao renga zhuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbuyelo za mathakeni na lopurero rapasisa ndi zwavo. Clientele Realty ibanea mbuyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ani parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiswa chiri mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo I fulufhedzeaho ine vha I ḓisela nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwa I online u ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.

0: Kezo, sazendwa tacho sazanori. Opa nindi domu doba apa ngawara ngaminiti simingana. Opa nindi masiari.
1: Masiari, utendo masiari na matitisi wapara para fe.
0: Ziko gata kuma ziko vuya hapo, huko rua kororo, huko rua bora ngandere manga zao. Ndiko seza ruwele rua wanendere hei, unga mangara huu mbuna no ichu inaenda.
1: Nikora kwara rutendo ndi mtambo unei Real Divo Bakale ndi mtambo unei chipachi cha unei cho di chikuru wanenya na pe zindi zi professori zi di jia chipi kala chipi ngachila apuri mtu wadhi wana chikoto kono mtambo pe zindi kareni mzoni mtambo uleru wanga mandara natu di kuzori ni kwa ya nge kitabini unei uruwa kwara kwara ndi kwa ni uza nishala chari mwa mti mvili ndabani mtu wana natu wana chito kona zavu
0: niya dimando no renga izu lastu zaone
1: ni wana nishona zino zavu dezo ngoro nono choma
0: ni dada nambu zori ndo renga zone na zino areti isan panda
1: ai don zone ndi soko fesoro no zirenga lutendo ni zone bezi ya lutendo ni kuliwa na vati chelisa wapara pari FM herika diva hapa Euphoria Golf Estate ndi kadoroba hapa mkopo kachi trikicha Waterberg unei ndi 2026 Limpopo Golf Championship yota kucheza nga labu na leneli na musi nga swanda ndi lono develop pesera hapa ndi unera kodo divori mtu wapunda wa unangwa ndi upi iyo ndi kandiyamba zunulutendo msu wana Jackass Blow wa Tango Afrika Chipembe ndi yene na jajunu uko kandila panda ndishi amba hapa na Rotlas Jackass Blow ndi yene waba kandila panda nga 11 anda pa pinti za zino riko wana ono dropa pwini ti ashiko kandila panda nga 10 anda pa msu wana Kale Baka nene ndi msu wana wa Afrika Chipembe ndishi amba hapa na Rotlas Kale Baka owa asi yoka top 3 kana ndikato top 4 ya wasu wana ngore ndi mtu wene ukoto ukotamba zvabudi zvazvino kha madindi haya opetsera richikamba zvino ha vathu kasuwana vakosvika kha midindi ya dikatori ya kufumi zvambori zvazvino rasolanga midindi ya maro pedzi riko rivona uri ndinyi nokukona dzokandira dzipanda pedzi rikatoni kudzora musuwana Paul Stevens nine ndi musuwana wa Afrika Chipembe ova chikotamba zvabudi kha manda pedzi zvazvino no dropa point mbiri ono vana kha 8 under par ndisa hange na musuwana wa Nova France PM Vilnex uka zvazvino rukamba uka 9 under par ndiyene ne na Kale Baka vakabwi mauviri ndichikori ndotendo zvezvi ngarikorebero ngava rayavo raro ndoti vari kodivori na mwa okundawo mutambo okundawo herode yamba chipachi ndichulo nenga manda 2.5 million ine vakodo ichera vatwa na vadzi golfara kha top 10 pedzi mukundi ndiyene ne ndo wana chere khurwane kha chelede na kidi yawe kadivadana musulutendo na vatechelisa
0: opani tiri zvino inini yavadiva vala vanhu varingangi vono kodzi rita nichitodziva pedzi uri o wana hochila ila pesendi nyani sokumbuza ri mufonero
1: ndivasiwana vabudi nga manda avathu vadzi golfara ndi vathu vene nyato na vanyambedzana ndi zvabudi nga manda navo ndiri havathu ndisumbesa pano na vathu tambo vasvika 115 vono kubva kha mashango akambana nawo pedzi hapa kavhundula Limpopo hapa une ruvande ni une ravahone hapa Euphoria asi ruvande pedzi lutando ndi ruvande lune lovabudi nga manda kha hapa kha Afrika kha shango la Afrika Tshipembe ndi ruvande lune lwa ḓivha luvofiri top 5 kana luka top 10 ngauri vha zwifunela uri ndi tshi khou tamba hafhanoni nivha ni khou ḓivana na dziphuka dzi tshi khou tshimbila Limpopo u tou vha una ḽi vundu ḽenei u tamba ngowe a huna tshisine ali natsho to ndi soko lavhelela uri na ṅwaha u ḓa lutando ḓo ḓa ra vha roti hapa ri tshi khou vhona vhathu vhasiwana vha tshi khou ḓirwa ngori hoyi ndi championship ya vhumalo u bva tshe ya thoma hafha kha vundu ḽa Limpopo and ndi championship ine yo sanctionwa nga vhathu vha sanctionto nga luambo lukhamusi lune muṅwe na muṅwe ndo kofesa ndori ri vha ri khou sikori PSL kana Premier Soccer League ine ya langula dzi timu kana bola kha shango ḽa Afrika Tshipembe lutendo na vhathetshelesi
0: no ri khou livhuwa nga maanḓa ndi vho ngafhangafha na vhathetshelesi vha tea u ḓivha ndi soko vha na vhuṱanzi uri huṅwe na huṅwe une muthetshelesi yavha hone zwino no vha vula nḓevhe na u vha vula nḓivho vha ḓivha uri hu khou itea mini u swika zwino
1: ukoliwa nne lutendo na vhathetshelesi vha phalaphala
0: ḓuvha kha ḽivhe ḽa vhuḓi ndaa.

ndi musi ndo vhuya fhano hayani na ene lwei netshivhale vho mu vhona nga ngei madigidani o fara lo fara katara yawe nga nḓila imangadzaho dzi tshi khou tou vhuya vhukuma hafho na luimbo lune na ene muno vhuya mmbudza ri ni a ḓivha uri luimbo lu angalangadza nda ngalangala nda wana na nṋe ndi si tsha tou wana vhuṱanzi uri hafho fhethu he nda ima hone ndi hone na uri mudzimu washu ndi musi ri khou ya mafhungoni.

0: ya khasho ya la Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe ndi sondra ya manakanaka ine ya vha ya ḽaina ḽa ṅwedzi wa Tshimedzi ṅwaha wa gidimbili fumbili rathi hune ndi a tenda na u fulufhelo raiwa mutsho nga vha uyo une wa vha uno uyo henefho hune vha nga vha vha hone hu nga vha na manyadi hu nga vha na makole ḽi nga vha ḽo vhaswa hone ha vha nga vha mashango ḓavha ndi tshi ri ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe hetshino tshifhinga vha zwi ḓivha zwori ndi tshifhinga tshine haiwa ri a hagala ri a gadeu ya fhiritshela tshoṱhe ya makhotho ri tshi lavhele soṱhe ane a nga vha khou ambiwa ane a khou vha nga vilili phosho ḓagafala ḽifhasini ḽa zwa mitambo hune haiwa mafheloni a vhege heno vhunzhi ha vhathu vha khou lavhelesesa uri kani ha u kunda vho Pitso Musimane vha tshi kunda Eritrea na shango ḽa ngei kha ḽa Gini o vha a tshi tou vha mafhungo vho a u pfhi ndi fhira u tshila kha idzo thimu kani ha thimu ya lushaka ya ḽa Egypt i nga ri ṋetshedza zwine ra khou ṱoḓa u vhona na u vhona nungo dza vho Pitso Jingles Musimane na vhathanga vhavho ndi musi ri tshi lavhelesa mutambo wa madekwana a ḓuvha ḽa ṋamusi hafha ndi vhukati ya thimu ya lushaka ya Bafana Bafana na thimu ya lushaka ngei kha ḽa Egypt the Pharaohs fhedziha wa masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi u wane mutambo wa vhukonani wa dzitshakatshaka ya vhathanga vha fhasi ya miṅwaha ya 23 Afrika Tshipembe amadlukluk fhasi ya vhurangaphanḓa vho Raymond Mudaka khathihi na thimu ya lushaka ngei kha ḽa Algeria ndi mutambo une wa khou takutshedza u bva ngei Dr. Petrus Mulimela Stadium hune hafha u hone Isaac Dzamulumambedzi khathihi na LC the Queen of Sport Malada vhane vha ḓo ri ḓisela mutambo onoyo ne ndi vha ṱanganedzaho sangamisi ndi Pfimboneni Martin Muzanzi Munyai the General fhedziha mubveledzi ya ri Thitangwi ndi hone hangei Euphoria Golf Estate ndi hafha hune hai yo fhiritshela tshoṱhe mubveledzi ḽo thaba mariani ṱanganedze
1: ndi siari mboneni Martin Mzanzi Munyai masiari na vhathetshelesi vha Phalaphala FM
0: musi dzo no vha kha tee off hu tshi vho rwiwa nga zwitanda zwo fhambananaho ngauri i tshi takutshedza hu rwiwa nga tshitanda tshine tsha vha tshi na guluguḓa ḽine ḽa vhonala ḽi tshi nga ḽo ri huli nyana u fhira hezwi zwiṅwe zwitanda zwa zwino zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe ro lavhelesa mitambo ya Limpopo Golf Championship.
1: Ndi khou livhuwa Mzanzi, ri kha ḓivha hone Euphoria Golf Estate mukhopong afha kha tshiṱiriki tsha Waterberg. Zwa zwino ri khou amba Mzanzi, ri ḓo zwihumbula zwo ri nda ndi khou amba fhana vhashumisani, ndi tshi khou sumbedza uri vha swa na vha Afrika Tshipembe vho rangiwa nga Jacques Blow, vha khou shuma zwavhuḓi nga maanḓa. Ndi muthu ane avha zwa zwino ri khou amba u na 10 under par, a vha khou tevheliwa nga Kyle Barker ane avha 9 under par, ha tevhela muthu wa na Cole Stevens ane avha 9 under par. Cole Stevens ndi muthu wa ane ndi tshi tshela namusi ra ri khou dzhia uri ndi ene muthu wane ane a ḓo shuma zwavhuḓi fhedzi o swo swika haya dropa dzi point Mzanzi mani kani vhudzi uri zwa zwino ri tshi khou amba Mzanzi ndi khou tshimbila na dzi golfara hune ra vha hone vha khou tatsalelwa nga madeti mana maṱanu uri ri vhe ri tshi khou vhona uri ndi nnyi ane o ḓo kunda kha u ṅwaha wa vhumalo wa Limpopo Golf Championship. Ndi nga zwi humbula Mzanzi uri ṅwaha wo fhiraho musi wana Pieter Mulman wa shango ḽa Afrika Tshipembe ndi ene o kundaho kha ho mutatisano Mzanzi zwa zwino ri khou amba ha khou tshela tshifhinga tshingafhani uri wane uri ndi nyono ḓo kunda zwa zwino ma zwino khou sumbedza ndi zwori vhaswana vha South Africa Tshipembe vha Afrika Tshipembe ndi vhone na ṅwahi zwi khou sumbedza uri hai i khou sala fhano hayani trophy ya Limpopo Golf Championship.
0: Muno amba nga kushumele kwavhuḓi kwa Pieter Mulman ro sedza ṅwaha wo fhiraho kana kha muṱaṱisano huno wa vhusumbe ndi ene we a vhangwena kha uno ṅwaha zwi khou mu tshimbilela nga nḓila ḓe hone u khou vhonala sa munna ane anga ri takadzavho sa zwe a ri takadzisa zwone ṅwaha wo fhiraho hone ha ri tshi lavhelesa khavho ra golfara vha vharema vhonevho vha khou shuma nga nḓila ḓe ro sedza uri hono mutambo ndi mutambo we tshifhingani tsho fhiraho ra wana uri wa u tshi tambeswa nga maanḓa nga vhatshena na vhene vha vhane vha vhonala vha tshi nga tshikwamani vha zwikona.
1: Ndi nga sumbedzisa Mzanzi uri ni humbule uri ei tournamente ndi tournamente ne vhatambi vha Afrika Tshipembe vha shumisa na vhatambi vho no bva nnḓa Mzanzi vha i shumisa sa yone ndi nga tori stepping stone uri vha wane vha khou qualifya kha tournamente dzine dza vha khulwane. Ri tshi khou amba Pieter Mulman na vhaṅwe vhe vha tamba hafhanoni kha tournamente ya Limpopo no fana na vho JC Rich nga zwihumbula zwone iṅwe na tournamente ine ya vha khou vha hone zwa zwino Scotland ndi vhathu vhane vha haningei Mzanzi ngauri zwo thusa uri vha tambe kha tournamente uri kona wana dzi points zva zvino I hango da generala kaikapta tsone homwa mudzanzi ngatano uri uko u Scotland ri chikwamba zva zvino sezvi ndiko kufindura mbuso ya varaima mudzanzi ndo fanika kuti udzana manda mudzanzi ngori huna musiwana mutuku na manda panoni ene ava ndo upimphoma Kado Junior ndi vamwe va vararu vadzi ya mecha ve vakonota u generala homtatsana mudzanzi utovona uri hango shuma zvavudi hango ita khati nga la ugala uba nga la tano ndo wana chiko humela yani fedzi ndi vononga ndi musiwana mwai noko uta mudzanzi ndi mutwene tsava venda kuti fari kuti udzangai fedzi varema mudzanzi nomboro yavo iko dia nta utirovona uri ati wana muthu wa murema achikokunda kha tournament yemudzanzi fedzi ndichikokorori mimwa miviri miraru inoko dai kuti wana muthu wa murema achikoshuma zvavuti
0: rosedza ngauri chitiriki chavembe ikwavonala iko pfela pfela ngangeno vonala lechitibuwa vana makole ngangeyo mutsho uhani honeha u tshi nga thusa mini kha vatambi vhane vha khou tamba ngauri mutsho u amba zwinzhi tshifhinga tshinzhi
1: ndi zwone nga maanḓa mudzanzi mutsho namusi ndi wavhuḓi nga maanḓa ro ḓo ḓi tsha hu sina na mvula kana u sa sumbedzi uri mvula i ḓona zwe zwa to itea ndi zwa uri lavuraru na lavuna i ḓi sutanyana fhedzi namusi mudzanzi u bva nga matsheloni ahuna hu tou vha na makole ndi vhona unga vhatambi na vhone vha khou ḓiphina nga maanḓa ngori rezvino ha makole ndi one fhethu une ha tshimbile ha tambea zwavhuḓi ho mutambi wa golf a i khou sumbedza tshiḓona mudzanzi ndi vhona unga ri mutambi u ḓo ḓifhelela hu sina na u thuthisiwa nga mvula mudzanzi na vhathetshelesi
0: ri khou livhuwa nga maanḓa ofani ri ḓo dovha hafhu ramba zwenezwi mutambo vhukati ya Algeria na Afrika Tshipembe vhathanga vha fhasi ha miṅwaha ya 23 u tshiyo awela ndaundru na khezo tshifhinga tshashu minete keila i tovha miṱanu fhedzi ndi u livha kha awara ya vhuraru fhedzi wa livhuwa nga maanḓa ri na ira muaḓo ri ṋetshedza mafhungo Uncle T ndi Lutendo wa Sivhia wa ri ṋetshedza mbekanyamushumo ya muzika wa jazz fhedzi wa zwa zwino ndi Saiti Tridza khoyu o lindela ni Isaac dza mulumambedzi khathihi na the queen of sport ndi Isaac
2: Musanzi a ri sepanano lubo lwa lushaka lwa Algeria.

0: ndelo imbo ra rushaka rwa Afrika Tshipembe kha vhari ndi dovha hafhu ndi thomenga u vha ṱanganedza muthetshelesi wa Phalaphala FM akadiba masiari a vhuḓivhoko ma Dr. Petrus Mulimela Stadium ndi kari Rocklands vhubvaḓuvha ha ḓorobo khulwane ya Bloemfontein. Algeria ina vhatambi vha tevhelaho, ina Yasser Zitouni, ya vha na Mohamed Belgorai, ya vha na Issam Naimi, ya vha na Muswana Well ndi kari Geraja muthetshelesi wa Phalaphala FM, ya vha na Yasin Chaibe, ya vha na Muswana Abdul Haba Sata, ya vha na Muswana ane a vha na Ben Ida, ya vha na Muswana Ben Hamer Kohele, ya vha na Muswana Murakane Betuni, ya vha na Muswana ane a vha na Mohamed Budebalo, ya vha na Muswana Karim Butera muthetshelesi wa Phalaphala FM Afrika Tshipembe, ina Muswana Khuleng Ratisani, ya vha na Neo Rapo Aseko Tiwani ane a vha mukapteni na Thailand Smith Sifuwe Nkwale, ya vha na Dakhirle, ya vha na Muswana Simphiwe Slepe, ya vha na Mpunda Vilakazi, ha vha na Muswana Kutshano Litlhako na Nhlanhlakasa, ha vha na Muswana Luke Bartman mugudisi ndi vhone vho Raymond Mudaka wa Afrika Tshipembe ngeno vhone vho Saifi Rafiki vha mugudisi wa shango la Algeria Mzanzi.
1: Kolkezo tshifhinga tsha shuminete ndi muthihi fhedzi na hafu ndi u livha kha awara ya vhuraru. LC ri a ni ṱanganedza khevho vho vhekanywa ro sedza thimu hedzi vhuvhili yadzo, thimu ya ḽa Afrika Tshipembe kana Amadlukluk vha thanga vha fhasi ya miṅwaha ya 23 fhasi ya vhurangaphanḓa vho Raymond Mudaka vho shuma nga nḓila yavhuḓi kha mutambo wa vhukatini ya vhege heneyi yo fhiraho vha tshi kunda nga zwikoro zwiraru kha tshithihi. Ri nga vhona mutambo une maṱali ya vhagudisi a nga vha afhio vho vhekanywa nga nḓilaḓe.
2: Ndi khou livhuwa Mzanzi na vhathekelisi vhoṱhe vha Phalaphala FM, fhedzi kha musi u ḓo zungula Mzanzi uri honi mutambo ndo zungula zwori a si kalekale hedzi thimu dzi tshi khou bva u tamba hanefha Dr. Petrus Mulimela hune dzi tshi tamba lo thoma kana kha mutambo nowo nga amba uri vho tamba khawo Afrika Tshipembe lo fhedzela u kunda nga zwikoro zwiraru kha tshikoro tshithihi Mzanzi. Fhedzi a u nga amba kana u sumbedzisa zwori ndi mutambo une a u soko tou vha mutambo wa vhukonani zwawo, ndi mutambo une wa nga dovha hafhu wa sumbedzisa Mzanzi uri tshiṅwe tsha ndeme tshine kha musi wa nga thusa uno mutambo kha hedzi thimu mbili nga maanḓa kha musi tshi nga sedza thimu ya vhanune vha si wana vha miṅwaha ya fhasi ya ine ya vha uri ndi ya 23 Mzanzi u nga amba uri ndi ndugiselo dzavhuḓi vhukuma ro sedza mutambo unavhuri ḓo tambiwa kha musi yo sedza mutambo ina vhori ndi ya African Cup of Nations. Fhedzi tshiṅwe hafho tshine wa nga amba ndi zwa uri Mzanzi sa zwe nda amba uri hedzi thimu dzi tshi tamba kha musi kha mutambo wavho wo fhiraho Afrika Tshipembe lo kunda nga zwikoro zwiraru kha tshithihi. Fhedzi ri khou wana uri ṋamusi ri khou dza Afrika Tshipembe Mzanzi vha khou dzhena vha khou tamba 4-3-3, thimu ine ya vha uri ndi ya Algeria vha tshi khou tamba 4-3-2-1 formation. Fhedzi musi u tshi sedza Afrika Tshipembe ndi nda khou vhona ungari kha musi mugudisi vha nga thoma nga mutambi ano nga Abrams na Gasa khathihi na henefhaḽa Planches khathihi. Fhedzi ndi Gasa fhedzi ndi khou amba vha vhatukana nga uri kha mutambo wo fhiraho ndi vhone vhatambi vhane vha uri vho vha vhawini kha mutambo wo fhiraho Mzanzi. Fhedzi ṋamusi ri khou wana Afrika Tshipembe ndi u nga amba uri i vhona thimu ine ya vha uri kha musi Mzanzi ina maanḓa vhukuma nga maanḓa phanḓa une ra kuwana uri hu na Muswana Litlhako, na Muswana Gasa, na Muswana Batman vhane ndi vhone vhatambi vhane vha amba uri hangeni phanḓa vha vhonela vha na maanḓa vhukuma. Mufundo Vilakazi a tshi khou tamba sa number 10 ya thimu ine ya vha uri ndi Afrika Tshipembe Mzanzi. Fhedzi hafha pati ya mudavhi u tshi nga amba Mzanzi kha musi ndi khou vhona mutambo khou thoma erandiye kha mbedzi u vhesa phanḓa musi mutambo u tshi khou ya phanḓa.
0: Ndi khou livhuwa muthetshelesi wa Phalaphala FM Afrika Tshipembe vho Zoro Bangani ndi muthusa mugudisi vho Kharavho Mohone muthetshelesi wa Phalaphala FM i kota kwa bola ubva Rocklands Dr. Petrus Mulimela Stadium vha tshi khou sedza uri vha ḓo dzhia bola nga tshivhumbeoḓe i khou dzhia bola ngei murahu nga Muswana ane a vha na Tiwani vha dzhia bola vha i rumela kha nomboro ya vhuraru i ḓo dzhia bola nga Muswana Dakhirle Dakhirle u dzhena u rumela bola kha tshipiḓa tsha Algeria i khou dzhia bola nga Muswana Kutshano Litlhako u khou dzhia bola kho i rumela kha Luke Bartman vha dzhenisa mulenzhe vha dzhia bola vha i rumela kha tshipiḓa tsha Afrika Tshipembe i tshi khou dzhiwa bola nga Muswana vha Algeria ya vhuḓi ṱanganedziwa bola nga Muswana ane vhene ndi Muswana Khuleng Radisani vha dzhia bola vha i rumela ngei murahu i ṱanganedziwa nga Muswana Yasser Zitouni hu khou dzhia bola ndi mulindabuna wa Algeria ndi vha miṅwaha ya fhasi ha 23 muthetshelesi wa Phalaphala FM hu tshi khou tambeliwa ndi kari mutambo wa vhukonani fhedzi u dovha hafhu wa shuma kha u lugisela Olympics Games dzine dza khou ḓa Los Angeles nga ṅwaha wa 2008 vha tshi khou sedza uri vha ḓo dzhia bola nga tshivhumbeoḓe vhunzhi ha vhatambi muthetshelesi wa Phalaphala FM vha ḓo tamba nga vhukidimbele fumbili malo vha tshi khou sedza uri vha ḓo dzhia bola nga tshivhumbeoḓe hu tshi khou amba nga Muswana Aseko Ateko ndi kati Aseko Tiwani u khou fara ṅwaha wawe wa vhufumbele nthehe ḓuwani ḽa matshaelo vha khou dzhia bola vha khou ya humisela vha khou ya humela mbaha mutavhi ndi bola ine khou bvisiwa nga Muswana Aseko Tiwani i khou vhuya bola vha khou sedza uri vha ḓo i posa nga tshivhumbeoḓe i ḓo posiwa bola nga Muswana Mohamed Belgorai Belgorai u khou posa bola muthetshelesi wa Phalaphala FM vha dzhia bola vhutsila vhupo na vhasiwana vha Afrika Tshipembe i khou ṱanganedziwa bola nga Khuleng Radisani u bva kha Skukune United i ḓo dzhiwa bola muthetshelesi wa Phalaphala FM Romela boda kati ya mutabi Kiko chua boda kakuma chikita cha Afrika chipembe Kiko chua boda kamshona Tylon Smith Aja boda mote jelisi Baja boda vay rumela kamusuwa na wako habo Kiko chua boda mote jelisuwa parapara pembe Nganchan chakasa Bago chua boda bago sezuri bado isanga pibola Kiko chua boda kamasuwa na Afrika chipembe Ya chua boda mote jelisuwa parapara pembe Kiko chua boda kamasuwa na Afrika chipembe Kiko chua boda kamfundo fila kasi Baiti wa boda Kiko chua boda kamshona sifu wengkwali Sifu wengkwali uko chua boda kurumela ka Tylon Smith Tylon Smith uko chua boda kanombro ya buma Ugo chabro ke rumela kamusiana wa hawa ni aseko tiwani aseko tiwani ko chabro ke rumela kumutajerese igo chua bora bako sadoro bato isangabi ni bora yo chua honga ni bora yo chua honga ndeje swa para bora bame aji ko sadoro bato isangabi bora iko bia bora bako sadoro bato chabora ngachumbi ode iko chua bora game brown kamusiana ba Africa chibeme ya chua bora kumutajerese swa para bora bame ya pangane chua bora kamusiana ba Algeria ugo chabora kumusiana ya zari zetune zetune ugo chabora ko sadoro bato isangabi bora Aji ko chia boda mo dejer suwa para para pemme. Kiko chia boda mo ganga suwa ngam suwa na yasar zotene. Uko seza hune haba na batambi bahawen. Uko seza hune haba na batambi bahawen mo dejer suwa para para pemme. Uko seza rudo chia boda nga chumbi ode mo suwa na yasar zotene. Ora ya pesra echko branda ha mutabi LC honga nangara minete mine ibaba miraru.
2: Ndi zvapfuma Isaac Pezi kha mutambo nonga mbori vamonera kuti tsanga kunzinyana vasuwana kana kuti vataridi vatimiro ine mbori ndi Afrika Tshipembe Pezi musi kuti dzakambine tene ino mutambo wa Isaac nonga mbori Afrika Tshipembe nda kubona la liko dzina la mutambo uno nonga kutavanya Afrika Tshipembe nda kubona liko dzina tsoro dza kutavanya Afrika Tshipembe ndo dzuri dzuri ari ko dzura ri ko tsasa ri ko zvibona ngari kwano ri kha tene miraru ri kuwana Afrika Tshipembe nda vori lo fara bora kana liko langa mutambo nge tine Algeria tshina vori tsha zvino ai tobonala uri ikono kutamba bora na vori yo dzura murau
0: Iko chua bora nga basuwa na ba Algeria bako sadori bato chua bora nga chumbi ote mute jere suwa para para feme Ni bora ina bako jabga musuwa na Abdel Ben Eda Ba jia bora bai humisela murahu ya chua bora nga isam naimi Uko chua bora uko sadori do isangapi musuwa na isam naimi Uka nomoro ya buna uko chua bora uko humisela nge murahu Ito chua bora mute jere suwa para para feme Iko chua bora nga musuwa na waele gerado Geruda uko jab geruza Uko chua bora uko sadori do isangapi Ba jia bora bai humisela murahu Iko chua bora nga musuwa na yasin chaibi Uko chua bora uko rumela kamusuwa na waha wende musuwa na anebe na Well, Geruza, Geruza, Kocha, Broker, Rumen, Gepamba, Heko Pamba, Passipora, Kano, Yasumaka, much be the Africa, Spembe, Ego Chapora, Bako Sotoba, Japoranga, Chumbio, the Japora, Rumen, comes on a Waka, when Kutano Lago, Ugo Chapora, Kachpita, Africa, Spembe, Ugo Chapora, Kumisa, Murao, I Japora, Rumen, Gepamba, Kano, Yabumaro, Ego Pangas, Wapora, Motel, Swapara, Prevem, Kamusuan, and Chankasa, Kasago Chapora, Kumisa, Murao, Yajuaporanga, Seko Tiwani, Urumen, Kano, Yabofumi, Yajuapora by Chiba. Nako sadori bado cha pora nga chumbi hode mutajere si wapara para feme unasipu zunenda kuzibona else kaba suwa naba Afrika Tshipembe unamutambi ane ambara chikipacha nombro ya buraru ane aba musuwa na ane litwando fena ane bobo mutumisa mba hangeni nikomubona anga gomu ukati hamutabi hiko chua pora bago sadori bado cha pora nga chumbi hode hiko chua pora nga mspundo filakasi Bila kasi uko cha bora muda jana suwa para para feme Aji kwa sezori bado cha bora nga chumbi ode Noto Afrika Tshipembe noto Algeria Ni bapa siha ni mwaha ya fuwe mbili raru Minete mitanu yonga nangara uba Dr. Petras Mulimela stadium Muda jana suwa para para feme Ichi katiba noto Algeria noto Afrika Tshipembe Aji kwa sezori bado cha bora nga chumbi ode Mutambo bachiko wanapano ka para para feme Aseko tiwan uko cha bora kwa sezori do isangapi Kiko cha bora nga Tyrone Smith Ako cha bora bako rumela pukati ya mudabi Bako sezori bado cha bora nga chumbi ode Iko cha bora muda jerese mutambi ane tkomu bona pakati ha mutabi ndi mutambi wa mbaro nomboro ya chikiba cha ubere LC ane aba musuwana neo rapo iko chwa boda bakwe rumena nge pamba ipamba nga kwa mwabu poha buno haba suwana aba Algeria ya pesona esko beranda
2: Riko mwana Afrika Tshipembe Isaac Lino ngambori wabona bachiko tamba zabudi kana upana no andana pezi ya tibu rindinga ndiri kwa nuri bora zote zinu wako zita kusa musi wachi kuto dota kula tasada ya wachia panda wako takula buranda afu zine za kama barela ngeni panda au naka bora zine zota kuwa ni bora ya buraro ino na Isaac une wako takula buranda afu kana bora zanta au nana buranda china mori yono takuliwa rawane jiko shika ya zula ngeni panda ziko bora zote kawa tambe bora ya wende wa itamba yobe ya bora pasi
0: Noto Afrika Tshipembe noto Algeria uba Rocklands Bloemfontein mota jere suwa para para feme Dr. Petras Mulimela Stadium Baji kwa sezori bado cha pora nga chumbi odenga musuwa na Huleng Ratisani Huleng Ratisani uko cha pora kwa emegeza Tylon Smith Ako cha pora kwa emegeza mfundo pila kasi Yajua pora mota jere suwa para para feme Iko cha pora nga aseko tiwani uko cha bora ko rumela kamusona wahawe iko cha bora kamusona lutando pena kanombre fumi na butinga kubachikita cha basuana bajone alteria kango bapwa buno kego cha bora kanu partmanu ko sedor de sana pujer bora ne kesa fila kasi a jensa mnenje ba cha bora iko cha bora katia mtabi kamusona abdel bigar abdel wahab sata uko cha bora bai chiba tari na chitere cha bomaro kwa ne mutajere swa para brethren bari anoko tamba swa bodi musona abdel wahab sata gabasuana ba afrika chipembe mutambo bachiko wana ka para para pembe ya kopras ya kacho ya la afrika chipembe uhone mutambo mutajereswa para para pembe ka SABC 1 mutajerese vaya kono usikana SABC 1 bo download da SABC plus ka lutingo lwabo kana ka smart tv na smartphone yabo Baiko je boda mota je swa para FM ba dokona uiwana para para FM na stiki sote za television na radio za SABC iko chua boda mota jerese iko chua boda ngamsona penhamed koyele koyele ko je boda ko kumisara mrao ijo boda nga isam naime isam neme ko je boda ko rena ka welkeruja ko je boda ko sedor do isagabi a je boda be rumena kamsona yasin taibe ako je boda ngem ranga msona welkeruja ugo je boda ko rumena kamuri ndabuno iko chua boda nga yaser zituni rumena boda ka isam naime ngem ranga ngam ngamabu po habuno habaswana ba alje Iko chua boda nga mrida buno di jasa rizituni Uko chua boda kwa rumena kamusuna wakawa ya sinchaibi Uko chua boda kwa rumena kipamba Ya chua boda muta jiresi Ya pesara kwa mupada ya musuna ya sinchaibi Ya chua boda nga basuna wa Afrika chpembe Ya pesara boda esko peranda Waba osika musuna nchangkagasa Agitima hoka golden arose Ya iko chua boda bago sazori wado isangapi Wako chua boda basuna wa Algeria Kango machipida cha Afrika chpembe Iko chua boda nga Abdel Wahab Sata Ya chua boda bago kumisara mrao Ya chua boda nga musuna Isam Naimi Uko chua boda kongara gara minete ya maro Uba Rocklands Dr. Petras Mulimela Stadium Iko chua boda bago sazori wado isangapi Iko chua boda muta jirese Iko pangere chua boda nga musuna welkeruja yaroja ko cha bodo ko se doro do isangapi a cha bodo ai rumela ngai phanda iko cha bodo ngi tjere se nga musuan ane bene ben hamed ko hele u cha bodo ben hamed ko hele wa mbaro ci ba chan nomboro yabo fomi uko rumela bodo kan nomboro yabo bele i cha bodo nga isam naime naime ko cha bodo ko yabai changa ci rete ba den sam na nja chari la ci dere bari an ngo tamba so bodi mo ngwana bari an ngo tamba so bodi musuan takirle
2: Ndoamba nga Afrika Tshipembe Isaac Lila wakutamba 4-3-3 formation pezi ya kardo za paru mkati ya mdabi kana buna ni ya timu. Urazi za msuwa nipa la li na msuwa na silepe ba nendi chiva seza. Hapa ni kana mkati ya mdabi baka zaba suwa na batuku kumonu nga mbori. Shikita kama puo gidima. Wako penyu wanga basuwa na matimi na mbori ndia Algeria. Bari Algeria wakutamba nga watamba kati ebararu Isaac. Nga vero kwa nuri msuwa na li na msuwa nipa la silepe. Wako penyu wanga timu ya Algeria mkati ya mdabi.
0: Bajiko cha poda mwede jere sika nombora ya msuwa mbeba ikoba ya jiwa poda nga kuma bupo. Abuno ha Algeria kego kidimero poda mo dejer swa para para fe me ijo poda nga sipu en kwali ba che poda berumela ka talent me poda mo poda ka chinda sam dab ka chipe ba cha afrika chipembe ama gloglo ba ko che poda mo dejer se ya cho poda nga asego tiwani ko che poda ko rumela ka msona lutando fena ko che poda ko rumela ke pamba ku chen sam na jalo lutando fena kan no bro jabo fome amu be pa sum dejer swa para para fe me mo dejer se ba den sa chamba chipa ma ni ba ko bisa garaba ya mo bara wataba Ndiyo ndipo nonga refala babo funa bomu licha else uri ubena utamba fair play ndikari advantage ball
2: ndi zone Isaac babo tia kuti mabaili cha advantage pedzia rikhedza nga ndirene khamusi ho musi wana atambiwa ngayo ndi vhona unga khamusi ndi zwone zwo itisa uri khamusi vhane vha mbo ḓi lidza pedzi yo ikha ḓi tenda uri advantage khamusi tshiṅwe tshine tshi nga ḓivha tsho itisa uri vha lidze ndi ngauri u tshi sedza musi tshi khou phanḓa ngeni yayo no vha 50-50 yela bola kha vhatambi vha Afrika Tshipembe na vhatambi vha Algeria yo vha tshi tou vha na vhatambi vha Afrika Tshipembe vhone khamusi nga zwo ita boli tsha u tamba advantage Isaac
0: Rekord lavhelela vhaswana havhanoni vha miṅwaha ya 23 uri ri ḓo vha wana matshelo vhano vha kha thimu khulwane ya vhafana vhafana ndi u bva henefha mudejerisi vha ḓo vha humbula vhanna vha ngaho Emil Baroni vho sia vha ngano mvete vhanna vha ngaho vho nkhipitheni matombo vhanna vha ngaho Beni Makafi kaigo tshiwa boda mudejerisi vha khoikovha ikoḓoḓa thoho kangoma vhupo ha vhuno ha vhaswana vha Algeria kaigo tshiwa boda vha khoi rumela boda mudejerisi itshiwa boda nga murakane Bentumi Bentumi ukho tshiwa boda kha nomboro ya vhili ngako matshipiḓa tsha Afrika Tshipembe a i kokodzela ngei kha nomboro ya vhuraru i ṱanganedziwa boda musuana ane bene yasin chaibe bako che bodo bachana ka chipida cha afrika chipembe yasin chaibe ngako ma chipida cha bafa cha changa ama gloglo bako che bodo bako kumisa mra ya pesa bodo iko kumisa wange mra ura ijo bodo ngam sana welkeruja ko che bodo ke rumela kam sana wa hawani mohammed belgrai belgrai ko che bodo ko sedoro do isangabe uko che bodo ke rumela kam sana mra kan bentume ngako ma chipida cha afrika chipembe iko chiwa bodo mudajira singa msona mohammed belgrai aneke so karaba ya mubara watada ya branda bodo barke ko siwa katam tabe gaba suana ba algeria Nadai kwasa mudadiriswa parapara FM ndi Fennec Foxes batiko chapora bakosendura bato isangapi ichwa pora nga musuana ane amene bene ndi wele geruja wele geruja ko chapora kosendura do isangapi yachwa pora be khumena nge mrao geko chapora mudadirise bakwenekeza mulinda buno ndi musuana ya Sir Zithuni Zithuni ko chapora kosendura do isangapi bako chapora mudadiriswa parapara FM yachwa pora nga basuana ba Algeria bachapora be khumena kan nomboro ja bobede ichwa pora nga musuana Muhammad Belgrai uko chapora ka divana to Africa chipembe no to Algeria Minese ya fumi na mutekhe jongarangara mutecherese uchiko ndigari upa mutecherese wa para para feme Dr. Petrus Mulimela mutembo ne vakowana ka para para feme bachiko chiapona mkati ya mtavi hiko chiapona bako sedori mabwe sangapi amsona ndigari Abdel Hag Ben Eda bako chiapona bako sedori mabwe sangapi bora ya chiapona mutecherese wa para para feme bachiko chiapona nga Fennec Foxes ndi chungo chipuka chine chitonga mga ya dhaka chitonga chiangarane mutecherese wa para para feme pezi chone china mubara une wabori ni mubara wa musuko Fennec Foxes ndi chitno chine chipuka cho chine chiwana resanga amanda North Africa Ajiko chia pora bako sedori bato chia pora nga chumbi ode. Ajiko pora bai kumisa na game rao. Iko chia pora nga kuma upuwa wuno hafene kpokse se Algeria. Bai chia pora bai kumira mkati ya mtabi. Uko chia pora musu na Abdel Wahab Sata. Ajiko pora bai kumisa na kamrinda wuno. Yasir Zituni. Uko chia pora. Wai kokoza Yasir Zituni. Uko chia pora kamina cha une waburi. Nwabu fumi na wabiri. Yajua pora nga Thailand Smith. Ajiko pora emekeza. Kule kanga ratisani mrinda wuno wa Afrika Chpembe. Ambo dita kura arumira pora nge panda. Ego chapora mudadiriswa wa parapara FM kwenye kamso na simpwe slepe ya chapora be kumisa na kase kwa tiwani tiwani kwa chapora kwa rumena kandu tando pena lutando pena kwa chapora nga manijua chama deka nombro ya braru uchapora urumena kamso na ase kwa tiwani kwa chapora kwa sedoro kwa isangapi uchapora mudadiriswa mekeza musuwa na takirle takirle kwa chapora baka ase kwa tiwani uko chapora kwa chana kachipinirisa mtabi kakuma chipitha cha Afrika chipembo chana kachipitha cha Algeria kwa chapora be rumena kandu nombro ya bubiri iko chapora mudadiriswa sifu nkwali uchapora urumena kamso na waka wani nkanchagasa achapora nkanchagasa urumena katalon smith Sneto ko chia bora ko se dor do isa kapi. Rumena bora kam suwa na wakawe. Ego chia bora ngan chan chagasa. Ya budi chia bora ngan luk batman. Rumena bora kam suwa na wakawe. Di musuwa na Sibuwe nkwari Ako chia bora nga Thailand Smith Thailand Smith kwa chia bora kwa rumena kama musuwa na ase kwa tiwani Achia bora mwote jiresi Heko chia bora nga musuwa na filakasi Achia bora rumena kwa pamba ya kunguruwa Ya fesora ichiko vera mdani
2: Afra jiba mwote jita kama pungo ranga mtambo Isaac na bora rukwa na usuta shule chikambo Rukwara mtambo Raza naka mtambo wa jiti mza vyo tambo upirao Afra jipembe nga manda utoro tuma bora nga mtambo ngandiri ya budi Pezi yo shuta shule ngambo Sa shwenda ambo Algeria Libano lo dibuzori lido tayenda Afrika Chipembe likita ambakano itasuna suzo zila funa nga bora. Lo nini doshuma ngata sinu ngamburo kazira kutu sita sinu ngamburi. Ari kutokona bora za uziko do tayendo kushika panda zobu dupezo za sinu wa dibuzori trene zotoma utasira ngambura.
0: Eka diwa noto Afrika Chipembe noto Algeria minase ya fumira ruyonga nangara mwote jiresu wa parabra peme. Jansa mneje bora ya pesa la etko peramba. Ujiseza Afrika Chipembe. Kazi Olympics mwote jiresu wa parabra peme. Lonota mbaru nero mbaru raru rauto manga kidimbiri. Geno kulo paka digari kawi zi gwata gwata. Na kidimbiri na kidimbiri fumirati. Na kidimbiri fumbiri. Mwote jiresi. Uchia ka Afrika Cup of Nations ya bagu mingwa hai fumbiri raru. Lota mbaru raru rauto manga 2011. Na kidimbiri fumitahe. Hego chua bora bako sadori bato chia bora nga chumbi ode Hego chua bora muda jirisua para brafeme Majpesa bachiko chia bora Mairena bora nge panda muda jirise Hego chua bora nga musuana Bako chia bora nga musuana bendigari Kuko chia bora nga kirle Kuko chia bora Sina bupabu no haba suana ba Algeria kato da toho Nitambo wa utoma wa tambiro wa hohele Ba Dr. Petras Mulimela Ngala utoma la unowezi Yo Afrika chipembe lopa na sukoro firaru Geno Algeria lopa na sukoro chitihi Bora idobia ekoba ya utoma ya ama grubu
2: Aze kamta mononga mborsa zvera mbora fai chipembe mutambo vakuranga pedzi wasedza na dzikona dzio vadzipata vanhu vakuru pedzi vabharo dzishumisa kana avado dzishumisa nga dzera mbori ndiya budu saka zvinonga amba kana vakoda kamusi seredzi ya timi navo ndiya Algeria vane vanhu vasiona nga manda rakonori una vatambi varafa pulani murau vane vatsiridza nga dzera kwine bora dzamta vakunura dzoti aze
0: Kuda iko juwa kachanda cha mwande cha ula cha musuwa na Yasir Zithuni mutajiresi wa parabrepen Ni kuda ya utoma inayaba urindia Afrika Chipembe Elsi Zuma zuna nina wafana rosu tibaka ni ambu hino ni inayaba yaba imuwa ya fumbirira Ah una chibuga cha lifasi Ah una chibuga cha lifasi la vi Zithu hapa Kakwele kabukurane rabia kaba imuwa ya basi ya fumbi Iko chwa boda bako sadori bado chwa boda nga chumbi ya utemu utajere suwa para para feme. Kiko chwa boda nga muso na mfundo fila kazi. Wambara chikipa chana mbora ya bufumi. Ako chwa boda bako rume na mutajere sika takrili. Takrili uriko sopira. Lakensa mneja bako chwa boda nga muso na pelgra. Uchwa boda mutajere si. Bako chwa boda bako rume na kepande kwa chwa boda nga muso na mrakan bentumi. Bako chwa boda kachipida cha Afrika chpeme. Yambo di chwa boda nga muso na Afrika chpeme. Bako sadori bado chwa boda nga chumbi ya ute. Kiko chwa boda bako rume na kalu Bertman. Uchwa boda rume na kan mbora ya busumbe. Iko kanduwa boda mutajere suwa para para feme. Bako to bandeira Lago da dandira nga muswa na kutano litaku Ugo chapura kwe kumisa na mrao Kani nomboro ya bumaro Ajabura berume na kukati ya mtabi Ichu wa pora Nga kuma chipi abu mtoshipiba Chaba suwa na ba Algeria Haini sa suwa ndaba tambi ba Afrika chipembe Sali na shpiri bari Anungo tamba suwa gudhi Pora hilani Bari yoku wa suwa ndamu tajirisi Para para efemir Nanu imisi yote Lajiko jia taho ya bubiri Isa chide siweho ama gloglo Bako mubisa bako mukaisa muswa na Muhammad Bude kundi kare pute pala Muhammad pute pala bako mukaisa bar nisngota mba pora nga chanda mutajira suwa para para ben badopu bakaisa muswa na Abdel Wabi sata bako cha pora bako sadori bato cha pora nga chumbi obe uko bia pora pasi mutajira suwa para para ben muswa na sifi wankwali anendi ane mukapteni ka Afrika chipembe Wala ina yako chiwa mitara ziringana kwa fumbele rate Uya maparani abasuwa na aba Algeria Minese ya sifume sumbe yonkara ngara mutajira suwa para para FM Na msinduko wana chipunga chiko chimbaro tabanya LC Para para FM, rinanwe misiote Bola yako vye wapasi LC katike na batajira suwa para para FM LC
2: Yeah, Isaac, musi hono tambwa minese ni abonde ya fumisumbe Alandi chikobo na zoni Isaac Pezi ya kariseze Mutambo na ungamba kadusumisa Isaac Urisa jira mburi Afrika chipembeli la bona likuranga mutambo na ndira budi Likubono na tanga ni wanchange ni mura unga Manda kama suwa na simiki na msuwa na chiwani Bane ngantaro ni kamisi Ariko tumwana timi ya jire iko leta mtiko Ngantira kukua nege ni kabo Ariko nukua wana chuo uchumisa na yawea dhuri Mutama wajiko tamba wote wani basuwa na Apano ni mura uka na apano ni kazi senta bekwezi Ngantaro ni Algeria Ariko likuona lichikoto ya kano kwezi Mutambo nga mgari kana utasemu ya nuna wuri
0: Algeria. Iko bia pora bako sadori bato icha pora nga chumbi ode uba Dr. Petras Mulimela Stadium Kiko cha pora bako rumena kan nombro ya bide cho pora nga Muhammad Belgrai Belgrai kwa cha pora muda jere su rumena pora nge pambe kan nombro ya busumbe Ya pesa na pora esko beranda ni pora ya basuwa na ba Algeria Muta jere se Iko bia pora bako suwa mkati ya mtaya binga msuwa na lutando fina Bako sadori bato iposa pora nga chumbi ode Bae rumena nge mbro kamsu na tiwane Tiwane rumena pora kamsu na kule ngrati sani Bato sumbro suwari ndi mutambo une wabu konani Nibukati Afrika chipembe na Algeria kabe mingwa haya fumbiri raru Afrika chipembe ngei kaba fana bafana Ado tangana na chango la Egypt nga awara ya bumaro Bajiko tambela ngei kala Egypt Iko chua bora bako sudra bado chua bora nga chumbe ode Mutambo wana ya bado wana ngabo Arnold Rautoro na Rotini Rama Karaira Bajiko chua bora bako sudra bado isanga fibora Ya chua bora nga msona aseko tiwani Kiko chua bora nga msona vena Ndigari kutano lichaku Lichaku kwa chua bora kwa rumela katiwani Tiwani kwa chua bora mutambi wamba Melody Sundowns Baji ya bora nga msona Tylon Smith Mutambi oita ho mabuzi Abo makuruwa ne bukuma mutajere suwa para para feme Ako sadori bato chua bora nga chua mbio uthi Iko chua bora bako kumisa nge mrao Unkumbu za wad nebo dehos Wa Eric Legodubari Mutambi wa bora uwa nanga chitaira cha mabuzi Ndi msua na anebane Tylon Smith Ajiko chua bora bako sadori bato chua bora nga chua mbio uthi Unkumbu za chitaira singa usabani na wangabo Piston Abdul Razak Bago cha pura bago sadori bado isangapi Ya chua pura bai rumena ngei panda Ya kunguru wa pura mutajere suwa para para feme Ido chua pura kanumbaro ya bubiri Kamuhamed Belgrai Belgrai kwa cha pura Bai rumena mbaha mutabi Bari ringasta mbe pura Huna mutambi wa Afrika chipembe Ono kusumeza papu tongo LC Minaza ya fumbiri keiko ngarangara Watu wana chikoro Dr. Petras Mulimela Stadium
2: Ndi mutambi wa pukona no sajora shiamba Isaac Au kubia watoduru wane watambi Kama sashina kwa na kumachewa bora kana Urema na kano kanda na kwa tia mdabi Naone usiza kama si kwelele kwa mtambo Ushuka diva kure nore kama si ulo mtambo Uwana wano ni matamba kutama na gandena vore Asi ya budi kwa zushuka jino Ndibono ngari chine mgudisi wa timu Eno ni ya ba mingwa ya fumi na ruwa Afrika kumbe mushumo munzi ne vha vha naho Isaac ndi mafhungo a shumana na bola kana tsikona dzidzino vha vhudzwa ngo rasana kha mutambo ofelaho lutalo thoma bola kha mutambo nga nḓila vhudzwa vho fara mutambo na position vho fara zwo tipedzia dzikona dzi vha tshidziwana ava dzishumisa nga nḓila yo nda khora bola kha mutambo nda musi ndo kuyera wana kha nyimeli na bola kha musi ndi ḓo kora skoro ri tshi wa wana la vhone vha ko zwino tshika zwibuya kha bola dzi vha no ri tshi a panda huna uthanda kha timu ya Afrika
0: eh vhomra mwana ndi kusedza kudambela kwa vhaswa na LC vhoṱhe vha Algeria na Afrika Tshipembe hune zwo tambela uri ndi khou tambela shango ndi vha khou tamba sa vhatambi vhane vha khou tamba kha Africa Cup of Nations ḓuvha ḽa ṋamusi iko cho pola nga musana Talon Smith mo tedzela swa pola pola pemeya cho pola bendeke sa musana Takirli Takirli ko cho pola ko sedza ri doisa nga phi a cho pola ber rumela nge phanda mo tedzela swa pola pola pemne a ko cho pola ba ko sedza ri ba doisa nga phi iko cho pola mo tedzela se a cho pola ber rumela ka Talon Smith ko cho pola nga goma tshipimba cha basona ba Africa Tshipembe ko sedza ri doisa nga phi bola a cho pola mo tedzela se a ko cho pola ba ko rumela ka nomboro ya basombe ko tanga swa pola nga musana Villa emphundo Villa kasi ko cho pola ko rumela ka musana Sipho enkwali ba cho pola ber rumela Talon Smith ka nomboro maro ka goma tshipimba cha Algeria ka tshitenda tshi cha mudavi u cha bola u rumela bola ka musana Sipho enkwali ba ko cho pola ba ko rumela ka musana Nkankagasa Lago si apesa bola e tiko tibiwa ya branda iposwa bola nga musana Sipho enkwali uko jebola ko rumela Talon Smith Talon Smith uko jebola ko sedza u dai sanga phi ya tiko bola kha mutambo ne wa vhukonani mutetere swa pala pala pemme ako jebola ba ko sedza ri ba dai sanga phi vho tsula pala banga ri bone bokara wa muhudi vhane vha mutusa mugolese kha vhasiwa na Afrika Tshipembe vha tshi kho thusa bone ibo time one mudaka vha ko jebola ba ko khumisa murao ya pesa bola ko branda zwinwe zwino unga banga ho mutambo else ndori ba tambi hapo noni ba di wane kha mitambo ino tevhela ine ya bori ndi ya chiopisi vhabe vha tshi khou bisiwa u tamba kha ine ya lushaka iko cho bola ba go sedza uri ba ḓo cha bola nga tshimbi yoṱhe vha rumela bola kha nomboro ya vhili kha musona Muhammad Belgrade uko cha bola ya pesa bola ba mutamba nga ndira isi ya vhuḓi tsha lila tshiṱirire noto Algeria noto Afrika Tshipembe fumbili mbili wa minetse yo ngala ngala else
2: ndi zwone Isaac ba khou ṱoḓa u tamba kha timu khulwane ndi ḓo zwi vhavhela kha mutambo wo fhiraho wa vha hone vho pizza hapa no ni vho dzula vha tshi khou ṱahela fhedzi ndo lingedza uri ndi basedze ndi mone mone hoṱhe tshi vha vhona fhedzi kha musi ndo fhedza ro vhona fhedzi nda khou sumisa kana kwa sedza uri na vhuya na wana na u gudiswa timu khulwane a hone zwi uri hango ḓero to vhona mutambo fhedzi o ḓo sedza na vhatambi uri anga dzhiana kha vha vhasiku vhasiwana vha fhasi mu ya fumiraru kha musi a isa ngei kha timu khulwane fhedzi u ngambo uri ndi mafhungo a vhuḓi ya zwiri khulwane uri vha khou tamba vho ḓifuna kana vha khou tamba vho ḓiimisela Isaac
0: vha nga na musi vha khou vhona kha SABC Plus vha Egypt bopizo mzima iko cho bola ba kusadza ri ba cho bola nga tshimbi yo the mudzeri swa pala pala pem iko cho bola ba ke rumela kha muswa na kwakabo i cho bola nga muswa na murakane bentume ba ko cho bola ba kusadza ri ba do isanga pem takirli ya cho bola ba rumela nge phanda iko cho bola ga kuma tshitendere si cha mudavi iko cho bola mudzeri swa pala pala pem tari na tshitendere cha malogwa na bari ha ko tambwa swa bothe mo nwana ndi muswa na ane abena kha nkhagaza o kidi maka golden arrows mutajira swa pala pala pem bari ani ko tamba swa bothe mo nwana bari ba ko amba ba kumkaza Yasin Chaibe but ane swa tamba ngwana mo ngwana ngari ni ko tamba ula mutambo wa American football kana mutambo wa rugby ha ko chapoda ba ko sedzora ba do chapoda nga chimbi ode he ko chapoda ba ko ndeka sa takrile kana mbere fume u ko chapoda ko rumela kha msona kwa khawe ya bo bichi wa bola mo dajela swa bola bola pe meka msona lidlako u rumela bola kha takrile kha nomboro ya burrate ya jo bola nga msona Talon Smith Talon Smith u ko chapoda nga kuma tshindra sa mutambi kha tshipida tsha Afrika Tshipembe jabona ba rumela kha musona nkwali uko jabona ko sedza rudo isanga phi ba jabona ba rumela sina popo abuno ha ba sona ba Algeria ko lok partman u lika so rembulwa ba kanda pola nga lok partman uko jabona mu dira swa pala pala bene ya mo dzi jabona chali na chidere ring chali na chidere ring mo dira swa pala pala bene vakwamba bomolo kwane na musi wana ane abana Isam Naim asendra tsheni mo captain Abdul Haq Ben Ida bari he bari kumela ni murahu kwane bo malogwane vakwamba na vatambi vha Afrika Tshipembe mutetshele si kwa pala pala pembe gamra ha musi ho vana u tamba nga ndira isi ya vhuḓi gamra musi Luke Bartman asa ngo tamba nga ndira isi ya vhuḓi vakori kha vhabisa gara gamba wa thara
2: Isaac Bartman ena khoma mbadile mutambi ana vhori ora nga thaselwa ngeni phanda kana ndi mutambi ana vhori u khou tamba o dzula boksini fhedzi a thi khou vhona mukhuwana ene pala litla kuna mukhuwana gasa vha tshi khou mugovhela dzibola ngori vha khou tamba nga matungo ro vha ro tea khou vhona bola dzi tshi khou tovhelana ubva kha tshifhinga tsha uno ubva kha tshifhinga tsha mone fhedziha a ri khou mbona tshifhinga tshinzhi ri khou mbona kha musi vha tshi khou mpha dzibola ri wana tshifhinga tshinzhi u khou tou ṱoḓa dzibola ene mone
0: iko cho bola mo tedzela swa bola bola pe mega tho ho vha humisa na murao kha musona khulenga radisani Olenga radisane uko cha bodo kwa sanzo rukwe senga buru mera kwa kakase kwa tiwani. Kwa upe badike siwa Afrika Chipembe huko chini wa Dr. Petros Mulimela Stadium. Achiko cha bodo kwa sanzo rukwe cha bodo kwa chumumbi hote chwa bodo kwa lutendo vina. Ako cha bodo kwa rukwe mera kwa pandaya wadhi wa chunga wa suwana wa Afrika Chipembe. Ya chwa bodo kwa takirli. Keko cha bodo kwa iko kwa partner. Ya kumbwa bodo ya tangani suwa kamurinda wuno. Imusone ya service tuni. Ya service tuni kwa cha bodo hongana kwa minasa ya fumbele tano. Achiko cha bodo kwa hongana kwa minasa kwa fumbele rati. Iko cha bodo kwa kwa noto Afrika Chipembe noto Algeria, na kocha bora bako sadore bado isangabi. Majapora moto jira suwa para prafem. Keko chwa bora bako ya rumeda kamusona Mohamed Belgrade. Belgrade kocha bora kwa rumeda ngei panda. Ya bamba pasi bora. Ako sadori bado isangabi bora. Ibe chwa bora nga mulinda buno. Demusuwa na kulenge radisani. Wa Afrika chibembe. Ane ukite makasko kone United. Ako chwa bora bako sadori bado chwa bora nga chumbi ore. Muta jira suwa para prafem. Iko juwa boda nga basuana ba Afrika Chipembe. Iko juwa boda nga bako ya rumira kamusuana sipi uwe nkwali. Nkwali uko juwa boda kwa sasa rubei sangapi. Iko juwa boda mutajara suwa para para pembe. Majiko sasa pudri na boda richi nga chumbi yaobe. Bapesa na bachiko juwa boda nga aseko. Aseko tiwani uko juwa boda. Uko sasa rubei juwa boda nga chumbi yaobe aseko tiwani. Acha boda rumira ka Tylon Smith. Tylon Smith uko juwa boda mutajara suwa para para pembe. Lako juwa boda bako sasa rubei sangapi. Iko juwa boda bako kwa sasa kachipiba cha basuana ba Algeria. Lok Bartman ya Parera, I miss a swanda, yet to put a gamson, yes, in Chile, a gojabura gamson, and a bane well, Keruza, Keruza gojabura cosetor de Sagabi, a japura rumor and gay panda mutagers who are para breveme. Ya bamba basi bora kego jo bora bako sadore ba bisa ngapi ya jo bora ba kunisa murau e jo bora nga khulenga ratisane ratisane ko je bora e kande ba gumba Afrika Tshipembe na gumba Algeria minisa ya fumbere maro yo ngara ngara mutegerese u ba Dr. Petros Mulimela Stadium mere kande isa ka bezi ndina LC Marata mutegerese ngezi tamboni michinene u hone Empress Rangwashe ako je bora bako sadore ba bisa bora nga tshombe ore e ko jo bora nga lutando pena ndo ko je bora ko rumena ke pamba ai be ka kana mutegerese bora bora pema kamsona takirre achi takwa ba cha bora kamsona kuta no lisha bu kero chopana kampunda fila preto chopana yo ya panga tungo bora ya msona mpunda fila kazi akidima hoka keza change
2: uya dimazuna bakazo vila kazi Isaac kwa dimazuna kutoda Isaac mwambanga uko kuduwani kutamba katina kushaka pezi kwa mga mtambi lere nga ambaka na utendra nori hono mtambi yanga nilimu nga na waka msasa chumbea waka na kabupa pesente zote nilimu nga ringa shunga shtuku kuharuwa kwa bora mbele nje shikida naka zichayo zina aziji yangu lela bora iwe mwe bora ya kudi ini arali kore yoba idiba imwe bora ya kina yasa Isaac
0: Amoko gaza pora ya wote boko machari na chitere rebari mu captain hango tambu wa sabo wote amuswana Abdel Hag Ben Edar mutajira si wa para para ben idobia pora kwa chiwanga baswana ba Afrika Chipembe baka Algeria haja pora bai rumena ngei pamba kwa bai rumena kano bora fume na bote iko tata muswana Karim Butera ya bari yora reda Algeria Abora reda rao choma mutajira si wa para para ben hajikoda reda muswana Mohamed ndikari pute bala Ahmed pute bala ukwada dera rau choma muta jirese ndikari ukwedor ina dera rau choma Algeria muta jirese wa para para FM 87.9 Oscar 107.8 FM DSTV audio bouquet channel 811 muta jirese wa para para FM live streaming barua naka www.paraparafm.co.city wajiko chia pora bako sandor bato chia pora nga chumbi ode wadwapu para para FM bai wana muta jirese ka audio ndikari ka SABC plus Ako cha bora bato deita bukaki. Ijo bora kamsona Abdel Wahab Sata. Kuko cha bora Abdel Wahab Sata. Kuko cha bora kosa doro isanga pinga. Kuma chipita cha Afrika Chipembe. Kiko cha bora kakuja nolisa kuhu. Waki di mamte jere suwa bora bora feme. Kuko cha bora. Anti wa bora. Iko cha bora nga basuwa na ba Algeria. Iko cha bora nga basuwa na Isam Naim. Isam Naim kuko kosa bora muta jere se. Kuko cha bora kuma kosa doro bato isanga pinga. Di bora nuko cha kamsona murakana butabi. Kuko cha bora. Kuko cha bora bato isanga pinga. Akoja boda mutajerese yajwa boda ba kumera kamsona wahabo ijo boda kakutana litako uja boda rumena kase kwa tiwani akiti maho Stellenbosch FC mutambi wa tamba so kwine saka timu ya Mamelodi Sundowns wala na musiri mwana kwa kiti maka Stellenbosch Tylon Smith uko cha boda kwa sezo rdo cha boda nga chumbi ode aja boda ba kumena kwa boda kamsona ane abene radisang urumena boda kamsona ase kwa tiwani iwani uko cha boda kwa rumena kano mboro ya buraru kiko cha boda nga lutando pena enoko cha boda kwa rumena kwa panda mutajerese Ako sadori bado isangapi ya jo bora ber rumena muda jerse kan nomoro yabo fome ya pesa bora ko juanga Afrika Chipembe ijo bora ngamsona kutano ni chaku ucha bora kuna Tylon Smith kan nomoro yabo kanu uko je bora ko sadori bado isangapi ako je bora muda jerse wa para para pembe ako je bora ko sadori bado isangapi Iko jo bora nga basuana ba Afrika Tshipembe. Iko toda musuana akidima kwa Orlando Pirates. Ndi musuana St. Louis Snipe. Yabo di jo bora. Hamfundo pila kazi. No bora yabo kwaro. Uko jo bora. Iko jo bora muda jerese. Ijo bora nga musuana kancha kasa. Ako jo bora bago sodori ba beisa ngabi. Yabo di jo bora. Iko jo bora nga musuana. Iko jo bora nga basuana ba Algeria. Ya pesa bora iko jo pem. Aibuye iko taho yabo no muda jerese wa para para pem. Bora ine bora. Yabo iko todua nga

0: Bachabora, the Garico Jobora Gavena, a Chensa Menge, a Paramuana, Baricamunaka Washime Nabangwe, Bagoja Bora, Bagay Pisa Borangamuswana, Isam Name, not to Africa member, not to Algeria, Nezapura Runche, Yongarangaram, Talon Smith, Bogoja Boroka, Rumor comes on a Wahaway, Ijo Borangamuswana. Aseko tiwani, bajabora berumela kati ya mtabi, ya juwa boda nga msuona kwa haslepe, jabora berumela kata ilo nsmeyithi, ajabora erumela kwa msuona kwa hawe, ndi msuona sipi wengkwari, kweko jabora sipi wengkwari, mkapteni wa ama gluglu, ajabora ya kungurua ya pesara ikwa beramba, minati ya pura rumbiri yonga nangara elsi.
1: Isaac, riko wana mtambora unga sumbesa mteke sapura pra FM urazwara seza, Wapo kuya chote kana wosele malaysia teka timefuga hipembe ineo gamba kipida cha Algeria Algeria shika sunungambo aiko tamba bora Isaac jine kwa na zone chiba tiwa jine kwa na zone zori isongota enda Afrika hipembe ichipata buraya utoma hapa mbibu kwa temu David diga furukwa nori wangwina buraya wana wea wabiri musi Afrika hipembe kwa tuta transition ya
0: mpunda vila kasuko cha kubaka chamba cha mwonde cha msona ya serre mutajir swai koba bora ya wabiri Afrika hipembe iko chwa bora bako sazari bato cha bora baisangapi iko chwa bora mutajir swa bora brepe menga kerimputira Atpesela ko wala pasin digari le musuana Ben Hamed Cohen ke ko to bola mudde jersey la ko bopabu no haba suana ba Algeria barra Zamoro Maya ser setoni bora yo chiwa ho mudde jersey wa pala pala ben ubaka chanda cha monde cha basuana ba digari ubaka chanda cha ula cha basuana ba Algeria ko tambero kwa botse bokoma ko tlano litlako LC 1 Africa Tshipembe noto Algeria
1: yo tambiwe la bora Isaac yo tambwa nga ndira kujukuma kana nga ndira ya kune sa kuma Isaac nga manda ri kwano ri la bora ichi thomo patiwa yo bvaka ku dai nebo bhalwe visa kana bora vachi disa vatamba chimene bori ndia Algeria vachi ko dzeta thasiro nga mro thasiro ya bhalela bora Isaac ya vachi kuma bobo no vhura yavho te kana vatamba va timu ya Algeria Boro dubruwa Isaac bachi ko todo ita migidimi atasi nga mbro tasira pezia babu yana yo la bora ma frere pembe ba nebo ita tasira ku dingori yo no vleya murau timi na bori dia Algeria ko shuma nga ndira bu dio no muswana anendi di flagazi ana ko shuma nga ndira bu ndia kwine mbezi sa ndi sangwe muswana lika anendi yo tuse dza oke la ni bora muzi Batman achikora chikora chawo dikuma pezi hapala ni unga mbori Isaac ya tenda uba on goal nao Isa Mulenji Batman pezi ya wabora ino ngambori wawo irata wa suwana wa Algeria nguri ya labora yuwe ya wabora kira tasero ngambro tasiri wa ya duba
0: ni bora ino kukori wa hayani mwote jenisuwa bora bora feme nga musuwana anebane Muhammad Belgurai Uko kora bora uko dikora haya ni sosia switch kwa mbori one Africa Spembe noto Algeria Shuma kandira jabo tebo ko makuta no lichako Mutajere si wapara para feme Kego chua bora bako sazori ba chapora nga chua mbiode La jabora be rumira kamso na kidi boka sele mo chefse Li musuwa na sifu wengkwali Jabora ay rumira kamso na talon sime vese mefiko chabora Urumira bora kamso na kuleng radisani Radisani uko chabora mutajere si Menezi ya pura ema yonga nangara uba Dr. Petras Molembe la stadium Kego chua bora bako sazori ba doisanga vinga mso na takirli Dakrile uko jabora ko sezor do isanga bi. Lako jabora mota jersi wa para para feme. Ya pesa na pora iko tanga nziwa. Kamuswa na ase ko tiwani. Tiwani uko jabora ko rumera mota jersi. Kamge panda. Kan nombro ya bora tika jita disam tabi chwa pora. Lai rumera kamuswa na ane bede Batman. Ya jabora nga simpu eslepe. Lai tiba pora bukati ya mtabi. Iko tiba pora nga muswa na Abdel Haq Ben Aira. Ma jabora bai rumera kan nombro ya bosombe. Iko chwa pora mota jersi wa para para feme. Lai gobenga Karim Putera. Iko toda mutunga goma bupabu na Afrika chibange barra. Jamuru Mahuleng Radisane Benjamin de Cogel Wada ya utoma ina kwa chiwa kabasuwa na ba Algeria Waita maze LC mota jirasuwa para para vem Nga kwa mpua kuno haha bubatambi ba Afrika Tshipembe
1: Echila chikoro shukoro nga msuwa na koi Isaac Ito ba mana anando wana shono nga nusana koi Tunisodi na pezi anando nga rindiene koi Ane Isaac elabora Inendi itasero nga mro taseri wa ya mudi mkuma Bora nda afyo tambuo nga timu ya Algeria ine musi chiko takuliwa Ono ni musuana oba amkati ya watambi babili Kuhi indieno korao Isaac achukuliza chiko viswa Oba amkati ya watambi babili Benda ambanga amo musuana ene palati wana musuana Smith uri Ndi takane lo mcheno ni nione nda nchiko upa one pezia Bora ila niyowe ya mrenda buno Isaac mori Ndiye nanele bora Unga zezora zaite mungu eifara ya bara ya suba Mwono notenda batamba mrao kana mbatambi uri ila bora muri na buno Udeifara pezia Sikola chino ngambore chino ni Algeria iko topiwa Isaac
0: Para para FM rena no emisio te bachiko che pora ngem ro ba tsire na sanga musuna isam na him. Ya, ndo ndo jera su pasla zwe ngamene da bono else katina batejela su para para.

0: hela bola yo vha bola ine o vha funa o difara nga zwanḓa ene khou isa milenzhe bola ya fhedzisela i khou fhira nga fhasi yao I go to a board about the Sadori, but the Japan got to be of them with the Sua Parapem. I go to a board and I'm son of Lutando Fenan. I go to the Riba Japan and got to be of them. I go to a board about the Sadori, but the Sabi Bump and make us a board and brow. I go to a board and I'm son as I go to one, a canoe of Yabraro. Where Japan as I go to one, who got to a board of the Sangabi. Yet you a board of the Sua Parapem. I go to a board about the Sadori, but the Sangabi. I go to a board of the Jersey. Yet you a board and come son of Kutano Litabu. No matter what a come son of Vena. Yet you a board and got a grilly. Leo go to a board of Slepe, can nobody ever take a much bit of a swan about Algeria, Coyam Fundo Villa, Baja Bora, Kakomapo, no Haba Swan about Algeria, Baraka Bora by Tiba, Yabanga Tumabara, Yabanga Kuba Yabraro, or I know the Biswan Gamusuana Yasin Chide, Yabayo Kotma Bora and Gamusuana and Kankasan. He could be a board of Mudders who are part of Prefem, Ekotuaka Chamba Chamond, Tamusuana Yasser Zitunin, one Amaklokro, one Fennec Foxes, Nimapasia Mimahaya Fumiraro, Kamutambo Nebaba Wabukonani, Matko Chapo and Gamfunda Filamrejo Chamadeko da Tao, I found Ramusuana Yasser Zituni. Ako jabora bakur kumen angai panda. Ego bamba basi pora. Ako sador bato jabora ngacu mbi ore. Ego cua pora muda jer suap para problem. Bato jabora bakur kumen angai panda. Ya bamba pora ya pangane siwa. Gamusuana ane abane kuleka kuleng. Ratisani, but those umbrella swords of Tomotan Bagala, Utomala no easy. Africa spend the Yakunda scores or catch day. The one or two animals to take Trump Sanga to the Machumio. Yet to a border comes on Asekotiwani. Nobody of Puniko to a border comes on Vena. A Japota Kumisa Murau, Asekotiwani. When you could Japota Rumor of Katam Devi, yet to a border can sometimes catch the Algerian Gamsona. Tell us me whom's a border game row. Baja pura ber rumah kami soalan, pun dengan radisani. Radisani kau jauh pura kau sedor doy sangapi. Baja pura ber rumah nangai pan dam caj nasua para problem. Ya bamba bora ya pesra esko beranda. Iko dobuan dam tabu day posa musuana engkang kagasan. Uko jabora kwe posa kamsona sifu nkwari Adugo jabora kanumbaro jabobili Ako jabora bako sezori bado isangabi Yajua poda muda jersuwa pada pada pime kamsona asekotiwane Mineza ya fura ruta hejo nkarangara upa Dr. Petras Ulimela Stadium Une mutamba bako wana upa huwane kapara pada pime Ako jabora bako rume nange ipanda Yajua poda muda jerese Ako sezori bado jabora nga chumbi ode Iko jabora bako rume na kamsona wakabo Ijua poda nga msona kuchano litaku Litaku kwa jabora kwa sezori bado isangabi Ya bamba basi poda Mutejere suwa para para feme Kego chwa pora bago sezori ba doisa ngapi Ya chwa pora Ya pesera pora echko pi Aijuwa ngaba suwa naba Afrika chpembe Musuwa aseko chwa ni Hango tamba kandira ya bobi Algeria echko bakayu Kajuna fu mutejere suwa para para feme Ndika disab confederation Ine yaba uri Ndiya North Africa Badosu mbra suwa rituwala na mose Ndi Afrika chpembe Na mashango ane abori Aba North Africa Uchiko seza bafana bafana Katina the pharaohs Ajiko chwa pora bago sezori ba doisa pora ngachumbe ode Algeria lano jene ka Olympics Rune Roba Rubeiri Rwa utoma kakiriza pake Fumaro Lapa kazi quarter finals kakiriza pake Fumaro Najiko sezori mazo jabora ngachumbe ode Najiko sezori mazo jabora ngachumbe ode Barumena pora ngepanda Ujiko seza Afrika chpembe Ka Afrika ke imse mchajirasi Lo jene rune rwa utoma kakiriza pake Futaketake La wana metela wa silibere Gakilimbiri fumenti Ndikari Apia ndikari geno Afrika games Algeria Lo jene rwa sumbe Rwa utoma kakiriza pake Furatidhanu Gakiriza pake fusumbe maro La wana metela une waba wamsuku Najiko jabora Nako sadori pa deja bora ngachu mbiade. Uko sumezo pa mtongo musuwana Luke Bartman Elsie.
1: Ya, nisha kuma Isaac Odzula pasi uko na wanamile nyesu mzuri. Uko kwa subaruka na kufuwa. Pezi ya, kare ambi kamutambo ono unde Isaac Oza kamisa Algeria na timu ya Fred Mbibane ya uluwa suwana Rwambori. Bako tamba kana, bako tamba kandira ini ya kundia kutikuma. Asu, jamani mtambo ino uko uruni. Uko kuna niliko za kamisa kandira ini ya yano ni mashangu. Ako gidi mangao. Nga furuwa nuri, afi kukuno rukura choro. Ratimi na bundi ya Algeria na wakamu siwa kwa kaki Hama suwa na matimi na bundi ya Afrika chibi mpeze Kwa na mutamono ngambori Na ho Algeria lisa kwa pena Kamu si Nilive na position Kushukonori Abana ndawa na position Kwa zimu Kwa zimu zoro shini Wani mkwani na shone Kwa mtsi Kono ranga mutamono ranga Kina chibinga Ezi shume wa shini Chena katimi ya kwa Inema kwa zori Wanga ipa mutambo Enga kwa shukuro shume Shwa zori Nijingi Pezi ya Hezo niko shweba Kita shwa Ezek Nijia shukuro Kwa mutambo Uno ni kana mutambo Kwa Sokoro banda Kana kabanga Ya ya Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nuranga chipinga nutsiraretsa ebatasiranga mrao zvino kambo kusikashuro kwashumira ngoni asi azere kuchikona okurezera chodinga misa babuya rakamatambira bore bazvire mrao akasiranga mrao tsiri
0: Ndeka mucho une huko rotola ngutezeso barabara pe me degrees sine tsabatsa pumi bae bezi ahuna kutoba bwana mbura ikola beliwa mose tuba lono kobela mbura arale ichingana idona musi mutambo hono ni wono ya magumone ngamba musi arale hanga ba na dzimwe chanduko dzine dzaba chanduko dza mupo kati ina chanduko dza mucho udobya kati ya mtabe musi wana Benhamed Kohele na musi wana Luke Bartman Beba baba pira ndaka mafuba alo mudagera swa pala pala pem. Eko chopo ndaka msona aseko tiwani. Aseko tiwani ko chopo ndaka sa zaru doisa kapi. Chopo ndaka rumba ndaka msona talent smith game brao. Uko rumba ndaka kano bora yabiri chopo ndaka sibuan kwali. Sibuan kwali ko chopo ndaka rumba ndaka talent smith ko chopo ndaka sa zaru doisa kapi. Eji katiba one Africa chpembe one Algeria. Minacha yafu ina raru yongara gara uba doctor Patras Mulemela stadium. A jabora be rumela ka Tylon Smith go jabora go rumela ka Aseko Tiwani Aseko Tiwani go jabora go rumela ka nomoro ya bofumi e go jabora nga luthando pena pena go jabora go komisa murao ba go jabora ba go sedzo ri ba do isanga pe ya tiwa bola mu tetherese e go jabora nga musona Aseko Tiwani jabora nga le go jabora go sedzo ri do isanga pe jabora be rumela ka nomoro ya bosombe e go jabora nga musu fundo pila kasi go jabora go rumela ke phanda ya musi wana nka ntlagasa Ya. Oba ora bora ya bori, oba akure nayo musi wana nkhla nkhlagasa. Uri ndzo kidima bezi zvebutoto. Minete ya rojana ka minete wa bufo ena iko chwa bora moda jerasi nga musi wana ana ya murakane pentume. Atamba ka ndresi ya bobe moda jerasi wa pada bora vem. Dakirle wa sponde zana na mwana, bako farana ka mikuro. Zvine asutope mudhabi ene moda jerasi. Vakitima vatambi va Afrika Tshipembe va mufara musi wana Tylon Smith vamalogwane va kufara musi wana ane vane murakane Bentume banga ya Afrika Tshipembe yo dzhena vhukati ya mutavi yo dzhena na banga ya Algeria mutetheresi wa Paraprefen vamalogwane mutusa malogwane va fara musi wana ane ava ene Takirli vamalogwane va fara musi wana murakane Bentume LC
1: I'm going to go to the house.
0: Wamene kasagara tambara wathaba musi wana murakan pentume nga murase musi asongo tamba swabote musi wana takirile weba asina bora abana musi wana Tylon Smith we aba hange kule kule aba akotoma u ita zikakati na yebo munekeza garada ya mubara wathaba mutetheresi wa pala pala FM ushimele kwa bodi nga bo malogwa nga ukaisa batambi habanone nga zikarada mutetheresi ukotiwa tako ya buraru isa tetese we ho ino kotiwa nga Afrika Tshipembe mine rojana kamenetse wa pesela wa bufutano wadikari wa bufu ina tano Jana kamenetse wa pesela wa bufu ina tano bati ko jeta ko isa tetese we ya buraru nga msona pena ako sedzore ba go jabora nga chimombe ode nga ngoma chipito cha basuwa na ba Algeria tarida chipiri barikata kule poda mwote jere suwa pada pada peme lutando uko mwneje wa wefasi uto chia poda nga mwneje wa chamonde lako ikoko serange ipanda ya chua poda mwote jere suwa pada pada peme kukunda to ya bamba si poda ya chua poda ya bia kanombora ya bapome wakanda poda lutando ya chua poda mwote jere suwa pada pada peme keko chua poda kanombora ya bayamu ya bubi chua poda nga musuwa na ane aba ene uko chia poda mwra kane bentome ya pesa na poda chitko lida chipiri chabu marogwane bari poda kaibia iko chua nga basuwa na ba Algeria Engelses 1 minute me mamu tetereswa para para pe me ko do bana chanduko atakuwa kuwen plakis atakuwa muswana kuwen plakis bako je bodo bako rumela bolange panda basambi ba Algeria ya bamba basipora alikezo kidima muswana Karim Butera eko jo bodo bako sedzori ba doisanga bi iko jo bodo mudajerse jana ka minute wa thoma kwa tshipinga tsho engelseswa engelses 1 minute me na uba Dr. Petrus Mulimela stadium Ako chia boda bako sadori ba doi sanga bi. Ya chua boda bako misa na mrao. Eko chua boda bako rumena kamso na takirle. Uko chia boda. Ba jensa mna jaba chia boda. Eko chua boda nga musuwa na ben hami kohile. Bako chia boda bako sadori ba doi sanga bi. yachopoda mudederswa parapara pemi iko chopoda ngamusona mukamedo belgrai belgrai ko chopoda ko sadaru dai sangapi bachopora iko bamba basipore ko chopoda ngamusona mukamrakan pentume kanombora ya musomeka ko machipita cha africa chimbe kakopopo swana ba africa chimbe ko ya musona ane bene karim butera ya pesela bora isko bramba ya banga kuda ebe ko ringa za china algeria bako mutusa lc musona luke parkman uko china qn plakis when plakis uko china musona ane bene luke parkman ane ko bona asko kokosi mndigare misipa kamrenje wawe mutetera swa para para pem bako jeko da basona ba algeria bago zia kodaro jene kaminete waburaru wachipinga cho engeze tuwa hongu iko chua boda chanda cha monde cha musuana anebene huleng radisani baikoba boda iko doda toho baibisa boda muda jirisuwa para breveme ya kungurua boda ya pesele kubiranda arseze chanduko elsi
1: ya Isaac ni chanduko ine ni chanduko kumbeche zene raseza ndo amba mtambo kita kutoto mori afrika ibe mana msili kutoma musuana batman ndi mtambia na burundi nabana ni kanutamba sana inpezi woyu plachis ndi force 9 ibe vhunera force 9 as exam avuri ndi mutambira da kona vhuri khaye u do kokodza ha vhasuana kana center back dza timu ya Algeria kana u tea vhakokodza kana u vhatramuza ra do wana khamusi afrika ndi kho vhana score rasa dza kha mutambo operao ato jena plagi space o jena kha kuta ra u bili a jena na tshikoro nga murami le dzina vhuri vha imina fhedzi ndi ndo na musi u do shuma nga ndira dono musuana plagi ane ha tambi kana as winger ndi force 9 as it
0: Ego chopora mode jerso bra bra femi bako sadori ba chopora nga chombe o theke ego chopora bako rumela pora kan nombora ya bo sombe ko chopora nga muswa na murakan bentome araga bora yona branda mtabi barke posu ka dem tabi nga africa chembe ro jena kamine che wabu na wa pensera wa chinga cho engezezwa ho dr petrus mulimela stadium rocklands mubaduba ha dorbo ya bloemfontein ego chopora bako sadori ba do chopora nga chombe o den mutejere sei Thailand Smith ko chebora ko sedoro do isangapi ika tiba one africa chipembe one algeria ego chebora ko sedori ba do isangapi bora do bali ko ita lichi parera mutejere so pora pora pembe lichi ponyorowa ya chebora nga aseko tiwani ko chebora aseko tiwani ko sedoro do isangapi kachi ne sem tebi ko chebora ya chebora nga musiwana ane bene Thailand Smith ko chebora ko rumela kazi impossible pe ba chebora ba rumela kamsona kwa khabo ke ko chebora nga msona sibiwa ngwale sibiwa ngwale kana bora fu rumela bora kamsona wa hawe dimpunda filakazi filakazi ko chebora ko sedoro do isangapi Japoda muda jere suwa para para feme Iko japoda bako sadori babo isangapi Iko japoda nga musuwa na yasun chaibi Japoda bako misura mrao Chadira o choma Urabo beiri Warino tamba ndesone Muta jere si wa para para feme Oba na kuba zine za wataro Ka Afrika chpembe Na kuba mbele muta jere si wa para para feme Kaba suwa na wa Algeria Geno Afrika chpembe Yoji ya taru statitisi weho Yasa rarare Afrika chpembe Geno ahunkoma na taru izi statitisi weho Ka Algeria Yona nina hurutei mutajana suwa para para vene Afrika chipembe talons mehe wamu negeza garata ya mubara watada ka Algeria ndi Muhammad Belgrai na musuwa na anebane mrakan bentumi mutajana se ka Afrika chipembe otambo poda musuwa na kuchano lichaku musuwa na anebane Muhammad Belgrai amudipesa na achiko korra khayani mutajana suwa para para vene musuwa na ben Hamed Kohile akorra na shango la hawe la Algeria ndichikori bwabutu usa Luke Parkman gafubaro ajena musuwa na kuwen plakese one Afrika chipembe one Algeria batambi boja u awera mzanzi
2: karibu angamanda aize karitangane musi tutara bubili luchi takuchedze
0: ndo yandu
2: ndaundu na kezo chpinga chashu mine tekeila ndia taife zina hafu nduliba kaa warayabu na niparapara FM ya koperasi ya kasho yala Afrika chpembe rinanwi misi yota rikuwa batisa na mutambo wabukona ni wazichaka chaka mkati ya timu ya rushaka ya bana ya lino la Afrika chpembe ya fasi amingwa ya fumbiri raru na timu ya rushaka ngei kala Algeria over Dr. Petrus Mulimela Stadium kune rutaruo troma koru ya rushi kama gumoni ni chikoro chiti Afrika chpembe chikoro chiti shango la Algeria kama trambu wapirao Afrika chupembe lodi wana liko tromo kori wa lada lodi wana lechikobuya la pesera lechikokora skoro zino shika ziraru kani hari nga wana zito wapu za chimbira nga chubumbe ochenecho pezewa mbeka ni mshumundudu babu sene ni fimbo dedi Martin Muzanzi Munyai the general one else the queen of sport marada nera do tatuba no shari ngeza rachirabelesa ruta rwa utroma koyu demo village ndi opani ovangei Euphoria Golf Estate Mukhopong une akurudisa mibi gorora beresa Limpopo Golf Championship mubveredzi zviko chimbira nga chibombe odo swika zvino
3: ndi masiari mzanzi masiari ba tacheleti ba para para sam mzanzi dikata nukdori mtambo wa golf anguli wana uti nga zumbra reshi amba pa shindosumbe sori musuana Jacques Blow ne abaka shangola Afrika Tshipembe ndiye nene akosumbe dzongari hai zido ita pedzi nichipamba zvino mzanzi rosvika magumoni a 18 holes yana musi zvino zvavaonde zvauri musuana Jacques Blow au baleriwa ufarerera he ava achiko leader mzanzi atomo dropa dzi points zvazvino rikwamba musuana Kane Barker ene abaka shangola Afrika Tshipembe na musuana Cole Stevens wofestera vachikuringana mudzanzi nga 9 under par. Zvino zvakatamborwa zvino richikwamba. Rikwaka dzi playoffs, rikatori extra time nga rwambo rune 9 rakarupfesesa. Zvamburi hava swana vaviri mudzanzi vakodhovorora ka dindi la 18 hapa le vafestera hone. Uri kono wana muti wane adzokunda zvazvino nga mudzanzi nga uri rotraura biluri mutambo kudoswa magumoni zvezvo ka hole number 18 fedzi zvoremera mudzanzi nga uri shehuruvandirwa golf yofora golf estate apa mukopong ari kutoreruwa mudzanzi ndi rumwe ravandi dzinei hezvi huna zvinhu zvine zvikozviko generera mudzanzi zvokufanana nemuya odha muya nga manda niwanori dzibhora chidzivo adzichachimira nga ndira ine vatambi vavo ravirera ngayo fedzi zvokamba mudzanzi zvichikwamba naini zvazvino hava vatambi venda mangavo vaviri Cole Stevens mudzanzi na Kane Barker ndivone vene kadzi playoff so hunei rakotowana uri ndinyi zvinondokunda kavo vaviri zvino
2: Noamba apa chipinga nechopirawo namba nga muwini weashuma zvavhudi musi richirabedesa kana mukwengwena ya karangwa yo pirawo kana mwawo pirawo ane hawo noamba zori okhala Scotland zvazvino ha ndingani zvichibona zvichinga zviakonda uri ritowana richinga vana utevererana na kushumere kwavhudi kha vatambi vo pirawo hone ha kha vavavili vothe vho vava hone na ro labedesa mwawo pirawo hone ha vho vava kha vhuimo havhudi
3: Nika kwatsedza mudzanzi uri hava vatu kana vasiwana vaviri vova vasiyo kha avatu yava vakava wini vane vava hapo kha Limpopo Golf Championship jambori namwai rikodova na muwini muswa mudzanzi fedzi ndinobvisumbesa po uri tova na vatu vane vawina vadhova vavuya zvakona nyana fedzi ndikatonetsera murau kha mwaa wa 2019 JC Richie ava ene mutambi wotoma wokunda kha hei tournament mudzanzi ofedzerera odhova vuya futi nga mwaa wa 2020 akono defenda hei tournament muswana unofanira na Brandon Stone so ndodiamba na vatambi vene vava Scotland zvazvino ndi mumwe wa vatu venei vonowina tournament nehango chadhova vuya ava akono defenda tournament mudzanzi fedzi tournament heinoni ya Limpopo Golf Championship zvine ndakanodzonzori mwaa mumwe namumwe isumbedza ichikudzura ichikobvisa vawini vaswa zvikozvivakotambo uriri vari kuwana mutambi muswa ene yavo kokunda so ndikazvo nana mwaa mudzanzi rikodowana uri kha vaswana vaviri Kane Barker kana Cole Stevens udova rotovo vachikokunda kha umutatsano wa Limpopo Golf Championship mudzanzi navatecheveri
2: Noamba nga mafhungo a dzi playoffs ane akoitea zwazvino hune ho meliwa kha mulindi wa vhumalo kana vhufumi malo we ravha zwazvino ari athuba na ngwena ine ra ḓivha uri ndi yone ine ya ḓo shuma zwavhuḓi kani ha ri tshi amba u humela kha mulindi wa vhufumi malo zwi vha zwi tshinga zwenezwi ri khou tamba thao dza miorani hune ravha ri tshi vho ṱoḓa ḓivha uri ndi nyane ya ḓo shuma zwavhuḓi hone no lavhelesa avho vhatambi vhavhili ndi nyane ya vhonala na tshanḓa tsha nṱha tshibva tshe mutambo uyu wa takutshedze tournament ya takutshedze
3: ya ndi zwone mudzanzi no zwi amba no zwi vhea zwavhuḓi nga maanḓa ndo sumbedzisa hafho uri zwi fana na extra time ndi nga ḓivha uri nazwo zwa dzi penalty fedzi mudzanzi kha vhatambi ha vhavhili vhene ndi muthu ane nda vhona u nga ri ndi ene zvazvino ene avo nori yo fara tshanda ndi musiwana Cole Stevens ngauri ndi ene mutambi we automa asatitova risa zvasakoto lavelela uri namusi angave ene nokunda ngauri ndorivudza uri Jack Blow ndi mutambi enei nga lavuna nga lavutano ndi ene ungava vasiko a number one mudzanzi richida namusi musiwana Cole Stevens asumbedzisa uri ukuna vukoni nga maanḓa and ukhonyangova ene muthu ene yanga a ḓiwana kukunda so mudzanzi arali zvikotopfi ndinene na ngari ndinyena kutikunda namusi ndi vona ungari musiwana Paul Stevens ndi yana na abane kwa zofi momentum ngauri oto dana mrau mswana Kane Barker na yana mzanzi aka grupu ya wubili wa pesera pezi ndi yana oto maa wera pezi ndi bono ngari na mswa waze wera ka golfu mzanzi zino zwabu toko ngamanda ndi momentum zino mswana Paul Stevens ndi bono ngari ndi yana wafara momentum ndi bono ngari mzanzi bachipe zaba tuwana the playoffs niso kumanga kare Paul Stevens ya ene ne bonori ndi yana kukunda ndi kanisupe zano family muta wote wao mzana mswana Paul Stevens mzanzi utova nefa uko mtutu weza ndi bono ngari azule zuko mfamandori adi wane kukunda na musi
2: opani ya rito vapuri ambe mutambo hono kati Algeria na timu ya Afrika Tshipembe ya bapasi ya mingwa ya fumbili raru chishika magumoni
3: ndikoli wa mzanzi na watiche lito wafala pala FM
2: nda unru na kezo chpinga chashu minete keila ndi mibili pezi na hafu nduriba kaa wara ya buona ni pala pala FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Tshipembe nanwi misi yote pezi ya abara ndito mendi ferenga hapa mabengere ni ryoto dhabu kofu
4: ingezo itangao ni rangakone richitela bafuno basho musirich kathichira ndingani rusabasi na chirunzi chau ya oya Clientele Funeral Plans ibadela mashereni. Badova hapo ba wanachumela zao renga zuliwa, uendeza na utibula tombo. Mbiyelo za mathakeni na ropolero ropasisa ndi zwavo. Clientele Royalty ibanea mbiyelo zo kete yao nga royalty program ya maala. Clientele Funeral Plan ndi mpo yao ya upezi sera ya rufuno. SMS ani parapara ka 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi chimiso chiri mlayoni na tendelo ya ndinda kombo ya uchiro. Clientele Royalty ndi mbuyero ipulupeze yao inabai dhisura nga CBC Rewards Pty Limited. Usina nyengezezo ya mbadero. Mlayoti wao i-online utoshima mbadero zoto wale yao.
5: Na wano biya badi kutsori mbuso ushumisa ani chere dia chichawa. Ine yaba chere diao. Kawege zigati zidao. Kadari chukwamba na mtola mvalano Afrika Tshipembe. Chimiswa cha chapter 9. Choto mwaho utekeza demokrasi ya shango. Kaunungwa. Chimiswa ya chichandeme chipembele miwaya dhana fumitanu ya utola mvalano. Na unecheza. Cheza chidisa undivo uitela Afrika Tshipembe la kuine. Ritanga rendo la itori. Wafesese mshumo wa mtola mvalano. Na zwaori ukwa maani wone samzula hapo. Vasamu vya bataira zupida yozino. Uitori wako ngudipina nga ukandivo nji. Mbeka mshumo hii. Vachikuwe disoro nga SABC Education. Vofarana na mtola mvalano Afrika Tshipembe. AGSA. Utola mvalano uitilo fata furotero kaba zulapo. SABC Education. Enriching minds, enriching lives.
6: Mapungo matiba, mapungo taka zao, kama rengi wote ba OPC. Hechi, nispecha maporo angwezi, hechi. 5kg OPC chicken mix portion, ga 199 randa. OPC quality brevol, ga 99 randa per kilo. Assorted 2 liters per letter cold drink mbili, ga 30 randa. 2 liter OPC cooking oil, ga 55 randa. Finish October 24th September, kumunga 24th October. Chukona reka OPC step around. Tando, malamle, kiani, unakrala, na mpepo plaza, hangeni silomu. OPC, the better butchery.
4: Chiti cha upesira chine mta wababate ubile rengacho, ndi mashirini ya mburungu. Ndingazo Clientele Funeral Plans, ichipadera mashirini uri ikonu tusa kainzunza anyo. Ridoba apura kavara batu bashuka ofumi raru, kapulani nti. Naone, vana bararu baka terosi na nyengezezo ya mbadero. Kaba wane kavara ya mburungu na musi. SMS ani parapara ka 37128, ndi 37128. Clientele Life, ndi chimiso chiri mrayone na tendori ya ndinda kombo ya buchiru. Mrayotu wao i-online, udoshuma mbadero zodore yao. Mbulungo, musi chipinga chichisika, basa zena na butungo na cheo nji. Clientele Funeral Dignity Plan, ipano batu sori, zuzanyo za mbulungo, zivezo toni pe yao, na hone, zoreru wao. Plani za shuti padela kabili, kamfuzo dao nga kombo, zoreru wote kumbero, abaturi mutakalo, abatazi zipambiri. Kaba nangindinda kombo inabadu ikona, kachumero yofanera otodea zao. Chumere za shu zibatela mashirini usatupela awara za 24. Naone, bawana na etamia 200 randa. Musiba chita mbiro. Bangakono kavara batu basuka ofumi raru kapulani nti. Naone, banabararu bakatero usina nyengezozo ya mbadero. Kababe na mraru wa mumburo na musi. Ngaka Clientele Funeral Plan. SMS ni parapara ka 37128. Ndi parapara ka 37128. Clientele Life ndi chimiso chiri mrayoni na tendero ya ndinda kombo ya buchiro. Mrayo yoti wao i-online udo shima mbadero tutore yao.
7: Taizo za mrayo zingaba kamwe na muungwe. Musiba chakara mrayo di misonga ethe. Banga badiri swa tingo, burifi na bukwama ni mwena buungwe. Kha Clientele Legal, mbadelo dzashu dzi sa phuriwe tshikwama, dzi katela vhukwamani, u ṅwala mabambiri a yelana na zwa mulayo, na u vha imelela khothe arali vha tshi ṱoḓea. Ri dovha hafhu ra vha na pulane dzo itelwaho vhone na vha muṱa. Pulane dzoṱhe dzi katela mbuelo dza beili. Ri ḓo ya mapholisani hu vha badelela beili u swika kha 5000 randa. Ri vha thusa kha milandu i tshimbilelanaho na thaidzo dza zwa vhugevhenga, mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamanaho na zwa milayo. U ita mbilo zwo leluwa kha Clientele Legal. SMS-ani Phalaphala kha 32281. Ndi Phalaphala kha 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
8: Hey, hey, ndi Phalaphala FM.
2: Ndi zone ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri nanwi Messi yo teka diva sonda ya vhudisa vhukoma ya laina la ṅwedzi wa tshimedzi ṅwaha gudimbili fumbili rathi. Mbekanyamushumo ndo doba buse ri khou vha ḓisela mutambo u bva Dr. Petrus Molimela Stadium. Ndi mutambo wa vhaṱhanga vha fhasi ya miṅwaha ya fumbili raru. Timu ya Afrika Tshipembe Amatlukluk na timu ya lushaka ngei kala Algeria. Luṱa lwo thoma lwo swika magumoni ndi tshikoro tshithihi kha Afrika Tshipembe, tshikoro tshithihi na shango ḽa Algeria. Khoyu the Queen of Sport ndi LC wa Malada. Khole ya luṱa lwo thoma ya magumoni wo vha mutambo ḓe u swika zwino ro lavhelesa Afrika Tshipembe ḽe ḽa dzhena kha ono mutambo ḽi tshi vhona ḽi sa khou ofani, vha tshi khou ṱhasela vha tshi ṱhasela vha tshi wana dzikhonadzeo, fhedziha khonadzeo dzenedzo dza ḓisa tshikoro tshithihi. Ngeno ha shango ḽa Algeria ḽi tshi mange murahu ḽa ṱhasela nga murahu ṱhaseliwa, na vhone ha a ḓivha na vhukhakhi u bva kha mulinda vhono wa ḽa Afrika Tshipembe vha ḓiwanelavho tshikoro. Wo vha mutambo ḓe
1: Muzanzi, khamusi tshine nda thoma u ḓivhisa tshone ndi u vhona timu ya Algeria bolene vha khou i tamba, ine ndi soko vhona ungari ungaamba khamusi wa tenda uri ndi zwone maitele ane vha khou a shumisa u swika zwinoi a khou vha shumela ngani, ngauri u langa mutambo nga nḓila ye vha langa ngayo u bva tshitakuwa vha tshikora tshikoro vha fhindula nga u ṱavhanya vha dovha hafhu vha vhuya kha matambele avho. Fhedzi ndi soko vhona ungari sa mutambo navho ndi wa vhukonani Muzanzi, hafhanoni a zwiho kha vhagudisi, zwi kha vhatambi vhone vhaṋe. Uya nga nṋe uri vhatambi Muzanzi na vhathekelesi vha vhone vhone uri kha vhatambe, ro amba uri ha vhatambi vha khou ṱoḓa ḓi wana vha tshi khou aluselwa kha timu dza nṱha. Vhatambi vhone vhaṋe kha vhatambe nga mbilu, fhedzi a thi khou tou vhona vha tshi khou tou tamba kana ndo ita zwo linganaho ni vhatambi Muzanzi, nga maanḓa ri khou sedza timu ya Algeria ino ngambo ndi zwone vha khou tamba sa timu Muzanzi, fhedziha ndi dzedze ṱhaselo dzavho a thi khou tou vhona vha tshi khou tou fha Afrika Tshipembe mutsiko. Ri zwi vhona fhedzi vha fhasi kana tori vha tshi khou ṱhasela nga murahu ṱhasela ngori razana tshiḽa tshikoro nga sto ambo Afrika Tshipembe ḽa ḽifhasi ya mutsiko Muzanzi ye vhathasela nga muro thaseliwa ḽa ita vhukhakhi. Afrika Tshipembe ḽa fhedza ḽikokora tshikoro Algeria ḽine uya nga nṋe ndi vhona ungari vho vha funa vha khou tenda vhagudisi vhoṱhe kana Algeria uri kha vha vule mutambo unoni Muzanzi, ri vhone mutambo wo vuleaho masia oṱhe. Uno ndi zwone unga khoḓa Afrika Tshipembe vhane kha musi vha khou ita uri vhone mutambo unavho ndi wa khwine.
2: Isaac a ri takutshedze na luṱa lwa vhuvhili
0: kha mutsho wa u rothola
2: une wa ṱoḓa gofi.
0: Ya, no zwi vhea zwavhuḓi. Elsur na murambo
2: na murambo ofio oyo wotonga wa chitopa na nyana kana wono ola
0: ola ono pichi mboni
2: ndi wa chimboni
1: ola wa chitopa
2: wono i wono wana la chiombo afo yangane kwa ko matangari
0: ndi kori bwa Muzanzi mutejeresi wa Phalaphala FM iko vhuya iko ita tshanduko. Algeria mutejeresi wa Phalaphala FM u khou ḓo dzhena musiwana Yanis Ten Hag mutejeresi vha khou ḓusa musiwana Anebene Ben Hamed Kohele LC.
1: Isaac ni ḓo muhumbula musiwana henefhaḽa Kohele uri ndi mutambi ane musi a tshitokora a tshitokora o mbo ḓi bva o vhona tshinga o vha na fuvhalo, khezwo ndi zwone musiwana henefhaḽa kha riri henefhaḽa Yanis Ten Hag u khou dzhena ane Ten Hag Isaac ndi mutamba phanda zwa to amba zwinoni uri timu ine yavho ri ndi ya kharen ndi ya Algeria zwa zwino i khou shandukisela kutambele, vha vha tshi khou tamba 4-3-2-1 zwino vha khou tamba 4-3-3 ngauri hono ni musiwana henefhaḽa kharen henefhaḽa Ten Hag u khou tamba ngeni u khou tamba na musiwana henefhaḽa Betoni na musiwana henefhaḽa Botela na musiwana henefhaḽa kharen Ten Hag vha khou tamba vhoṱhe haingeni phanda vho ita asitilipenti vhatambi vararu zwa amba uri yo mandakadza ṱhaselo timu ine yavho ri ndi ya Algeria ya shandukisela kone yaro kha vhatambi zwino vha khou tamba 4-3-3 a vha tsha tamba 4-3-2-1 so mutshe timu ine yavho ndi ya Algeria anegwei.
0: Yo bisa muswana kuleng radisan yo jenisa Enrique Erasmus ane okede maka amasolo ama gloglo Africa Chipembe mutajereswa bora bora pembe bako cha bora bako rumera nge panda kego cha bora bako sadore bako cha bora nga chumbio dengo barra ya wapala ya bamba ya gamraha wa ya duwapu ya bia aifara muswana Enrique Erasmus Yeko bia bora bambo di jabora bako sadore bako cha bora nga chumbio dengo obo jabora ya bako makarim butera Yego jo boda bako inegeza muswana ane aba ane asegotiwani uko jo boda kwa rumera kama muswana waha wende lutandopena ko jo boda kosadoro thaisa ngabi aje boda berumera kama asegotiwani iwani uko jo boda muda jerese Kiwane uja boda urumena ka talents mebe Talents mebe uko jabuda kwa rumena ka msuona sivuwe Sivuwe mkwadu kwa jabuda ka numboro ya bobeiri Jabuda urumena ka talents mebe Talents mebe uko jabuda mwota jirese Jabuda urumena ka numboro ya bora rujwa boda nga ase goti wani Kiwane uko jabuda urumena ka talents mebe Numboro ya bunda Uko jabuda kwa rumena ka msuona Enrique Erasmus Enrique Erasmus uko jabuda mwota jirese Urumena boda ka talents mebe Jabuda nga msuona slipi Kiko jabuda kwa rumena ka msuona wahabo Abano fara mungwana Uko bano fara mungwana uko fariwa muswana ane aba ene denkancha kasa ba jagar dem bara watwa baba isumbeza muswana ane aba ene yanis chaib mudegel suwa para para pe mose richo agwele joba iwan africa chipembe wan algeria chikoro chokor wanga udikora khayani ka africa chipembe uchi kokora muswana wa algeria muswana muhammed belgrade geno akora muswana ben hamed kohele achi kokora la shangona algeria kego choboda mudegel suwa para para pe Gamu suena sivi uengwani Mkwani uko jabura kwa rumena kata elons maeve Elons maeve uko jabura kwa rumena kama suena kwa hawe Yejo bura nga msuena asego tiwani Asego tiwani uko jabura nga mnujua cha mwande Urumena bura nga pambeko chua bura nga pina Aja bura mwanda jersuwa bura bura pambeko Kumashpida chaba suena ba Algeria Charida chadera rumena kebe tako ya buna Isa tete seweko ina yako chiwanga ama gloglo Gango machi bida cha fan Xbox Ndabataru che zore fan Xbox Ndi ila mga ya dhaka mutajerese Ine ito unga punguwe pezi Yone mubara wayo ndi mubara une waburi Ndi wa musuku chipuka cha una gerera Chipuka china cha buri Cha choruru gerera pezi Musichi nandara achongoruka Cha wana subuza na kuhu Achuko chi Iko bewa pasi muda jere suwa para para pembe Bako sadori bado che bora nga chumbi ode Unje mashango yeswa chidirina Mazina au dikodanga o Base zana supuka sunezo waburi Zonaka so ziwana za kene lo shango ufana namse uchive Springboks Wallabies the Kangaroos the Phoenix Fox ago chepoda mude der singa muswana lutano pena ugo chepoda mune jo chamonde wai kobe go da toho ya vanga tungwa ama para muswana ya ser zetoni
1: imwe ya bora ine abo ri yo vota kubanga ndira budi yo bhara kha muswana kwani o vota kola zwa budi kuma ne pala mutano vena yo to hano dzula kha kha tho ya ya to ri ya kwani la bora Isaac fezi ari kombona rutora rwa rwa shanduka kuma sa zvenda zviambori Algeria kha itendere vatambi kana mugudisi kha vatende vatambi vadzipinda nga mutambo vasi kotenda dzira samura ro kombona Algeria lene lo vuya ni kho lengedzo ro vuyisa mutambo ka fraiti mpedzi dza zvino litatsira ndi kho tatsira nga bwari Isaac
0: Bago chapoda bago sezori bado chapoda nga chumbi ode muda jere siwa para para feme Arade uchinga banga Algeria ndi shango line laba uri Unje batambi ba bebiru waka shango la France Madopu batamba pola yabo France Uchinga banga bon Zidane Zidane Ane abangwana wa mkudisi wa shango la France Bwene bo Zinedine Zidane Ane uko kundi muri ndabu no kashango la Algeria katimu ine yaba kurwane Bago chapoda bago sezori bado chapoda nga chumbi ode barumera pola nge pamba Kego cho boda muta jersey bako sadori bado cha boda nga chumbi ode barumira boda nga kuma kwabu no abaswana ba Algeria ya pesera boda ichi ko banga tungo barikuda ya banga kuba ya buna boda ine yako bisi wanga muswana mrakane pentumi ndi boda ne ko banga kuba ine yako jiwa muta jersey wa para para pembe ga baswana ba Africa chipembe bako sadori bado cha boda nga chumbi ode Kuri ndabona nari nchito jena bora thoma yabai kuto tiko niko rai sibaba room. Eko bia bora eko chwa kota muda jana swa para para fe menga muda jawa chamo onde. Eko chwa bora ba ko icha bora nga muswana li utando no utando pena. Ai bisanga toko watambi ba the Phoenix Fox. Ako chwa bora ba ko sadar ba chwa bora nga chumbi ode ama glo glo. Yajua bora muda jana swa para para fe me. Yajua bora ba room ada kan number ya bosombe. Ya bamba pasi bora muda jana swa para para fe me. Keko chwa bora ba ko sadar ba doisanga pi. Yajua bora. Yajua bora ya bamba pasi bora. Keko chwa bora ba ko sadar ba doisanga pi bora. Eko chwa bora muda jana se. Keko chwa bora ba Africa chwa me. Kagoma bupo abu no habaswa na ba Algeria. Eko chwa bora ko sadar ba doisanga pi. Ne musi wana ane abene kuwen plakize. Bajensa mene jeba chepura kamsona kuwen plakize. Kego chobuda bako sezori bado isangapi. Iko chobuda ngamuta jirisi. Iko chobuda ngamusona lutando pena. Eno ko chobuda bako sezori bado isangapi. Ajebuda bero rumele kamsona slepe. Wajebuda simpua slepe kero mele kan numero yabu sumbe. Iko bamba basi bora. Iko kilmer wakoma bora. Wapora bora muna wachura pasi. Iko chobuda kamusona kasa. Wajebuda yabuwa mutu yabese iko berendibari. Mbuna filakasi natama bora yabirambaye. Murinda mutambo wa sangula Algeria ukora dokoro mfara so with ene uko musukumeza sukumeza bara ema papapa asimani mfundo vila kasa nicha mtoko kawo utawanya fera mbiro
1: Isaac zwo bako yo mbalela bola kana yo mbalela na ho ama no dita zeta zone azula pasi mtambo wa Algeria pe dibona kare mbiti za vila kasa ya plan dizori yo la bora yo pe za yo mbalela yaba ichiko ubva une ova kurebe kamusi a inga refim ova sina zwabo ikwa zone vila kasa
0: Ego chobora mude deriswa pora pora feme wako rumera pora nge panda wako sazori ba besa nga pia chobora nga talents mepe Airi chaya kaduanga aseko tiwani Aseko tiwani uko chobora uke rumera kan numero jabo bede mude deriswa pora pora feme Yakungula bora ya pesa esko tangane siwa abairi cha Yabramba yo mufira musuana ane abene nkankakasa Mude deriswa pora pora feme Ankombo za mara kwa na Afrika shpembe wane bos kumbuso kasa Ako chobora bako sazori ba besa nga pi Iko chobora nga Abdel Abdel Hak Ben Ida, by Chapora by Rumanga Pamba, Mutamba Chkawana Kapara Paravan, Futanunti women is younger than the doctor Bedras Mulimela Stadium, Chikoroji Kamashango, Otel Africa, Algeria, Mutamba Bukona Nikapas and Mohaya Fumiraru. Kego to a border bago sendo rabado chabora ngachumbeo de Bajabora mota jerezi Bajabora bae rumera ngei panda Iko bamba basi bora bago sendo rabado isangapi Yaju wa bora bae kumisena murao Yaju wa bora ngamsona yasere zituni Zituni uko jabora kwe kokoza Yaju wa chika chirete Ya kungura bora ya pesera ichiko beranda Iko bia bora mota jerezi wa para para ven Bago jabora bago sendo rabado isangapi Iko juwa bora mota jerezi Bago jabora bako rumera mota jerezi wa para para ven Ngamusuana ane abene mkwali Urumera boda ka asego diwani Wanu kwa jabora ka shindu na semtep ka chpida cha Afrika shpembe Yajwa boda bai rumera muka musuwa na waka mwadi talon smith Urumera boda kanamburu ya msumbe Bako jabora muda jere suwa pala pala pala Menga musuwa na gasa Waja boda gasa Bajensa mlenje chua boda kati ya mtabi Abdel Hab Ndikar Abdel Wahad Sata Sata kwa jabora kwa kumisa na mura Charida chitre rosa na ukwada maga makona Ndi musuwa na Karim Butera Anendi kumbuwa na chukwa mba mba mta jere suwa pala pala pala Nabuwa marogwane Achukwa ri musuwa na simpuwa slepe Ako mutamba ngambila ya bodi ukwa mbori Oba umufara
1: Yeah, Isaac, mutambo nonga mboru koko onda zozino. Abongo cha digeda basi wana wa Algeria. Aba chata enda fuka ipembe ichi digeda kana utazine ya funanga bora. Ula vorupo ni alwalo, a chata enda fuka ipembe kama futu wana. Isi kutama kasi kona ziwangeli panda. Sike konde era sinori kama za fuka ipembe. Ito pule cheza zore luo. Mutambo koko onda zuko sino. Iko ranga kano vio mutambo ni Algeria ngande ya kui.
0: Ego chwa bora bako sezori bato cha bora ngachumbeo de mwote jere siwa para para feme bache bora bero rumena kani na moro ya bumaro Ya chwa bora mwote jere siwa para para feme Ego chwa bora nga muswana ane aba enendi Abdel Hak Ben Ida Lako chwa bora mwote jere si Ya pesera bora bako sezori bato cha bora ngachumbeo de Ya tangani chwa bora nga yeser zituni Aya mashango ane anga bo Algeria bo Egypt Mwote jere siwa para para feme bo Tunisia Ni ala mashango ane chupinga chenji Wachimbira naba biki babo Lako chwa bora bako sezori bato cha bora ngachumbeo de Lako chwa bora bako rumena nge panda kitimero bora ngachumbeo Talents may be. Sarada za border talents may be a personal chikmichi wa desperere. Wari hango tembu wangandira ya bodi. Muzi rikuwa manga kulere gauri ya babat wa ama shangwe. Di machangwa lani ya ne. Nito puti pipa kuchimbera na babiki babo elsi. Na batajiri zwa parapara fem. Zizi kwa kauri. Ziliwa zine bala. Ndi ziliwa zine zwa uri. Ziliwa zwa kete yao. Elsi na batajiri zwa parapara fem. Ziliwa zwa zizi na zinama za. Zisebo. Chisebo tina zuri nama ya nguruwe. Zuliwa sisi ane wanori, aishumi sisi basi baba kuchabisa ori, vangu la zuliwa zuni zobori, kabo zifu asongo kuna, bala zuliwa soketea. Ego chobora bako sezori bato chobora ngachumu mbio de muda jere suwa para para feme Kego chobora bako rumena ke pamaka kwa yomu sona kuwen plake Ego chobora kako mwa pwabu nuhaba suwa naba Algeria raga Waichi baba raga ya banga tungo
1: Isaac, mutambo ni mwambo ni hono mutambo wa jino ni tasele wa mwambo tasele wa bako tita sila na wendo wa suwana Fensi chitibi, ya ngambi ni mwono ngari Prankis, Aksara chijia, Chayor Arale la bora ni mwono ngari Obas cha ukanda ngwa ya bora Ngandiri ya mwudi, ya la bora achi ngadisa kachanda chao chaula Aranda wana jino ngani msona filakasi, achi ngadisa kachanda chao chaula Achi ngadisa kachanda chao cha mwondo, wana watamba bimane la bora bachi ngachini msona zaudi Filakasi ya kuna ni mwono ngari owa na mchiwa Isaac, ngatani ori Oba ono dimaki iwa, oba asha kona nene mune uranga mubilonga ndirabdumuru, oba akuwa.
0: Ego chabora bako sadora bato chabora ngachi mumbi othe muda jere suwa parapara feme bako sadora bato chabora ngachi mumbi othe chabora baso na ba Algeria. Kenza mna njaje muda jere suwa parapara feme ni muswa na yani sen haji. Charida chitere rizurero usiamba LC muda jere suwa parapara feme murim. Riji baka mafungo asuliwa zuliwa sana mushumo ziaranguriwa kabo ramita ambo LC na bato jere suwa parapara feme nasi zapano Afrika feme. Nora ron doona ni chila nama za spuka sunje sunje. Pezi ba nibu zori nala nama ya kromo ya mafura. Ya nguruwe. Kami tambo ya bora. Asu inga hii tingore mwibiri utobe sa muruani. Suna ilani nama yetu wanga indira. Nile suliwa su yetu wanga indira. Nga bala bane barari. Dibo zidai fiche na bala bane ba diviba nga bakulere. Utanu tanu wemine ziko ngarangani. Ego chopora muda jere swa bora feme bako chopora bako rumena ke pamba mchachere se ya pamba basi bora nga kuma chipita cha Afrika chipembe ego chopora bako kumisera murau ego chopora nga muswa na sivi wengwale sivi wako chopora muda jere swa bora feme ba chopora ba imekesa muswa na Enric Erasmus ele zina la Enric lichi kaurezi wa ni Ricky kuzumura nga muswa na Enrico January wa bachitamba kazi Springboks bari Ricky. Ego chua bora ba kusadori ba dochia bora ngashimu biyo demu tajere se. Ego chua bora ngabaswa na ba Afrika chimebe. Ego chua bora ngasa go Tiwani. Tiwani ko chua bora kusadori doi sangapi. Ego bora ba kumisera game round. Ego chua bora mu tajere se. Ego bora ba rumira kachitin da samtem kachitin da Afrika chimebe. Ego bora ngatayon smete kan nomora jabu bere. Ego chua bora ngasivu wenkwani. Ngabapa kabapasi mingwa ya fumbi raru. Kamtambu abkonani. Ego bora mu tajere se. Ba dosumura sori. Uke wakazi Olympics, Los Angeles, na gerimbele fumbiri maro, aje bora ba rumera ngai panda, iko jo bora ba kusadori ba doi sangapi mutejere se, kaja uakiti ma mutejere swa bora bora pe muraka ne bentome uko jo bora kusadori doi sangapi, uko jo bora mutejere swa bora bora pe mera, ya banga tuongo.
1: Nimeona mazungumzo na zeka kwa spesa kwa Afrika ipembeli bona lina thaiso, ukura ne kuma, apa bugatia mdavi, kama damaga mso ne pala Mohamed Budibala, ane ukubura ya timu ya Afrika ipembeli yote, apa bugatia mdavi. Uko jia chimo na chimo uko wina bora iwone iwe ndene mtambena buku tuma makuo kana utoma lutanya batambi bafika ipemena batambi batimu ya Algeria musa chikuwa panda kana Algeria ichiko katera Isaac
0: bago chapora bago sazori bado chapora nga chimo mbio deba kumisana pura mrao ya chapora nga seko tiwani banga fonga dikare kide mbile fumbiri maro mwote jira sifazi hee kaba humbra chudu sisu sete yao nga heli tubala na musi line laba labu na mwote jira la hongwezi basu mbapure sete yao kama waha wepe rao bato suwana sori matuba ako kirima mingwaha iko kirima mwote jira suwa para parafeme ego chapora bago sazori bado chapora nga chimo mbio de ego chapora nga msona mwemeri budera na chapora nga budebala na chapora berumena nge pambe chapora nga seko tiwani na kuma chitin ujana kachipida chabasuwa naba Algeria urumena bora nge panda keko chobora mwetelese kwen plaki esar bora bora muna sura barra ya banga chungo ya banga chungo bora ya msuwa na kwen plakiz Elsie
1: ni mutabu wa mudi kama anda azeka na chumusezo umunana umachero uro ni msuwa na plakiz pezi ya ni mwono gani ni kwa mbrika obo oita vete zopera kana obo oita msumote wopera unokonda checha chosara Homo proses zaman panah, no rumah ini dah bunuh gay, arumah ini dah bunuh ganjil, arumah ini dah bunuh kerana cuma rambora, hanggu sesa kerana usuk itu rambora, dah bunuh ayam biaya cendera kerana ayam ini boleh rewa, gamtram biaya ni obat proses jadi borai dah gay, aisyah.
0: Gede makas telam bawa sama suana kuen plak ya semua terjelas suap para para pemem baca borang kat Thailand semai. Thailand semai itu kaca borang kedua one Afrika pembe one Algeria minat saya four tanu malu yang kadang kadang ubat doktor Petrus Muli Melo Stadium. Bagus kaca borang ke rumah nangke pande kot pangan suap borang kat musuana ya seru zituni. Zituni uka kaca borang kot seru besang kat pukul berse bora. Kiko kaca borang muda jelas suap para pemem kat Muhammad Belgrade. Belgrade kaca borang kot seru besang kat Iko chua bora muda jere suwa para para feme. Iko chua bora bako sazori bado isanga bi. Iko chua bora. Iko tanga jere suwa bora ngam suana. Bi msuana ya sabu zituni. Zituni iko chua bora bako sazori bado isanga bi. Iko chua bora berumere kan numero ya bararu. Iko chua bora muda jere singa msuana ya sincha ibe. Iko chua bora bende kaza mtam bumbati ya mtabi. Iko chua bora muda jere singa msuana ya ni zenhaji. Iko chua bora bako sazori bado isanga bi. Iko chua bora ngam suana bafika chume bado bafika chua bora ngam ya ni zenhaji. Iko chua bora bako sazori bado isanga bi. Chari chua bora berumere ngi panda. Iko sazori Bado ichapora ngachi mumbi yote. Ika dawa one Afrika chipembe one Algeria. Iko chua bora muda jere singa musuana Enric Erasmus. Enric Erasmus iko chua bora kwa rumera kamsuana wagawe. Iko chua bora ngamusuana anebene. Rumela Kamusona Dagrili, Agoja Borda Mutajesi, Ejo Borda Kamusona Tylon, Ajabora Rumela Kamsona Sipi Wenquali, Sibonka Lugaja Borda, Rumela Borda Kati Hamutabi, Ejo Borda Kamsona Villa, Ejo Borda Sipi Wenquali, Agoja Borda Bagosa Riba Sangabi, Rekaminese Wabufurati, Mutajesi, Ejo Borda Kamusona Asagotuani, Asagotuan Goja Borda, Uber Doctor Petros Mulimela Stadium, Ajaja Borda Bagosa Riba Sangabi, Rocklands. Yajua boda muda jinsi, kego jua boda bako sasa boda isanga bi, yajua boda kambi sana asego tivani, wanu kujia boda kwe kumisala mrao, yajua boda bako sasa boda isanga bi, musi uchi baba na Rocklands, bichi stadium chini cha buri, chotoranga kumuhaloki ishi muda jinsi, ufana na Dobson Field Stadium, yajua boda bako sasa boda yajua boda kachumi biode, orenu wakutere kwa hone musi uchi kwa unduni hune watsura hone, utopro di chimbira danga mira nje, lingazo unzune uchi baba na LC, a wanu huna uchi tega na, habu endika na, hoda la zikoroyu, usina petu hune nanga. Be Sione Motorwanu Muslim Nojan and Gangomo Doctor Patras Mulimela Stadium. Orati wa minasa yongaranga na bati kocha boda bako ipo sabka jam tabi kamuhamed belgrai mutajere suwa para para fem keko cha boda bako rumela bka jam tabi para para fem nanu misi ote nene katu piki saka mbezi nena LC marada bati kocha boda bako kumisa na kamsuwa na wahabo ijuwa boda nga musuwa na ndi isa mnaimi uja boda isa mnaimi rumela boda kamsuwa na well greater negara geruda geruja ko jabora ko sedor de sangapi bako jabora bako rumeda muda jer sebab para para pem ke ko jabora bako sedor ba de sangapi bako jabora ka tiam tabi e ko chua poda nga musuna abdel wahab sata jabora rumeda ka musuna muhammed belgrai belgrai ko jabora ko rumeda ka musuna nain isam nain isam isam nain ko jabora ke ko jabora ka tiam tabi ba jena ka chipa afrika chipa bako jabora muda jer sebab para para pem e ko jabora ka muhammed belgrai Bago jabora nga bude bala bago jabora koy bude bala muhammed chari bari mutam ka pere panda ikat ba bora yawa asmana ba algeria chari da sirri bari ay beta ko za tete se weho ari anu ko tamba so bi mo ngwana ba tikomba na muswa na nkanta gasa elsa
1: Isaac musi ba tikoto do pa bora ya kana tosa ditishi ar do bi apa bora ni timu ndo ambo runa muswa na li na muswa na slepe ndo pa mbaga mu tambo ko tagori ndi ba tuswa na ba tukumu kuma bale arali timu ya algeria ya wapenya ba jam danga na bora timu Ugo sasa batambi baha uwe musu wana yasini chaibi Amo bipo sa sinisini Yajwa boda muda jari singa musu wana yanisi Igo jwa boda bako sasa kwa yuwa jaboda Uja boda ndi musu wana yanisi chaibi Ugo jaboda kwa rumela bukati hamudabi Ijwa boda nga musu wana sata Aja boda baipada muna pupa Aja boda bai rumela kamusu wana kwa kabo Ijwa boda nga pelgrai Pelgrai kwa jaboda kwa sasa rudwe sangapi Ugo jaboda kwa rumela kamusu wana karim budira Ugo jaboda bako sasa rudwe sangapi Baja boda bai kumisala mrao One Africa Spembe One Algeria Kama mniwaha ya basi ya pumbira raru uko cha boda musuwa na Yasin Chaibe uko cha boda kukuma chipita cha basuwa na bayona ya Afrika Chipembe keiko cha boda muda jari singa Muhammad Budebala Budebala kwa cha boda waikope kwa toda too ya bamba basi boda ya sawane mutu keiko cha boda kamusuwa na ane aba ene Muhammad waje boda Muhammad Belgrai Belgrai Belgrai waje boda kodo bendira uko hana muswa na lutando pena uko je boda Belgrai tiche rutete muno wapira apa muna kasma tu pranga drep du kuma kuma kwa buno ba je boda iko je boda ngatagirli ba je boda mutajele se agirli ko je boda ko misra mrao ya je boda ngamsona Enric Erasmus Enric Erasmus ko je boda ko mena katana smaire hanan smaire ko je boda pasem sibonga kuma chipu abu kwa buno ba sona ba Afrika tembe ba je boda ber kuma ke panda ke ko je boda mutajele se ya kungro boda ya pesa iko beranda Isaac Rambor mtambo Para o time do Tamba, a gente não tem um bom kholo Algeria ai go toda re fa zwiti ya ho ka mo krao zwiita ndi kwa ve veni go sedza Isaac re tsha kuita kuno mutamuli zwone hapo ne ra bone zwa zwine tshimana tshimana tshimana tshimana vha khou lwa vhathu vha fulaidi vha ri vha khou ṱoḓa garaṱa kha mutambi kambo nga nḓila ya vhuḓi fhedziha ndaka dzisumbedzisa uri hafha hune ra vha hone zwino ngambo uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga itea ndi nga tshiwana Algeria tshikoro nga nḓila navho uri vha khou tamba ngayo vho vhuya mutamboni nga nḓila ya vhuḓi vha khou tamba gwe navho ndi ya khwine ungambo uri zwino ndi 50-50 kono mutambo nda vha ndi khou amba uri tshiṅwe na tshiṅwe hafha hune tshi itea ndi nga tshiwana tshikoro Algeria tsha vhuvhili ndi nga tshiwana tshikoro Afrika Tshipembe tsha vhuvhili kha mutambo uno ngambo uri zwa zwino ri khou wana mutambo uvuleyaho une wa ita uri vhone tshiṅwe ndi dzine dza vhori dzi khou lwa bata mudavhi
0: Ego be wa thoho ya mutani sa tendese we ho ya Afrika Tshipembe ine iko toda mulenje wa chamonde na goho iko chiwa nga musiwa na Luthando Pina. U ḓo je bona nga mulenje wa chamonde mita ra silingana go pombele thano uya mapalani a musiwa na Yasser Zetoni. Ako sa dzori vha ḓo je bona nga chimbe o the motor chelese. Ako pata rubondo nga musiwa na ane aba Butebara na musiwa na Butera. Ako sa dzori vha ḓo je bona nga chimbe o the charira shitereri. Bari ha e zwine zwa kwitwa ponga ngoma kwa buno ha Algeria. Atinga dwa ntana na so mutejere siwa pala pala fem. Bari kumela ni murau ni tsho sukumeza na sukumezana. Bari Algeria. I dani ni me afano ni apa bwana na musi. Nga mbori bo marugani bako shuma. Elsina bade jere siwa pala pala fem. Ko kaitsi wa mutu. Dwa na musi bako mo kaitsa musi wana. Simpi wa slep mutejere siwa pala pala fem. Ani ugo sukumezana na musi wana Isam Naimi. Washango la Algeria kola tu slebe bosana na muswana naime ukokoka za masoksi ya we muswana ane bana Luthando Pena utaje bora nga munja chamonde umena mura mita ra miraru muswana Luthando Pena utaje bora ndikati umena mura mita ra mibili na hafu utaje bora nga munja chamonde wai goba mutejele so bora bora pemi kota thogo ya pesa bora ichko bia mugadi mdabi ya bamba basi bora aba israeliza ya pesa ichko bera mba azek
1: dosia bo famraone ngeni uri zwino zwitaka bora za mta vhaswana vha Afrika Tshipembe a vha wini kha vhaswana vha timu ya Algeria a dzi khou vha balela kana a dzi khou vhuya dzi vha shumela na luthihi bola dzine dza vho ndi dza nṱha kana dzine vha vha khou tamba nga maanḓa dzi tshau dzene dzi sathu tshishi dzi a vha balela uri dzi tshi dzula kha ṱhoho vha khou wina dzoṱhe vhaswana vha timu ya Algeria Isaac.
0: Minetse ya purrati rati yo ngalangala mutajerese opa Dr. Petrus Mulemela Stadium. Aitu kwa chia bora baka rumena ke pamba ka baswa na ba Algeria. Ke kwa chua bora mutajerese wa bora peme ka muswa na Mohamed Budebala. Ya chua bora mutajerese ya pangani zwa bora nge mrao. Chensa mneje muswa na ane abene. Uwa chia bora ni mfunda fila. Chensa mneje ya pesa na bora iko peranda. Charita chitri ribari iko peranda kwa tamba bora antam drive. Uwa gidi ma muspunda fila kasi. Hako seza mutaro inoni. Wa ubaka kudza uchi ya kama pala
1: ndi bona ngari chimwe chiri cha community sande ndi ndu bhalo langa bona munisi imile njini ya wa Isaac
0: uko gidimesa abo bhalo langa bona ya jo bona mo dedel singa msona simple slap ubaka Ricky Erasmus kana bora ya bra tinga ngoba tinda samda ka tinda ka tinda ka jo bona ngata kir uko jo bona musi wona tokir a jo bona bai rumela ngai panda bako sedzo ri bato jabora nga chimombe yode ba jabora ba rumela ka asako tiwani tiwani ko jabora ko rumela ka Thailand Smith Helen Smith ko jabora ko sedzo ri dai sanga bi iko jabora muta de so bora bora pe me ga musi wana wa Africa Tshipembe ndi musi wana ana aba ana kanka gasa ba jabora ba rumela ka nomboro ya busumbe ai jaga ndina budinga tonga musi wana sipi wankwali iko jabora ba tensa munenge ba jabora iko jabora nga basi wana ba Algeria gadem de iko jabora nga musi wana slepe rumela bora ka nomboro ya bora dikam sona dagere le ba go jabora iko tonga moto a jabora ba ra ya panga thungo ba rekhoda ya butanu ya Africa Tshipembe aba atu wa tshiri ndi atu wa musi wana Luthando Pena Elsie
1: Bobo mpapasi yo pelao Isaac ine unga ambori musi achi bva mulenda kunane ndi vhononga ri yeno shuma ukuma ane ubva awe zwo thusa kana no panga mulenje awe zwo thusa kuma ngori hela bola yanga nne ndo vha ndo i vhala sa tshikoro Isaac
0: Ego bia bora motra jere se wa para para pe me bako se zore bato cha bora nga chimbe ode Ego chwa ku danga musi wana Luthando Pena Ugo chia bora nga mneje wacha mwone Kwa ba bora mwote jere si Toho ya banga tungo Yedo dhu mula oi ima musu wana yani sisi tuni
1: Shoto wa magafu ka Tshipembe Isaac Doa mbori zikana jioba zipata Mwono ni masu wana pezi Ngo wa bako ya bazi shumi sanga ndira yone Honu toro miri Mwono ni lutana rara kutera kumona Hono bebi wa shkoro shingi kana jioba la ho pezi ya Mwono jioba kupata kana bako ono zipata Ama chicheo Nga ndira yone na maite nane wa shumi sanga Isaac
0: Iko jo bora mo de so bra bra fe me rojana kamina se wabo foso me ya bamba bora ya pesa it's complete the boss of goddamn tabinga ba tswana ba Africa Spembe mtetsi amagloglo one Africa Spembe one Algeria minetse wa bufosombe uchi kodzo pela moto jerese bachiko ndikari richiko tena chope ka minetse wa bufosombe Ego job boda nga msona asego tiwani Tiwani uko job boda kwa rumela ka msona wakawe Ya job boda nga talon smepe smepe kwa job boda kwa rumela ka msona wakawe Ya job boda nga msona ane aba enegasa Ya job boda kumisa na ka msona sipi wengwari Wani uko job boda kwa rumela ka asego Asego tiwani uko job boda Arumela boda ka msona wakawani msona lutando fina Pena uya ngezo pira bakana Wajiko hana nga musuwa na murakane Murakane bentabeni Bago jabora bai posa nga musuwa na vena Jabora ay rumena kamso na tiwani Tiwani kwa rumena bora kamso Chidin rasi ya mtabi kachipita chafrika chipembe kasmeid Smeidu kwa jabora muda jeresi kwa rumena kamso na mkwari Mkwari kwa jabora kwa rumena kipamba Ya bamba bora ya pesra esko beranda Siko tumo koko zeruwa pamba pamba nge pora zafrika chipembe Siko mtoda musuwa na mkundo vila kasi Ya jabora nga musuwa na yasaru situni Iko jabora bago sazori bato jabora nga chumbi oden Ajabora be rumena nge panda mo de su para para pe me ke go jobora Iko jobora ka tiam tiabi nga musuwa na Abdul Wahab Sata Ajabora be rumena kan nombro ya bo fume na bo te go jobora nga Yasin Taibi Tari da chitere re bar kai be tago za tete se we ho Ya bo bi di nga go ma chipita Africa Spembe nga mro msa smotem bo so bo di musuwa na Karim Butera Nga basuwa na ba Africa Spembe Ya Dakrli Ya ki fona yo bakar tambara wa ta

0: na musuwana anamena getane bukache mutajara suwa para brapen ni chanduko sinu za kweti waka dakirli na iwo mutusa ka Afrika chpembe ajena mutajara si musuwana ane aba ene vushe vushe alingwatu ajena na musuwana anebe na indi Cameron Denson mutajara suwa para brapen Ojena na msona getani bakushe. Ojena na msona kelipa behasa hapo. Kaba suona vashangola Algeria. Mutejere se. Lako chapura baka rumena ngei panda. Bako sadori bato chapura nga chupombe ode. Ya bamba pasi nga kuma buwa unu Afrika chupembe. Ya chupura nga msona ndija ni sene haji. Sene haji kwa chapura charida chupiriri. Kezo chanduko se kwa LC. Lako sadori.
1: Isaac, irani kama sindi nitome ndi do utipese zungu ya mropezi nani kwa kisipese zara na ino ni ya msuwa na nepala kari ni watona nepala kari ni ini ndio ni chanduke na mbira mbira ndo wabanga ili ina msuwa nepala sileka kati ya mdaburi huko dhe mchambia na buru kudo tikisa buta kukula ni kati ya mdaburi mwato niyo ni msuwa wa umu wa nuli wa mjinsila wa ni hapa ni kati ya mdaburi mburi chime ya fika yunga mburi kwa hivura kana iku tambi wa kati ya mdaburi Isaac, irani ndi katumezi nuzime kutubia kati
0: Bago jabora bago sodor bado jabora ngachimu biya 7 fosu mbembiri wamine se yonga rangara mutajere si hotu suwa musuwa na Karim Buteira kaba suwa na abash yone Algeria mutajere suwa para brabem bajiko sodor bado jabora ngachimu biya ode ya chua bora bende ke sange mbrao ikot pangani suwa bora andika hotu suwa na musuwa na isamli Dobendo bono ngari huko biswa muso na Talon Smith ka Afrika Chipembe pezi. Masina cho imiswa ndi nomboro ya muso na Isam. Ndika Isam Naimi. Kashango la Algeria. Mutejere suwa para para pen. Idobia bode kwa basuwa nga basuwa na ba Algeria. Ukwe ibiza muso na Yanis Senaji. Ika dibani one Afrika Chipembe one Algeria. Mutejere se. Achonga ima chipinga chiko tuwa. Idobo suwa bode nga muso na Yanis Chaire. Chaibu kwa jebode kwa sendoro doi sangapi. Yanis chaibu kwa sadoro doja bora ubei sanga pima cha bora bera kumena kempanda bai changa to Iji kwa chua bora muda jari suwa bora pima kama suna nkwari Kiko chua bora kama suna Talon Smith Talon Smith kwa chua bora kwa sadoro doja sanga api Ya chua bora muda jari siwa para para FM Kiko chua bora bakwe kumena kani nombro ya braru Iji kwa bora kama suna luta ando pina Aja bora bera kumena kempanda Aji kwa sadoro riba doja bora nga chumbe ote Lako sadori bado chia bora nga chumbi ode Iko chua bora nga goma chipita cha Algeria Lako chia bora muda jere siwa para para pene Iko chua bora iko doda mutu Ni bora nga doda musuwa na ane abe na Cameron Denson Aja bora muda jere se Bae umisa na kamu suwa na li Li uko indika title Smith Smith uko chia bora kwa rumina kamu suwa na wakawe Bae chia bora rumina kanu mbora ya msumbe Iko bora nga msuwa na mfundo Ya kwa mutu bora ya pesa na isko branda Chia urate isko branda mtebi kutembe kwa mtebi kuma Iko chua bora iko doda mutu Ya jarida chitiriri Barika iji we bora ibia ikoda ya Afrika chumembe ya Burati LC
1: Siko tulo bara bora za mfundo vilagas ulikam atori Isaac ura zipi wangu batambi kana zijeze kama batambi Isaac Kitu zoro nuleta anapezi ziko tulo kondo ulikam ana bora Riwana ya chukabe na wangu batambi zobu jizo Bara kama mfundo anene ni upatuwa chukona zeo Uri riwana chukuru shitokoro
0: Iko chua bora muda jari suwa bora bora pemi Bako chua bora nga msuna Talon Smith Talon Smith uko chua bora kose zoro doi sangapi Uko chua bora nga mkimbra Uko seza batambi baka weba Afrika chpembe Aja bora mekeza msuwa na ase kotiwani Ika jiba 1-1 1 Afrika chpembe 1 Algeria Mineza ya fusumbe tanu yonga rangara muda jari si Bako chua bora bako se zoro doi sangapi Ya chua bora muda jari suwa para para FM Iko chua bora kanu nomboro ya busumbe Bajitikarika nomboro ya bubiri Achirinia raka bora msuna Muhammad Belgrai Ya pesa bora Iko bera mbaka mudabi Iko bia bora muda jere se Iko posuwa nga musuwa na Muhammad Belgroy Belgroy uka sasaru dobo sa bora nga chumbi ode Uba Dr. Petras Mulli Mela Stadium Muta mbo diba kuwana ka para para pembe Ya kopros ya kasho ya la Afrika chepembe Iko chua bora muda jere se Lako sasaru bado isanga pi bora Ya bamba pasi bora Iko chua bora muda jere se Lako chua bora nga kumba kwa chana kachipida cha Afrika chepembe Wasuwa na Algeria Charina chitere bare Anoko tamba sobudi mwana Kaichua bora nga the Phoenix Foxes asimo tamba zo vudim sona Abdul Wahab Sata ya ndikuda mere kuswa bude kula ni LC kwetwa ho ngaba sona ba Afrika Tshipembe nga neo rapo ako cha boda ka ngoma ka tika goma bupa buno ngaba sona ba Afrika Tshipembe mtete so bra bra peme ba tamba u kadira isi abude ba rekoda ba ko da apa la ko duwa tawe sa titi zuka na tawe na this ezi ya marugona bare awona so itwa nga musuwana Yanis type ya auto fu ba do buba Ini aku nak bambera. Apa sahmu tu nak aku bambera? Apa sahmu tu nak aku nak bambera? Tiada kereta. Iko baru jenis kereta calon sekolah mana? Kereta baru watak bekam goodies. Kam goodies itu Algeria. Baku ambora. Aku tak ambora dengan dia ya bu. Bambera sebab ada ceri.

0: Kezo ndi zone tshifhinga tsha 10:30 ndi muthi fhedzi ndi u bva kha wara ya vhuṱanu ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe mbekanyamushumo ndo doba buse nṋe ndi Vimboleni Martin Muzanzi Munyai the General khathihi na mubveledzi wa fhano tshi rewa ri kha ḓivha roṱhe fhedzi ewa call you the Queen of Sport ndi LC Manada zwulwanesa vhukuma ri tshi lavhelesa mutambo wa vhukonani wa dzitshakatshaka wa vhukati hangei Dr. Petrus Mulimela Stadium ndi vhukati ha Afrika Tshipembe na shango ḽa Algeria ri khou lavhelesa vhaṱhanga vha fhasi ya miṅwaha ya 23 tshikoro tsho vha tshithihi kha Afrika Tshipembe na tshikoro tshithihi kha shango ḽa Algeria hu na mutambo wa u thoma ro wana Afrika Tshipembe ḽi tshi kunda nga zwikoro zwiraru kha tshithihi the Queen of Sport Afrika Tshipembe vho vhonala vha tshi takotshedza luṱa lwo thoma vha tshi vhuya na kha luṱa lwa vhuvhili vha vhonala vha tshi nga ndi vhone vhane vha khou langa mutambo hune muṅwe na muṅwe o vha na fulufhelo tshoṱhe uri haiwa zwi ḓo tou tshimbila vha ḓo ḓiwana vha khou shuma nga nḓila yavhuḓi fhedziha mutambo na mvelelo zwa si sendamele kha thungo yavho vha ḓiwana vha khou tamba u lingana na shango ḽa Algeria ḽe ḽa vhonala ḽi tshi khou kwanyeledza ro sedza musi mutambo huno u tshi vho ya magumoni kha luṱa holuno lwa vhuvhili zwo khakhea ngafhi kana mutambo wo tshimbila nga tshivhumbio ḓe ro lavhelesa thimu hedzi vhuvhili yadzo ngauri ndi Algeria ine ya vhonala uri i nga i na fulufhelo tshoṱhe na u isa mutambo kha thimu a vha tou zwi bvafha.
1: Muzanzi, hezwi zwi to amba uri sa zwe nda amba ho mutambo tshi takuwa uri ndi mutambo wa vhuvhili une u khou tambelwa hanefha khono luvhanḓe lwa Dr. Petrus Mulimela une u nga amba uri ro sumbedzisa zwori mutambo o fhiraho Afrika Tshipembe ḽo kunda nga zwikoro zwiraru kha tshithihi. Hezwi zwa to amba uri thimu ya Algeria kana thimu ya lushaka ya vha miṅwaha ya fhasi ine ya vha uri ndi ya 23 vho ya vha ita tshiṅwahaya yavho zwavhuḓi a vho ngo dzhena honoyu mutambo vho unyadza na luthihi. U kundwa kha mutambo o fhiraho nga zwikoro zwiraru kha tshithihi na vhuya namusi na ḓa ntambo lingana. U ya nga nṋe ndi vhona u nga ri Algeria ḽi vha ḽo tamba khwine ri khou sedza uri a ḽo ngo ya ḽa nyadza na luthihi ḽo vhuya ḽo ita tshiṅwahaya yayo yoṱhe ḽo sedza uri ndi gai hune ḽa nga khwinisa hone musi ḽi khou tamba na Afrika Tshipembe nga maanḓa ri khou sedza uri kha mutambo wo fhiraho zwikoro zwoṱhe zwo koriwaho nga Afrika Tshipembe zwiraru zwo koriwa kha luṱa lwa vhuvhili nga murahu musi Algeria ḽo awela na tshikoro tshithihi kha gumba fhedzi wa sedza wa wana uri ṋamusi vho kona uri vha ye vha awele Muzanzi. Kha musi vha tshe vho korwa tshikoro tshine tsha vha uri ndi tshithihi zwa vha zwi khou amba mafhungo avhuḓi a timu ya Algeria ine u nga mbo ndi vhona ungani yo vha timu ine Muzanzi vho dzhena hafho ndi vho ḓivhudza uri ndi zwone ndi mutambo na vhundu wa vhukonani fhedzi vho tamba sa timu ndi khou amba timu ine ya vha uri Muzanzi ya i khou tsireledza yoṱhe ya ṱhasela yoṱhe arali ni khou wana Algeria yo ṱuwa yo ya murahu na ni ḓo i wana yo ṱuwa yo ya murahu yoṱhe arali ni khou wana Algeria yo ṱuwa yo ya phanḓa na ni tshi wana yo ṱuwa yo ya phanḓa yoṱhe ndi ngazwo ndo amba uri ni sedza ku mafhaṱele avho a bola kana mafhaṱele a ṱhaselo dzavho vha khou tou ḓa nayo vha tshi bva murahu hu no nga mbori vha vho ḓa vho ita tshiṅwahaya yavho nga nḓila yavhuḓi Algeria Muzanzi.
0: Ri tshi lavhelesa Afrika Tshipembe khe vhaḽa vho kuvhangana vhaṱhanga vho Raymond Mudaka mugudisi vhaṱhanga vhane vho tamba ngavho kha muṱasano wa Africa Cup of Nations wa vhaṱhanga vha fhasi ya miṅwaha ya 20 kha ṅwaha wo fhiraho vha shuma zwavhuḓi khe vha ri khou vhona vha khou fhaṱa thimu ine ra nga ri ri nga amba zwiṅwe zwithu honeha nga nṱhani ha uri ri a fulufhela uri arali thimu vhaṱhanga vha khou takutshedza u bva kha vha fhasi ya miṅwaha ya 27 ya kha ya 20 ya kha 23 ri vha ri na muteo wavhuḓi vhukuma ro lavhelesa kha thimu ya vhanna khulwane. Izwi ri kha ndima yavhuḓi honeha vha khou tea u itani vho Raymond Mudaka na vhaṱhanga vhavho uri vha songo tsha tou vha na khaedu ri tshi lavhelesa ine vha nga ṋetshedzwa nga thimu dzi no nga shango ḽa Algeria.
1: Muzanzi arali ndi thome hafhano no uri ri na mveledziso u ya nga u fhambanana hafhano kha ḽa Afrika Tshipembe ro sedza bola ya milenzhe ra sedza mutambi o no nga kha riri Mufundo ra sedza vhatambi vho no nga vho Tiwani ra sedza vhatambi vho no nga vho Rapoho ra sedza vhatambi vho no nga vho Dancing ra sedza vhatambi vho no nga vho Magidigidi haya vhatambi kana haya madzina ri a ḓivha ndi khou amba hezwi ndi khou ḓo ri sedze kha musi uri hu na ṱhanganelo ya vhatambi vhane avhone hafha ri a ḓa zwori vha tamba kha ḽigi khulwane ya PSL havha na vhatambi vhane vha tamba kha ḽigi dza fhasi fhedzi sa zwe ra amba uri ndi nga bva ni khou wana uri thimu ya Afrika Tshipembe ra sedza tshiṅwe tshifhinga ra sedza muṅwe na muṅwe vha khou ita zwavho ngori ndi hafhaḽa hune muṅwe na muṅwe u khou tambela ene muṋe hu na mbambe khulwane kha vhatambi hune ndi sa vhona unga ndi maṅwe mafhungo ane na mugudisi vhone vhaṋe vha tea langa fhedzi zwo zwimbula Muzanzi uri zwi tshi ḓa nda kha u nanga vhatambi vha ḓo tea rinwa nga ṱhongo uri vhunzhi ha vhatambi Muzanzi vha na vhukoni fhedzi ndi thimu ine u ya nga nṋe ndi vhona ungari wa i sedza i vhona ḽo i fhaṱiwa zwavhuḓi kana i khou fhaṱea zwavhuḓi ngori wana uri vha dzhena vhatambi ane vho ri vha na madzina ane ra a ḓivha ane vha tamba kha dzi thimu dzine ra vho ra dzi ḓivha kha PSL a ri khou amba vho Tiwani vho Mufundo vho Likaku rikwamba nga vatamba na vhori vhadiba vho rapo vho dancing sa zwino ndonwamba vho nkwali rikwamba vatamba ne ra vhadiba muzanzi fedzi ya rasedza vhulwadze vhune ha vha hone ndi dzule vho vhamba tshifhinga tshoṱhe rasedza team ya dza Afrika Tshipembe dza lushaka ri a wana dziko ri tambela bola ya vhuḓi ra wana uri musi mutambo tshe maguboni ri vha ri khou ita nga tshithu tshithihi tsho sa kudanyisa dzibola na mambule musi ho fhatiwa dzikhona dzeyo ra wana vha sa dzishumisi zwavhuḓi ra sedza mitambo ine ni ḓo wana Afrika Tshipembe i khou tamba i nga vha enei timu ya miṅwaha fhasi ya 23 kana ya vhatimu khulwane ndi khou amba kwangata dza Muzanzi ni ḓo wana uri arali ri tshi khou amba nga position ni ḓo wana vho i fara ra wana khamusi ri khou amba dzi shot on target ni ḓo wana vha nadzo fhedzi na wana tshikoro tshi khou rwaho tshithihi zwa to amba uri ndi wone mushumo muhulwanesa une khamusi sa timu dza Afrika Tshipembe dza lushaka ndi wone une vhagudisi vha khou tea u sedzanesa nawo u thoma nga maanḓa ri kha mafhungo o fhedzisa dzibola kana u kudanyisa dzibola na mambulenga uri zwi a konḓa hezwo zwithu Muzanzi kana zwi khou konḓela vhatambi vhanzhi ri to vhala vhatambi ane khamusi ri nga amba uri a to wana bola a nga i kora kana a shumisa zwavhuḓi zwino u nga amba uri mushumo muhulwanesa kha timu yashu Muzanzi u nga amba uri ndi u kudanyisa dzibola na mambulenga uri ndi tshi sedza ndi khou wana uri timu ine ya vha uri a i tuvhesa na mushumo munzhi ndi khou i sedza khamusi kutambele kwayo nga ngo to angaredza nga maanḓa ndo amba uri hangei murahu uri ro wana ri na ṱhanganelo ntswa fha kha center back ya Musiwana Tiwani na Musiwana Smith ine u ya nga nṋe ndi vhona ungari vho tamba khwine naho khamusi bola yo koriwa kana tshikolo tshi koriwaho a hu ngo vha vhukhakhi yavho vha vhukhakhi ya mulenda vhuno fhedzi ndi vhona ungari mushumo muhulwane kha ino timu yashu u khou to i sedza ngo angaredza Muzanzi ndi kha mafhungo o fhedzisa dzikhona dzee.
0: Ro sedza shango ḽa Algeria ndi vhadali ndi timu yo to dalaho ine na yone vha nga vha vha khou fhaṱa ro lavhelesa miṱaṱisano i ḓaho nga maanḓa ro lavhelesa muṱaṱisano Africa Cup of Nations wa vhathanga vha fhasi ya miṅwaha ya 23 mitambo ya dzi Olympic Games. Ni tshi lavhelesa timu ya ḽa Algeria ni nga i amba sa timu ḓe ro lavhelesa uri vha nga ndi vhathanga vhane a vha na nyofho vhane vha nga vho ḓivhudza u nga ḓiwana vha khou isa phanḓa na uri mashango ane a bva hangei devhula ha dzhango haya ḽa Afrika a vhonale ya mashango ane kha mveledziso a khwinesa nga maanḓa ro sedza uri vha vha na maanḓa ndi vhalapfu vhane a vhashavi u tamba hezwiḽa zwine ha nga pfhi vha khou tamba nga nḓila i si yavhuḓi tshiṅwe tshifhinga vha shumisa maṱali zwenezwi mutambo u tshi khou ya phanḓa hune vha kona u renga vho malogwani.
1: Muzanzi kha mutambo muṅwe na muṅwe ra ḓa zwori mugudisi muṅwe na muṅwe a tshi dzhena mutamboni ri na zwithu zwi no pfhi game plan, game approach, ngo to ralo fhedzi ya ra sedza ndi vhona ungari mugudisi wa Algeria ndi tshi sedza ndi vhona ungari zwituku khamusi zwi khou bva khori kha mutambo wo fhelaho vho kundwa nga zwikoro zwiraru kha tshithihi vho dzhena hafhanoni vha na nyofho vha ḓivhudza zwori a ri khou tamba mutambo wo vuleyaho a ri khou ṱuwa pound to pound na Afrika Tshipembe ri khou dzula murahu ra ṱhasela nga muri o ṱhaseliwa une arali ra sedza tshifhinga tshe ra wana Algeria Muzanzi ḽi tshi khou ṱhasela kana ḽi tshi khou isa mutsiko kha Afrika Tshipembe ra tshi zwi vhona zwori tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga itea zwa amba zwori timu ya Algeria musi u tshi sedza i ya kona u tamba bola inevho ndo dzula murahu i ya kona u tamba bola inevho ri ndi yo ṱhasela fhedzi ndi vhona ungari kha mugudisi vhone vhane ri vhona ungari vha na nyofho zwi tshi bva kha vhakhaedu uri vha ya vhalela kana vha na nyofho dza u koriwa zwikoro Muzanzi zwine ndi vhona ungari arali vha nga kona u vha kha musi na madzhenele avhuḓi kha mutambo ḓivhudza zwori ri ḓo ya pound to pound na vhakhaedu kana vha si vhe na nyofho ndi vhona ungari ndi iṅwe timu ino nga amba uri i nga imelela khamusi lushaka lwa Algeria ngo to angaredza ri khou dza bola kana ri khou dza mitambo ine ya vha uri ndi ya dzi Olympic ngo to ralo Muzanzi
0: the queen of sport ro shuma ndi zwone a ri ṱangane tshifhingani tshitevhelaho
1: ndi zwone
0: ndaunduna khezwo tshifhinga tshashu minete kheiḽa ndi ya ṱahe fhedzi na hafu ndi u bva kha wara ya vhuṱanu ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe mbekanyamushumo ndi u Doba Buse nṋe ndi Pfimbo Deni Martin Muzanzi Munyai the General fhedzi awa vhasi hango ri na ofani ane a vhange Euphoria Golf Estate hune mitambo wa golf u tshi khou bvela phanḓa ro lavhelesa Limpopo Golf Championship hune zwa zwino ndi a tenda na fulufulu aiwa ri nga vha vhono khunyeledza hune zwinzhi ri nga lavhelesa uri na zwi ḓo tshimbila nga tshivhumbeo ḓe fhedzi a vhari ndi tome ndi ri gidi ngafha ndi tshi vhuya naye ofani u ḓo ri vhudza zwinzhi uri zwina zwo tshimbila nga nḓila ḓe hange Euphoria Golf Estate.
2: Yorowa kha Phalaphala FM.
3: Nyambeni vhafuniwa uri ndi tshe mutuku ndavha ndi tshi vhona unga muthu muhulwane a sina mufumakadzi uvha a tshi khou to ḓi itisa.
4: A zwo ngo leluwa zwi a lemela
5: zwi ṱoḓa mini
4: ri zwi ṱoḓa danori vhudza
5: ah ine vho vhudza
4: ah no Tano rubuza sto da mini rere.
5: Ndo rubuza ri wangu mfumakadzi uri nechitendo wa mfumakadzi.
4: A uyu ndera na akari kuza oyi. Uri vana Zore ruwa rani. Diri au zore ruwa we.
5: Apa ni kodo mbore ndru ya rana mfumakadzi dine. Ome wono dina tere. Niko ri shango kezo, kezo ri hon. Ok, uru. No dina tere shango. Itani zwa shango ule ni niche.
2: Vyaoroa, Kaparapara FM.
6: Ahongo cha sara maduwa mangana uri rewana rurindeerwa. Uwona na Kaparapara FM. Benvenuti a Venezia. Yesi, nduri, votanganezo a Fanis. Rina sote ropeza. Rivendeza uva toyendo, Ruitilichat, Napulwa. Majaro haya atoma the 15 October, usikera the 25 October. Nikarwendo holo, unaranamera sote, zibisi, mapupo, rainganga chikaebe. Yesi, ndi ukruza. Rendani muna uzi uri, arani huna mbuziso imwe. Bihone vatu. Yo, Rendi, bihone mbuziso chike. Zote ngeri wana uri jene zirichi kukruza. Ndi mwalisere, kabarwendo kwa mwaka nina. Hoi, ra.
2: Hey, hey, ni Parapara FM.
0: Kezo ndizone ni Parapara FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Chipembe vazu ya mbazo avu dijanti bai varibona venedu a Venesi ndimusi ya papachiri anotanganeja Venice hapa ndimusu kukruziwa batu vashu batu zifara luko kruziwa ambu ziso zingwe ababu zise vachira vele saruendo uruwa mwakani mbeka nyamshimu ndudu babuse ni nifimbo ni Martin Muzanzi Munyai koyu ndiyo pani richira vele sa Limpopo Golf Championship runa vele sa mwawa gdimbiri fumbiri rati uvange Euphoria Golf Estate une hapa zinji zoite ya mutambo roguma vosikao kama kaura chere vachibu tamba vachibu banandrobo roro ya kamurindri wabufumi maro nga mramsi roba richibu tundu dhibo rinande nyi ane abangwena rose dza hono nwa hone ha apa nzumba busiwa na ya hone idoba yo imanga chibumbe the open rikadini tanganedze
7: ni matabama mzanzi ni matabama na batikiritu wa paraparepe
0: musi richi amba apa roba rikuamba richiri ya iwa hono iwani ngei katrao zineza koenge zezwa kana tao ze ndroboro ruanga mramsi tibota mbo ulingana haba batambi rose zorisa dhiburi ndinyi ane rangari na musi ndia nengwe na roda bedesa Limpopo Golf Championship rose za mwao gudimbiri fumbiri rati zo chimbira ngandirade musi richi seza ndroboro ruiyo hone ha mukundri ozvikona hani
7: ndika kwasedza mudzandi na vafishikiswa para para pano uri ndingo hova nandovororo ngauri ndinototoma ubva cha mutatano uyu wa Limpopo Golf Championship wa toma nga wa 2019 richivona playoff kana ndovororo mudzandi ngauri vatambi votamba ulingana zvazvikototakadza ngauri vatambi ava vaviri kamanga Kyle Barker na Cole Stevens ndi vatambi va Africa Chipembe zvino takadzori mudzani ngauri rinova na minwa ine vati vana vatambi vanda vene vako wina i tournament ngauri i tournament ine ndikona ndinga manda mudzani ini wana uri vatu va machango pamba nawo vabva vachikotamba fhedzi mudzani vai kwatsese dzori muthu ana Kyle Barker ndi ene we akunda kha i tournament mudzani ka play ka play off ndavuti okane awana baby ndi wana Cole Stevens avana mashudo mavi ezvi vachikwira zvopata apata ruviri mudzanzi zvino zvakuta kuti ndecho chipinga mudzanzi ikamutambo wa golf chikara chimwe chino chino chino chiwana nditoshumisa izvo zvaita mudzanzi dzori call the second yene ntweva vachikuti vatova kusumbedza uri vakotakairo uri kana vana vakotakairo uri anga wina fhedzi hangoshumisa chikara mudzanzi hasvika he muthu wana Kyle Barker amukunda zvino zvakuta mbori ngwena ya mwahono uyu wa Limpopo Golf Championship ndi Kyle Barker mudzanzi ane ava vakashango la Afrika Tshipembe ara ndati dzanzi na chikatori hafhaḽa ndi kha top 10 mudzanzi vasiwana vasouth africa ndi vone vamalo Musi
0: richi amba hapa bunja batu baba boli ndrelo riai kani ya tournamente ya uyungwa yoba na mashili ni otro ima hongandila de musi richi amba mbeza na mwani wafira wakana chikuwa macha one chiba chichiko fanana one ha vadzudzanyi ba hone vono tromu amba zwiṅwe na musi rosedza nga tournament ya ṅwakani.
7: Zwine nda nga to sumbedza Muzanzi ri tshi khamba kha mafhungo a tshikwama ndi uri masheleni ono swika 2.5 million ndi masheleni anei havha vatambi vhoṱhe Muzanzi vha kho ḓo wa shera fhedzi musiwana Kyle Barker ndi ene ane a kho ḓo wana masheleni manzhi u fhirisa vhaṅwe vhathu kana Muzanzi ngauri heyo 2.5 million a zwi kho to amba uri mufowina ho ndi ene ane a tshimbila nayo. Zwivha zwi kho tamba uri top 10 ya hone ndi yone ine ya kho ḓo wana masheleni a Muzanzi. Ndi wana uri khano masheleni nga wana uri musiwana Kyle Barker a nga ḓi tiwana masheleni o swika vho 500,000 hanefa. Zwivha zwi kho to bva kha uri zwi kho to kovhekeswa hani Muzanzi. Fhedzi ndi kho ḓo amba nga tournament ya ṅwaha u ḓaho Muzanzi, nda zwi humbula zwauri ndi hei tournament Muzanzi ṅwaha wo fhiraho kana miṅwaha yo fhiraho yo vha i tshi tambiwa hanefa nga miṅwedzi ya vho Matshi na April. Nga uri fhedzi vha vha tshi khou vha ḓo dzudzanya tournament vha vho sumbedzisa uri vha khou nyaga uri tournament i tambe nga miṅwedzi yeneyi ya September, October Muzanzi ngauri vhatambi vhanzhi vhene vha South Africa kana vha mashango maṅwe vha vha vha hone uri vha kone u ḓa vhatambi kha tournament Limpopo Muzanzi. Fhedzi a vha to khwaṱhedza maḓuvha ine tournament ya ḓo tamba ngo mara ndi kha to ni vhudza uri i ḓo ḓi tamba nga mini ṅwedzi kha ṅwaha u ḓaho, i ḓo ḓivha i hone Muzanzi. Vhalambedzi Sansanso vho ḓi sumbedzisa uri ḓovhe vha hone vhalambedzi vha Limpopo Tourism Agency vha ḓo ḓi sumbedzisa uri ḓo ḓi vha hone Muzanzi. Hani zwine nda gasa futhi Muzanzi ndi uri mulangavunḓu wa Limpopo vho dokotela vho Pfufhi Ramathuba vho vha vha hone hanefha na musi Muzanzi ndi vhone vhe vha vha khou ṋekedza trofi yeyo kha Steve Barker a tshi khou wina Muzanzi. Vho sumbedzisa hafha vha tshi khou amba na vharamafhungo uri tournament yo raliyo ndi zwithu zwine zwi a vha takadza ngori vha vha vha khou ḓisa vhathu vho no dala kha vunḓu ḽa Limpopo zwine zwa tou zwa engedza na mishumo Muzanzi, zwa engedza na uri vunḓu ḽa Limpopo ndi vhone ḽa ranga ri tshi khou ya kha zwa tourism.
0: Musi ro lavhelesa ngorali zwi vha zwi khou khwaṱhisedza tshoṱhe uri mushumo wa ḓuvha ḽa ṋamusi wo pendela ngorali, hune ri khou ḓivha uri Barker ndi ene ngwena ya Limpopo Golf Championship ro lavhelesa ṅwaha wa 2023.
7: Ndi zwone Muzanzi, Kyle Barker ndi ene ngwena u ḓi ndi mushiwana ene Muzanzi ndi mafhungo a golf Muzanzi o vha a khou tamba kha tournament iṅwe ya Rwanda vhege dzo fhiraho nahone mushiwana Muzanzi o fhedza o namba kha wima vhili ndi khamba nga Cole Stevens na ene o vha tshi khou tamba kha shango ḽa Rwanda dzivhege dzo fhiraho. Zwi khou to sumbedza Muzanzi uri hei tournament ya Limpopo Golf Championship ndi khulwane nga maanḓa. Vhathu vha Limpopo vha tea u ḓi hudza nga hei tournament Muzanzi ngauri arali tshi khou amba vhatambi vho no swika 115 ha vha na vhatambi vha 22 vhane vha bva kha mashango a nnḓa a Europe Muzanzi. Zwi vha zwi khou to sumbedza ndi tournament khulwane na pese ya hone Muzanzi ndi yone ine ya ita uri vhathu vha bve vha na dzangalelo uri vha bve vha vhe phathi ya tournament. Ndi vhona ungari ndi zwithu zwine vhathu vha Limpopo vha tea u ḓi hudza ngayo Muzanzi. Ndi ina miṅwaha ya malo fhedzi tournament i tshi khou tamba ndi sokou pfesa uri Muzanzi miṅwaha i tshi khou ḓi ita Muzanzi ndi tournament enei na vhathu vha madzina mahulwane vho to ḓala tshi khou ḓi tamba hanefha Muzanzi mukopou.
0: Opani ri khou livhuwa nga maanḓa ri tshi ra iwa no shuma ndi zwone awelani ni ḓiphine haningei ri dovhe hafhu ri oke maṅwe mafhungo ri ṱangane na vhathetshelesi vhashu ri vha ṋetshedze one.
7: Ave matekwana avhuḓi Muzanzi na vhathetshelesi vha Parafarafara.
0: Ndaunduna. Kezo tshifhinga tshashu minete keila ndi ya fumbili fhedzi ndi u bva kha awara ya vhuṱanu ndi Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanu misi yoṱhe ndi Limpopo Golf Championship ubva Euphoria Golf Estate ndi muhopo ngange vho mubva ndi mubveledzi ndi ofani a khou ri ṋetshedza no ri sumbedza Clyde Barker o ḓiwana a khou shuma nga nḓila yavhuḓi ndi yono ngwena ro sedza tournament ya huno ṅwaha hune vha zwipfa zwori a tshi amba nga luvhanḓe ndi luvhanḓe lwavhuḓi hune vha zwipfa zwori ramba nga vunḓu ḽa Limpopo vhunzhi ha tshifhinga ramba kha mitambo yo fhambananaho ri tshi ḓa kha sia ḽa u nga fara nga nḓila yavhuḓi dzimbande ri bva phanḓa. Fhedzi awa ndi a vha ri ndi fhire nga hafha mavhengeleni ndi thome ndi yo wana vhukhopfu.
8: Ingedza u ita nga une ra nga kona ri tshi itela vhafunwa vhashu musi ri tshi kha ḓi tshila ndi ngani ri sa vha sii na tshirunzi tsha u ya hoya. Clientele Funeral Plans i badela masheleni. Vha dovha hapo vha wana tshumelo dza u renga zwiḽiwa, u endedza na u tibula tombo. Mbuyelo dza maṱhakheni na lwafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Clientele Royalty i vha ṋea mbuyelo dzo khetheaho nga royalty program ya mahala. Clientele Funeral Plan ndi mpho yavho ya u fhedzisela ya lufuno. SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
2: Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada. Ngauri magondoni vhaendanga nayo, vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe, muendanga nayo na mureili, ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM.
9: Hey! Hey! Ndi Phalaphala FM.

0: na pedzi na hafu ndo livha kha awara ya vhurathi. Ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Ri nanwi misi yoṱhe ndo amba ri hafha ri ḓo vhuya na mugudisi wa kale wa The Bees, Black Leopards, Venda Football Club, Sina United, timu dzo fhambananaho, Chipa United, dzoṱhe vhane ra ḓo ḓi wana ri khou amba zwinzhi zwilonesa vhukuma ro lavhelesa vho matshelo havho hangei kha timu ya Kruger United nga murahu musi ho vha na tshanduko ri tshi sedza kha sia ḽa vhurangaphanḓa. Muporofita Lotaba Maria vha ṱanganedza.
1: Ee, Mathaba mavhuḓi Muzanzi, mubveledzi vhanyai vhanga ndi vhanyai vhoṱhe.
0: Ee, hai ndi vhanyai
1: na vhathetshelesi vha Phalaphala FM.
0: Khezwi ro amba hafha vha tshi ṱanga lwendo vha tshi livha kha timu ya The Bees ine ya tamba kha Mutsipe Foundation Championship, vha vha na ndima yavho ya unga phulusa timu u ḓi wana tshi khou remiwa nga mbaḓo ya tsitselwa fhasi kha iḽa itshe hone kha ḽiga eneiḽa, fhedzi vha tamiwa nga timu ya Kruger United uri a vha ḓe vha thuse. Zwa zwino ha hu vho pfala mivhigo ya uri u nga ri vhuḽa vhuṱama a vho ngo tsha tshimbila nga nḓila yone, vha nga ri bvisela khagala uri zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe, hone ha mafhungo a uri vhuṱama ho fholodza vhukati havho na timu ya Kruger United vhungoho u swika ngafhi?
1: No, ndi nga tori nṋe ndi kha ḓivha muthu wa Kruger United. A hu na vho zwiṅwe zwithu zwine nda nga ri khezwi zwo shanduka. Zwone ndi nga ri ku ḓi tovha vhukuhumbulele kwanga kana lutamo lwanga lwa uri a thi khou kona u to u khoupha zwavhuḓi. Ṱhaṅwe muthu ano ḓowelesa u vha ene mufara dzithambo, hezwo muthu sa mugudisi tshiṅwe na tshiṅwe u vha tshintshi henengei kha vhene vhaḽa kana kha murangaphanḓa kana mugudisi muhulwane. Zwi amba uri na musi u na kuvhonele kwau a ku koni u to u vha na ndeme ngo to ralo, u tea u ita zwine muhulwane a vha a khou ṱoḓa zwone. Ende tshiṅwe tshifhinga vha ḓivha u khou ḓi pfha u nga ri u na pulani nyana yo nga ri khango ri sali u nga ita zwigede na zwigede, mara zwithu zwoṱhe zwi tea uri zwi ḓe zwi tshi khou ḓa nga ndavha nga nḓila ya uri sa murangaphanḓa wa kha thekiniki u ḓi tea uri na ene a kone u vhona zwithu nga nḓila ine vha khou zwi vhona ngayo. Arali a sa zwi vhoni ngayo nḓila, ri tea u ita zwezwo zwine zwa khou ṱoḓea nga muhulwane, ngori ndi zwone bolani zwi tea u to ralo. So ndi nga ri ndo ḓi to ita vho khumbelo ine a thi ḓivhi uri i ḓo fhedza swika ngafhi. Ndi nṋe ndo to humbela, ho vho sina uri vhushaka a si avhuḓi, vhushaka ndi avhuḓi.

0: ndi kha ḓivha henengei kha tsimu, mara ndo humbela uri ngori tshi khoto shuma nga nḓila ine na nṋe zwithu zwanga nda zwi funisa ngayo kana nda zwi konisa ngayo, so tshiṅwe tshifhinga tshi khoto shuma nga heyo nḓila zwi a vhonga ṱhaṅwe u khou tswa muhoro kana u khou tswa masheleni. Zwino a thi khou yanga u tou ita zwo tou tswa, ndi khou yanga uri zwi vhonale na tshanḓa tsha khwaṱha ndi tshi khou shuma. So ya ndo humbela uri a si khwine na ri fhedze ovho vhushaka, nṋe ndi vhonevho zwiṅwevho ndi tshi ya phanḓa, mara u tou amba ngoho ahuna tshiṅwe tshithu swika zwino. Ndi kha ḓivha henengei, ṱhaṅwe ndi kha ḓi wana phindulo yori ndi khou tendeliwa kana thi khou tendeliwa, zwi ḓo bva kha kuvhonele kwa vharangaphanḓa vha thimu, mara mafhungo ndi uri ndi kha ḓivha henefho.
1: Khezwi vho amba fhungo ḽa uri wa vha u na nḓowelo kana wo ḓi ḓowelela uri iwe nga nḓivho ine wa vha nayo wa vha u khou kona u ita zwithu nga nḓila yau. Tshiṅwe tshifhinga arali u tshi vha wo dzula wa vha u khou amba kana wa vha u khou shuma u tshi vha u khou rangiwa phanḓa nga muṅwe muthu, u a wana uri ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine a zwi tu vha zwavhuḓi kana a zwi tu dzula nga nḓila yavhuḓi nga u tou ralo. Vhuṱama vhu vha vhuhani ro sedza vhukati havho na avha muṅwe vhane vha vha vha khou vhonala vha vhone vhane vha nga vha vho fara ṱhaṅwe zwoṱhe maḓomu na masale vha tshi vha khou sumbedzela uri zwi tea u tshimbila nga heyi nḓila.
0: A vhuṱama ndi yavhuḓi nga maanḓa, ahuna na u tsingisana, ahuna na mini, u ḓo tou vhorobothi zwino zwi itele zwa zwithu, muṅwe u ḓi itavho zwiṅwe, muṅwe ṱhaṅwe a vha o ḓowela zwiṅwe, ende u nga si ḓe wari ndo rali ngori nṋe ndi na kuitele kwanga a u itiwe zwezwo, mara u tea u dovha hafhu wa ṱhonifha na vhathu vhane vha vhori vho promota thimu. Zwi amba uri u vhuya thimu ya promotiwa zwezwo zwine vha ḓivhisa zwone kana zwine vha itisa zwone zwi amba uri zwi a shuma. U ḓi tea u lingedza uri u vhe na unga ri ita zwithu nga nḓila yo fana naho zwi nga si to fane nga ine nḓila. So ha vhushaka hayi ho to dzula zwavhuḓi, athina na tshiṅwevho tshi ndanga tshi ambavho nga vhugudisi kana nga vhagudisi vha nda khou shuma navho.
1: Musi vho sedza nga nḓila ye vha shuma ngayo kha thimu zwa zwino, vha vhona naho arali vho vha khou tshi khou shuma fhasi ha muṅwe muthu, vha khou vhona vho kona u swikelelana zwe vhone vha vhidzelwa zwone kha thimu, nga ri kona uri thimu ya Kruger United vhunzhi ha tshifhinga i vhonale tshi nga i khou salelesa murahu ri tshi vhona kha u ḓiwana i tshi khou wana mvelele.
0: Ndi nga ri arali ndi vha ngo to amba vhongoho isinaho na mazwifhi, a thi ngo vhuya nda ita na kota ya zwithu zwe nda ndi khou yanga ita zwone kana khambaro zwe nda vha ndo vhidzela zwone. Ndi nga ri ri tea u amba uri thimu i henengei murahu naho husika vhuimo ha fhedzisela, mara vha lavhelesa uri ro korwa zwikoro zwingana zwino nga ri thimu ikha -9, so u nga si ḓirwe khana nga hezwo zwithu wari zwi tshi khou tshimbila zwone. Soko pfhesa uri na zwithu zwinzhi zwine ndi tshi nga vha ndo ita kana zwine ndira vho ri ṱhaṅwe ra ro tea ro zwi lugisa, ngori thi zwino a si zwithu zwa muthu muthihi, ndi zwithu zwa vhathu vhanzhi. Ri ḓo tea u vhona uri ri nga thusanisa hani, mara zwihulwanesa zwi vha zwi khou bva kha uri henevho vharangaphanḓa kana murangaphanḓa u nyaga zwi muthu a tshi thusiwa a tshi khou thuswa nga nḓila ifhio. So ndi nga tori ndi zwezwo, mara ndi nga ri arali tshi zwazwo to zwi khou tou vha uri ṱhaṅwe ndi nga ri nda ndo shuma kana ndi khou shuma zwo ni tou pfhia muthu o khwaṱhisa tshanḓa aro tia ri sio kha vhu vhuimo na zwikoro hezwi zwinzhi zwinzhi zwa ra koriwa ra ro tia ṱhaṅwe zwi zwiṱukunyana nga nnḓa zwenezwo ṱhaṅwe na u kora, ngori u nga ri ri kha ḓi tovha ro kora zwikoro zwiraru fhedzi tshe khalaṅwaha ya thoma. Ndi mafhungo ri na henefho ndi vhona u nga ri ri vha ro salela murahu ro rotea ri na zwithu zwinzhi nyana. So ndi nga ri a thongo to shumavho nga heyo nḓila, ṱhaṅwe ndi nga tori thongo to shuma nga nḓila yavhuḓi, ndi si khou nyaga u dzumbama nga vhaṅwe kana u dzumbama nga zwiṅwe. Ndi khou zwi amba ro fhelela ri ngori sa zwino ro ralo ndi tshi khou ḓi amba uri hu na murangaphanḓa, ri tea u mu thusa ra mutakula a ima phanḓa kana a ima nṱha, so a ro ngo kona u zwi swikelela.
1: Khezwi vho ya vhashuma vho ḓivhidzwa sa muthusa mugudisi vhone vho ḓowela uri vhunzhi ha tshifhinga vha vha vhone mugudisi ane a vha khou ranga kana ane a vha khou dzhia dzitsheo, kana ḽiṅwe ḽa maḓuvha kana kha tendelano ye vha vha nayo ya yo ḓiamba uri zwenezwi vha tshi khou ḓa vha khou thusa, vha ḓo fhedzisela vho wana maanḓa oṱhe o fhelelaho, vha vha vha tshi khou shuma hu vhone vhane vha khou dzhia dzitsheo, kana hu na zwiṅwe zwine ho ḓi sokou pfhi vhone ri khou vha thola sa muthu sa mugudisi, vha sokou ri kha ndi lingedze ṱhaṅwe ndi ḓo kona u shuma.
0: Hai, a hu ngo vha vhona zwiṅwevho nga nnḓa zwo tori ndi ḓe ndi vhe muthu sa mugudisi ane nga tshenzhemo ndi vha ndi tshi fhira technical team yoṱhe. Zwino vha vha khou nyaga muthu ane o ḓi dzikisa zwithu musi vhathu zwi si tsha ḓivha uri ya ngafhi. Ndi ngori ndo no zwi ita lunzhi ende fhethu hunzhi hoṱhe na kha Premier, so ndi ḓo kona u fha vhathu direction uri hu itiwa zwikete na zwikete. Mara like I said, sorry u amba nga tshikhuwa, vha mpfarele nga maanḓa. Sa zwino ndo no ḓi zwi amba uri u muthu sa mugudisi u vha u tshiphangani tsha muṅwe muthu, ende arali hoyo muthu a ri fhano uri nda ro ima namusi nṋe ndo vha ndo ḓowela uri ri ḽa ro dzula, ndi fanela u konḓelela nda ima. Ḓo ḓi ita ndi tshi khakhanyana tshiṅwe tshifhinga nda ḓi dzula, mara a tshi ri hei ḓo ḓi zwi humbula uri nda ḓi fano ri zwi ita nga heyi nḓila. So zwi nga vha ndi zwezwo zwine nda nga ri ya zwi khakhisanyana zwi tshi ḓa henefho, mara nga nnḓa zwezwo a hu tou vha na maṅwe mafhungo. Kontraka yo vha i songo vhuya ya amba zwiṅwe zwithu na zwithihi zwori hu tshi itea zwigede u ḓo itea zwigede. Arali zwo vha yo vha yo ralo kontraka kana thendelano, ndo vha ndi sa nga tendi, ngori zwi amba uri u vha u tshi vho ya huṅwe fhethu wo no vha na muya na uri u vho vhofha mbilu yau uri nga vhe ri tshi tou ndiwa uri na nṋe ndi kone u vha nga nṱha. Ndi zwithu zwine a ḓi pfana nazwo, ngori a si zwine na nṋe nda nga zwi takalela ra zwi khou itiwa kha nṋe. So hai vhanyai, a huna na zwiṅwe zwithu Muzanzi. Yo ḓi tou vha vho ri kuitele like zwezwo zwine ra tendisa khazwo a si zwinzhi zwine zwa yelana, ende ngo ralo ndi songo soko tsimbeledza thimu ya vhathu. Ndi khou zwi vhona zwori nṋe mushumo nda khou ita a u khou tou vha uri u khou ḓadza tshanḓa. Ra soko omelela ngo tshiṅwe tshifhinga wa omelela kho tou tila uri huvhe na mushumo, wa omelela u swikela hu tshi vhuya ha swika hune ha fiwa, ende vhathu vho shuma nga maanḓa uri thimu i swike hangeno kha Premier League. So zwino zwi nda pfha uri ṱhaṅwe nṋe ndari nda ṱuwa vha nga bvisa muṅwe muthu a ḓa ita dziṅwe tshanduko, kana a ḓa a ranga phanḓa havho vhathanga zwavhuḓi. Ndi khou amba ri tshi ḓa kha tshipiḓa tsha tshenzhemo.
1: Musi ri tshi lavhelesa muthu a tshi vha khou dzhia tsheo ya uri u nga ri zwine nda khou shuma zwone a zwi ngo lingana, u a wana tshiṅwe tshifhinga hu tshi vha na vhaṅwe vhane vha khou mu sengenedza, huṅwe vha ḓi ri hai ha Muzanzi u nga ri u khou humela Phalaphala FM ngauri vha nga vha khou mu sengenedza zwe a shumisa zwone, o shuma zwavhuḓi. Kani ha ri nga wana vha tshi khou dovha hafhu vha humela ngei muṱani wa The Beast, kana hu na vhaṅwe vhane vha khou sengenedza uri a idani tshidulo khetshi.
0: Ndi nga ri hezwi zwithu zwa hafha kha vhugudisi kana kha mushumo ndi ra khou shuma hone ndi ḓo tou fana na zwizwina zwa tshi ḓi ambiwa kale nyana tshipfi a thi muzana wona kha vha tshipfi ndi thase yo maliwa kana yango maliwa a tshi khou tshimbila vhathu vha ḓo ḓisengenedza. So ndi zwi ḓingana ni fano bola ndi zwo ri namusi u tshi ndi tshi to top ndi tshi to fhedza u saina thendelano ho ḓivha na vhathu vha khou tiambura, mara wa isa khantheli nga hafho na ḓanga ngeno ngoralo zwi dzula zwi hone hezwo zwithu. Ndi tou vha uri kho ri iwe muna u vha o ḓivhudza mini nda ndo ḓivhudza vho ri ndi tshikhala nyana ndi siho kha Premier League. Ubva tshe nda ṱuwa kha Premier League ndi musi Tshakhuma i tshi rengisela marumo nda ndi sa ḓivha nda vhuyelela. Zwino nda vha na lutamo lori hai ndi khwine ndi humele nga ngeni ndi vhona uri zwishimbilisana. Zwo sengedzwa zwi dzula zwi hone na henefho hone muthu anga ya hone zwino a tshi to swika fhedzi u ḓo ḓivha khou ḓivha wa sengenedzwa na zwiṅwe, ngori zwezwi zwine wa vha u khou ita a u ḓivha uri ndi nyola lavhelesaho ndi hezwo zwithu. So red nga story mini ndi mini ndi kha ḓi lindela uri ri a tendelana na na vhathu vhane nda navho vha sa vhanda. Ndi kho to rabela uri nga vha tshi tenda uri ri kone u ita uri heyi thimu i vhe fhethu havhuḓi Kruger, ende uri i vhe fhethu havhuḓi ndi ha musi nṋe ndi sia.
1: Zwi amba zwori ri soko humbulela uri ṱhaṅwe na ningei kha the beast ngori lwendo lwo vha lwa vhuḓi vha nga ḓi humela.
0: Ya no, hu na fhethu he wa ḓi ya zwithu zwa tshifuka zwa tshimbila zwavhuḓi, vho ni ḽori ya ḓivha hone vha ḓi sokou pfha uri a ungari nda vhuyelela ḽiṅwe ḓuvha zwi nga ita zwo, mara thi vha i ḓivha bola ri itisani. Vha nga ḓi wana ara shuma zwavhuḓi khalaṅwaha yo pfhukaho, u tshi vho vhuyelela zwino dza swika dza vhuya nga maanḓa, hone ku vhunduliwa metshe na metshe. Mara zwihulwane ndi zwa uri fhethu ndi hunzhi, muthu kha ḓi lavhelesa zwi nga si ndzhiele maḓuvha mavhili kana ḓuvha ḽoṱhe ndi sathu u dzhia tsheo. Zwihulwane fhedzi ndi zwa uri vhahulwane vha thimu vha khou tendana, ngori ho vha vha khou sumba vha si khou tenda. Ndi kale nyana ri ndi khou ḓi amba ngazwo, a zwi ngo to thoma zwino, ndi kale ndi khou amba nga hazwo uri vhathu vhashu nwana ndi sa khou tou shuma zwino, ndi khou humbela ndo ḓowela u shuma. So ndi khou humbela u vhofhololiwa, ndi ṱuwe ndi yo ṱoḓa mushumo ndi kone u shuma. Lino ndo to ndela vhone a vhathu uri ṱhaṅwe vha ḓo vhuya vha tenda uri ndi kale muthu a khou humbela kha ri tende a ṱuwa.
1: Ri khou livhuwa nga maanḓa vho Joel Muprofita Masutha, ri tshi ri awa ri ḓo ḽi sala murahu ra lavhelesa uri na zwi tshimbila nga nḓila ḓe, hone a ri a zwiḓivha uri ene khasho ndi yone ine ya ḓo to a ḓisa a kha ḓifhisa uri vho livha kha thimu ifhio.
0: Ano na zwiṅwe ndi hayani, ri fanela u penyisa zwa hayani, ndi yone khasho yashu
1: ndaunduna. Khezo tshifhinga tshashu minete kheila i tovha ya ṱahe fhedzi, ndi livha kha awara ya vhurathi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe. Avha ri ndi ri gidi ndi tshi vhuya u hone Lufuno Muthaiwana, ri lavhelesa oṱhe ane a nga vha khou ambiwa, ro lavhelesa ḽifhasini ḽa bola ya milenzhe u mona na ḽa Afrika Tshipembe, dzhango haya ḽa Afrika ḽifhasi nga vhuphara.
2: Tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u sina nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo na musi SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshimiswa tshire mulayone na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho. Tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo. Ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo. Ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone vhana vhararu vha katela u sina nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha wane khavara ya mbulungo na musi SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi 37128. Clientele Life ndi tshimiswa tshire mulayone na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
3: Hey! Ndi Phalaphala FM.

0: Kezo Palapala FM hoyu upfira spikwaru ubva nga hafha ngovela ndi ramabindu ndi mulimi ndi muthu ane avha na vhuhole pale ha mirado Palapala FM rinanu misi yothe mbekanyamushumo ndi khari konani rikwe thoma zwino nga miniti ya fumi na miti muthihi ndi ubva kha awara ya vhuraru Palapala FM rinanu misi awara ya vhurathi mani zwino zwa awara ya vhuraru zwi khou ḓala fhedzi hai hai ri khou kandela phanḓa arali vha khou reila goloi zwino vha dzi badani kha vha zwi ḓivhe zwori nga vha vho thandou vho si basai hu na manyadi kha vha lele zwavhuḓi nga nḓila ya vhuḓifhinduleli uri vha swike hune vha khou ya hone vha kha ḓi tshila ri kha ṅwedzi wa vhuendedzi transport months zwino vha zwi ḓivha zwori na vhaholefhali vha ya shumisa transport kana vhuendedzi ha nnyi na nnyi vha ya shumisa mabazi vha ya shumisa dzi thekhisi vha ya shumisa dzi Uber vha ya shumisa dzi Bolt na musi kha ri ḓo sedza vho vhuṅwe ha vhuendedzi ha nnyi na nnyi ri sedze Bolt ngauri vhaṅwe vha ri ha ndi hone vhuendedzi vhune hu a leludza sa izwi hafha kha dzi thekhisi zwi tshi nga ri a vha na mathada na kha dzi bisi fhedzi hai u ambe ḽi fhungo ḽa Bolt na musi ri na mureili wa Bolt ane a vha khatutshela singo vho singo ḓo kovhela
1: ndi madekwana urini
0: yo no tshaya vhusingo
1: ya yo no tshaya
0: a thi vhe uzwino upfi ni a tshaisana nga vhusiku ngei
1: hai ha namusi ndo ṱavhanya u tshaisa
0: aha Palapala FM ri na misi yothe mbekanyamushumo ndi kha ri konane ri dovha hafhu ra vha na mushumisi wa Bolt ane a vha a vha humi masindi vho masindi ḽo kovhela
2: ndi madekwana muhashi na vhathetshelesi ngeyo nnḓa
0: Kezo, nṋe ndi kha ḓi pfhumbula ndi muphirimia ndi ṅwana wa vhone ngovhela ndi bva tshaulu tsha Bowana ndi tsha khosi ya mufumakadzi ari ro to swika hafhaḽani nga awara ya vhusumbe hangeni tshi ri awara ya vhumalo vha zwi ḓivha zwori hu ḓo vha na mutambo wa vhafana vhafana na Egypt zwi amba uri hu ḓo ḓivha na tshanduko haningei phanḓa kha mbekanyamushumo ya The Blue Monkey The Blue One ndi mukomana wanga vhokhotsi muhulu na musi kha mbekanyamushumo kha ri sedze vhuendedzi hanyi nanyi fhedziha ri tshi khou sedza Bolt kha ri thome hafha nga mureili kha musi vhasendeli tsini na khudza ipfinyana ndi khou pfha nga vhakulenyana vho singo kha ndi ḓo sedza hafha vho singo uri ndi lini he vha thoma u shuma na vhaholefhali zwo vha zwo ḓa hani honeha vha zwi ṱanganedza nga nḓila ḓe
1: tsho thoma nda ndi pfhi singo khatutshelo ndi vha ndi khou shuma kha mafhungo a Bolt hoyu ndi ṅwaha wa vhuraru ndi khou shuma nga mafhungo a Bolt and then zwo ḓa ngori musi ri tshi khou shuma ri vha ri khou ṱangana na vhathu vho fhambananaho vhaṅwe ndi vhaholefhali vhane vha vhori muṅwe wawe ndi masindi mafhungo ndi ayo
0: kha ri ḓo sedza ḓuvha ḽo thoma musi vhone nga luambo lwavho zwi pfhi ndi request
1: ndi zwone
0: nga luambo lwa Bolt
1: ndi zwone
0: kana khumbelo ḓuvha ḽo thoma musi vha tshi wana request yo vha i tshi khou bva kha muholefhali wa gai arali vha kha ḓi zwihumbula zwavhuḓi
1: ḓuvha ḽo thoma ndi tshi wana request ya khou bva kha muholefhali o no bva vha rege Muleḓane ndi muthu ane a vha uri ha koni u tshimbila ndi muthu ane a vha uri dzi kidney dzawe a si a shuma u to dzula khou ṱanzwa dzi kidney vhe tshifhinga tshoṱhe
0: a tshi amba o tori mini musi a khou vha vhidza o sumbisa zwori u na vhuholefhali kana vhone vho tou mangala vha tshi swika vha tshi ri maḽo vha wana hei a u tshi nga zwino hone vha na maḓembe
1: nṋe nda sa zwiḓivhi zwori u na vhuholefhali mara ndo no tshi swika nda wana muthu a muholefhali mara nda pfhesa zwori ndi funa uri ndi shume naye sa izwi nene a muthu sa riṋe
0: zwene zwi vhone vha tshi limuwa uri hoyu muthu na vhuholefhali a vho ngo pfha tshi nga sikuvha mangadzanyana kana vha tshi pfha unga toka ṋamusi ḓuvhenyana ndi ḓo vha na khaedu nyana vho zwi pfhesesa nga nḓila ḓe
1: ndo zwi ṱanganedza ndo zwi vhona zwori nga nṱhani uri murahu wake ro no shuma na vhathu vha vhaholefhali ndo thoma nda shuma kerekeni awairini ake murahu so ndo no shuma na vhaholefhali musi zwezwi vha tshi khou pushiwa nga dzi wheelchair zwono nga zwezwo musi ri tshi khou vha ṱhogomela ri tshi vha paka fhethu fhambananaho zwino ndo no vha na tshenzhemo yavho a vhathu uri na avha vhathu uri vha farisa hani
0: lwendo lwa u thoma lwa musi ni khou vha dzhia u bva Muleḓane lwo vha lu khou ya gai esingo
1: ndi tshi vha dzhia muleḓani nda ndi khou vha isa kha iṅwe ya dzi private hospital hanefha Ṱhohoyanḓou, ndi nga si ambe nga
0: madzina.
1: Zwino vha khou kiliniwa, vha khou ṱanzwa dzitswio. Ndi muthu ane vha uri a sa koni na tshina tshithihi.
0: Yo vha tshenzhemo yavho yo thoma musi vha tshi khou shuma kha Bolt?
1: Yo vha tshenzhemo yanga yo thoma ndi tshi khou shuma kha Bolt.
0: Kha ri ḓo vhuya hafha kha vho Masindi vhane vha ya shumisa Bolt, ḓuvha ḽa u thoma musi vha tshi khou vhidza kana u requesta Bolt, ho vha ho itea mini? Ngauri hune vhone vha dzula hone thekhisi ndi phamuphamu dzo ḓala nga maanḓa, na mabazi a fhira nga hanefha ḓuvha na ḓuvha. Ḓuvha ḽe vha dzhia tsheo uri ṋamusi ndi khou shumisa Bolt, ho vha ho itea mini vho Masindi?
2: Ndi khou livhuwa mashe na vhathetshelisi ḽe nnḓa. Nṋe ndo vha ndo bva ndi shumisa thekhisi, ndi tshi swika Ṱhohoyanḓou ngauri ndo vha ndi na muthu wa maluwa vhe vha vha vha tshi khou vhaisala mianga, ndi he nda thoma u guda uri ndi shumise Bolt uri ndi nga si bve nda vha sia. Nṋe vho singo thongo vha requester, ndo tou ṱangana navho fhethu vha mashoponi vhungwana ndo ima nga na troli, vha ntsedza vha ṱoḓa straight kha nṋe vha tshi khou se vha ri vha khou ya vha kho ṱoḓa u thusiwa na ndari e vha ri ndi khou humbela vha thusa. Vha songo vha na mafhungo a uri tshifhaṱuwo tshavho tshi hani, ingoho vha ri vha dzula gai na resbus vha ri ndi khou humbela vha thusa ndi vha ise hune vha khou ṱoḓa ya hone. U nga ri ndi 2024 mathomoni ya ṅwaha, then u bva hanefho vho singo vha ndzhia ndi tshi khou tshimbila nga heiḽa wheelchair no lemela, vha ri kha vha mbudzi ndi vha farisa hani, nda vha sumbedza vha ri iyi wheelchair vha ita zwoṱhe vha ṋamedza vha swika nda ri kha vha khone nga hafha vha khona, ra vha ro zwino ndoni ro thoma vhushaka nda ri kha vha mphe phone number dzavho arali ndi vhi na thaidzo ifhio na ifhio vha ḓo nthusana vha ri nga mbilu tshe ro thoma hanefho nda na vhusingo.
0: Kha ndi ḓo vhuya hafho kha vhusingo, kha vha vho Masindi ni khou ṱangana mavhengeleni, vho Masindi a vho ngo humbela thuso, vhone tshivhindi tsho uya kha muholefhali vha amba uri ndi ni thusise hani, tshivhindi vho vha natsho nga nḓila ḓe vhusingo?
1: Zwine nda pfesa zwo ndi zwori
0: na uri vhone vha vho zwi kunisa hani uri muthu anga vha khou nyanga thuso.
1: Ndo vha vhona muthu o ṱolela ṱolela nda zwi vhona zwori havo muthu vha khou ḓa thuso,
0: vha tshi khou tingatinga,
1: vha khou tingatinga, vha khou sedza kenaki ende vho rali ngori ahuna uri vha nga kona u tshimbila vha ye huṅwe fhethu, a hone hune vha nga ya hone. So nda mu ḓiya khavho nda amba navho ngo to ralo.
0: Vho Masindi ndi tshi vhuya maragani ndi khou ṱoḓa uri vha nṱalutshedze nga khezwi vho singo vho khou ḓa kha vhone vha kuri ndi vha thusa nga mini, ndi nga vha thusa nga nḓila ḓe. Hu na vhaṅwe vhaholefhali vhane a vhudzisiwa hezwo zwithu zwa uri ndi vha thuse na, ndi nga vha thusisa hani, muṅwe anga ḓisemana ari vho to pfha hu tshi pfhi nṋe ndi khou nyanga thusona, ndi khou ṱoḓa uri musi ndi tshi ya maragani ri ḽi thome hafhu kha avho vhane vha nga ḓisemana mara thuso vha tshi khou i ṱoḓa. Phalaphala FM ri na lwimisi yoṱhe, athi mari maragani u bva hafhu ri khou bvela phanḓa kha ṅwedzi honuni wa transport, ndi ṅwedzi wa vhuendedzi hone ya ṋamusi ri khou sedza vhuendedzi ha Bolt ngori vhathu vha dzithekhisi ha zwifhinga zwinzhi ro no amba navho. Phalaphala FM ri na lwimisi yoṱhe, tshifhinga tshi khou ni mita fumbili ubva kha awara ya vhurathi.
3: Rental Legal i swikelelwa nga vhathu vhoṱhe vha Afrika Tshipembe. Pulane dzashu dzi a farea nahone dzi katela musi vho rumelwa CCMA, tshikolodo, dzinndwa dzo ḓitsendekaho nga zwa mbeu, tshumelo dzi si dzavhuḓi na zwiṅwe zwinzhi. Hafhu, mbuyelo dza maṱhakheni na luafhulelo lwa fhasisa ndi zwavho. Rental Realty i vha ṋea mbuyelo hedzi dzo khetheaho nga kha royalty program ya mahala. Kha vha wane khavara ya zwa milayo ṋamusi. SMS-ani Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Rental General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Rental Realty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo, milayo yo tiwaho i online. Hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
4: Chirimo cho swika ndi tshifhinga tsha u vusuludza nnḓu yavho nga mutengo wa fasi ha Top T Tiles. Kha vha wane dzi tiles dza fasi dza A grade nga quality ya nṱha u bva kha 7490 nga square meter. Vha shandukise fhethu havho hu si na u phola tshikwama. Vha wane venue cover paint combo, mabakete mavhili a 20 liters nga 65990. Vha khou vusuludza kana u fhaṱa. Top T Tiles i na zwoṱhe zwine vha ṱoḓa. Special a tshi ḓo guma nga dzi 4 October. Top T Tiles, hu na mutengo muṅwe na muṅwe wa papasi.
5: Arali vha tshe na ID dara, heila ine zwo leluwa u ita vhufhura ngayo, hetshi ndi tshifhinga tsha uri vha dzhie tsheo ya vhuṱali nga u pfulutshela kha smart ID card. Ri livhuwa nyaluwo ya mutingati wa digital na bannga dza Afrika Tshipembe. Zwino vha o kona u ita khumbelo kha madavhi ya madana dzi bannga dzine dza khou shela mulenzhe. A huna u ḓadza dzi bammbiri, a huna u vhaledza na miduba. Nahone, ri khou engedza maṅwe madavhi vhege iṅwe na iṅwe shango nga vhuphara. Hoyu ndi muhasho wa zwa muno at home. Kha vha dalele myhomeaffairsonline.dha.gov.za u wana davhi ḽa bannga ḽi re tsini navho.
6: Muhasho wa zwa muno, ri ḓisa tshirunzi kha vhoṱhe.
0: Khezo Phalaphala FM ri na misi yoṱhe, mbekanyamushumo ndi Kare Konana. Tshifhinga tshi koni minute ya 22 ndi ubva kha wara ya vhurathi. Namusi ri khou sedza vhuendedzi ha nyi na nyi ro sedza a Bolt. Vho Masindi, ndi tsha maragani ndo vhusa mbudziso ya uri hu na vhane arali vha vhudzisiwa uri ri vha thuse nga mini, vha nga amba nga tshiambela, vha tshi vhudza mini hafho?
2: Ndo livhuwa muhashi na vhathetshelesi Linda. Nṋe ndo shumesa na vhathu vhanzhi. Ndo vha ndi muthu wo kona u ḓivha uri hoyu muthu o no khou ḓa, u khou ḓa a na mamudi ḽifhio. Hezwi ndi tshi ri ndo shuma na vhathu vhanzhi, ndo vha ndi tshi ita zwa catering. Ndi tshi kona u vhona muthu o ima online u ḓo ḓa a ambisa hani, na ane a vha na nḓala a tshi vhonala. Nṋe vho singo vha tshi ḓa kha nṋe, thungo vha na mbilu yori ndi vha vhudzisa uri why vha tshi khou mbudzisa, kana ndi nga mini vha tshi khou ḓo mbudza, vho pfha ndi tshi ri khou ḓo ḓa thusona. Mudzimu vho sokou ḓa kha nṋe uri no, hoyu muthu a tshi vhuya to bva hangi a ḓa fha kha nṋe, a si hoṱhe fhethu hune wa tea u sinyuwa u ḓo kundwa thuso. Ndi a mufuwa tshifhinga tsho muthetshelesa, ende nda takalela uri o amba Tshivenḓa. Ndi hepo ya ndi hapo he nda kona u vhona na mbudziso uri ndi vha farisa hani. Nda zwi vhona zwori na nṋe ndi kho tea u vha na kha nḓila yo muṱanangedza muthu a nthuse ndi songo sinyuwa, ndi songo ita mini. Ende ngo ra tshimbila ri tshi khou amba ri tshi tonga ro no to ḓivhana, ri sa ḓivhani na luthihi. Ndi tshi khou amba na zwino nṋe vho singo ndi a kona u vha founela kana nda vha sendela WhatsApp uri itshi tshifhinga ḓe vha ḓe vhanyise gai, vha ḓavhanyisa, nda vha vhudza uri hafha hu na hezwi, vha nyitela zwoṱhe zwine nda khou ṱoḓa. And a thi ri ndi a vha ri vha tshi khou ndi khou vha fanela vha mbudza uri hei Masindi na Musindi Vasikone, vha nga tou namba vha ri goloi a i khou tenda mara kha vha ri ndi vha wanele iṅwe. Hafho ndi hone hune nda kona u ita. U bva tshe nda thoma u shumisa Bolt, ndi shumisa vho Singo.
0: Vho Singo, ndi kale nyana vhone vha khou shuma kha Bolt, vha khou vhona zwi leluwa guma gai, zwi konḓa guma gai u shuma na vhaholefhali?
1: U shuma na vhaholefhali zwi a leluwa, zwa dovha futhi zwa konḓa. Ndi tshi khou amba kho konḓa, ndi musi ni khou tea u dzhia muthu ane a vha uri ha koni tshithu. Nda vhona uri zwino ri kho tea uri ya dzi badani, nda wana fhethu ni a dzula hone a u dzhenei, ndi madindi, ndi heyi khaedu ine ra vha uri vha ri khou ṱangana nayo, ndi vha ndi khou ṱangana nayo. Ngori ndi muholefhali, ndi tea uri ndi swike hune a khou dzula hone, kana ndi ite iṅwe nḓila uri hoyu muthu a dzhene goloini.
0: Kha ri ḓo sedza nga maanḓa hafha kha vhuendedzi ha nyi na nyi hu no nga dzi thekhisini. U ya wana vho ra dzi thekhisi vha tshi fhira muholefhali ngauri vha ḓo sumbedza uri ei a u ḓo ri lengisa hoyu muthu hangei phanḓa, hu na customer khedziḽa vha wana vha tshi khou fhira. Afha kha vheiwe mafhungo a tshifhinga, a zwi sali ni tshinga ni khou salela murahu uri ni thuse vhaṅwe ngo ṱavhanya?
1: Zwone khou salela murahu ri a vha ri khou salela murahu, mara zwe nda sedza zwo ndi zwo uri oyo muthu ngori u fhano shangoni ha koni zwine nda kona zwone, a thuswe nga nnyi? ndi hapo nera vori rifuno jena la utu lori atisha sete za mapunga zichele dori zifuno soko jena nga manda zembo zori ndifuno seza na nori mwana wa mtu ufunori suzoni mzimu chimbelele za vote
0: kezo kuyu renda nisi ya luri are mpirimia ndiko ba zimauru chibumo are rirote kandi dubi hapa kwa umasi ndi kaba dumbu za tiri rina wendi zibunji bunji rina mabazi rina zitekisi bachi bambeza zitekisi na, na mabazi na wendi zihabold wabona havu dhububu piyo kaba wali pali
2: ne ndushu misa sabu ndi watu pambana nao mabazi ndushu misa ndichi ya makuwa ndichi ya drobo ndichi kuyopanda aziteksi ndushu misa sabu ndichi kupa ayani ndichi ya tando bumisina anefa na nini mara huchito wana madrive wame nendo duduwa zuri haba abanga dumpira satumbo watu basinye gwe haba pirimuri pa nda zifese sauri nga uri ndono bana nyimero ya uri hapa mtani ndikuti ubiya nga chipinga kandi difundeze bautu inda duvanga nabiya nga chipinga zwa zunu ndikubona kuchiro habu pine kane ubautu
0: iye hapa zitekisi ni huu
2: tekisi ni zwa zunu ndi chikuuda rote ndela na nabusingo mroba uri bari ba volunteer bari karpoya basungo na mila tekisi eni basungo ambanga ngafu nendi do danda bajia ndiko amba zuno ubachila cha wunu njaru bili una heba njia unenga seven nga madau mchoroni nda ya hinda ndiko ya une bambuisa nda isuka hinda azune nda kuita babu ya robu ilisi
0: o ziambu ringa boltru bako nushu manga chipinga cha wubu masini
2: nga manda ndiko unu ya unenda kutudu ita unenda buya kara ndiko jena mashuponi nda renga zune nda korenga lezibu ara libu singu bufara so zuno ndi ndina chikoro po chine nda kuya kacho bako njanga machule mauna mao banyisa chikoro poni ichi chaya wa dabanjia abako njani ndote riba wali pali babili mara rifuno zidiba zori ndi mutu uko shumira mta wawe arso kuri kawa debari jie ngori rinerwa speciala ari rupi chukwama
0: kazo ubangwe nani ya temeli ka Jamaica Street ndi wafunzi vorasta mukumera wari ai wete chelesa hembe kanyamushumo ya kari kona nalikupembele rangwezi wabu indizi na msuri kwamba nga bolt ini vangu bari ndi kwine nga manda upilisa zitekisi vangu bari kwine upilisa mabas pezi hai zibwa kazuri wone wakufuna zifio zine zarelu za buchulo havo ndi zifio para para FM rinanu misi yote mbeka nyamushumo ndi kare konane bomasi ndi vangu bachi amba bari hii bold ya totanyana upira hapa katekisi na mabas ayo batu utina
2: ndikumbura chimu chipinga ndo umwe pitu tinga dhuamba molo wenda ndika ndichikubiza vangu ndo jaya kandi tu ndiko tinyo kutabani habala muna bata so vanseza bari bone vashu misa bolto banga kono mbadera tozipuri hai hapa hapa kudazoni hapa arali ndichikuru ndiko wana bolto kama ntendulu njia basi ngu mbuzi sauri ndikune badera ana ndari mula nduo varai makazi tiko bako riba do bado kona bana mwaro yu ndari indi do kona arali bachi kufura bako kona ndi muzi vo singo voye la manini weisa mwumtu chuluani ndambudira anone kabalichi ndambudiri vo singo bako vya nabari ndambudiri di jenera kabu singo ndadibuya ndi zone zuri arali ichi kotrota iku ndelu zela buchilo nga uri atimi ndina kwanye kwanye na batu nendo kondo gudesa na uri boltu iyo ntu sanga uri bako wana zikoviti na marwazi ya mini zote atichena kwanye kwanye ya uri ndido jene ndina flu idu topa yangana kusingo kamusi marangondi ya uri batu nibanji atichanyaka
0: zunatere vosingo wendi mtu chungu chifinga ba afare kani ya wanga zungu nolola wanga dhuruwana chungu chifinga hapa unwe wune wababa chuko humbele kano requesta ziba zuku chimula ngandera adibu masinga
2: iya bele
0: zia bele
2: iya bele
0: o ziamburu una watu vanji wane za zunu banga amburi
2: mabota nganeza
0: o urinabole paribato da utusiwa
2: utoburi nendo noto andesa uri arali ndo requesta hii kamsi ndi unwe petu ndibo pulu kwani anipala hii ya ishi kunjia ishi kunjisa umupitui ndia kono requesta mara hapa lokali anipa vembe asikanje ndi chikadzi to requesta na uri ho mushumo une ha vhathu vha shuma asi mushumo une wa usato dembilu yo khwathaho ba funo shuma basa techelisi muthu abvibone bo hwala bo masindi kha vha do vha chaja u bva kha vhugai ya kha vhugai ne kha vha mbudze ndi vha fhedzi tipi tiri dzi tipi re ya pa dzi nthuni ra swika rasia wai nne ndi tshi sia shopo ni nkene ndi tshikoli tsho fha vhusingo vha swika vha fha vhana vhavho
0: oh zwambo tipi ya shuma na kha dzi
2: ya shuma na kha bolto
0: hu itela u kwata vhushaka vhu
2: vhushaka hanga navho hu si u vha renga ngori kha vhutshilo vha tshila na muthu ngo to mu renga uri ndi kho ṱoḓa uri havha vha vhe tsinise na nne ndi vha renge nga zwigede a zwi nga iti nṋe vhusingo ndi havha ndi si na tshelede tshiṅwe tshifhinga nda kha vha tshise muṱangano ba nyisa vhala muthu ba sa vhuye ba ri abe vhone ee ri ri ri tshi khou tshimbila ra ya hanefha u renga zwiḽiwa nda ri kha vha dzhe na zwavho ra ḽa ee ndi zwine vhutshilo ndi uri zwavhuḓi vhuḓi vhusingo u ya nga nne a thi tsha vha dzhia sa Bolt ndi vho to vha dzhia sa khaladzi yanga kana sa ṅwananga ee
0: Vhusingo vhaholefhali a ri fani ho ya nga u fhambana vhaṅwe vha ṱoḓa thuso nnzhi nyana a u swiki na hune vha soko pfha uri a thuso iyi ndi nnzhisa mani ndi engedze mutengo nyana
1: hai a thi iti ngo ralo mafhungo ndi uri ri vha ndo sedza uri houḽa muthu nga nyimelo ine vha khayo ha ngo to ḓi ita ende sa rine vhathu ri funa u thusana thi zwino arali nda kokodza tshanḓa nda ri u khou mbalela so much zwi amba zwori uḽa muthu a si na u ḓo to itisana ndi haya mafhungo
0: kha ri ḓo sedza vhusingo mashumele nḓila dzine vhewe na shuma ngadzo musi ni khou humbeliwa ni tea u humbeliwa hu tshi wasela tshifhinga tshingafhani uri hoyo muthu a songo lenga zwi tshimbila nga nḓila ḓe kha musi ezwi muthu a khou humbela ni a namba na muvhudza na mutengo wa hone no ni tshi ḓa hafho ndi wane vho fara vhugai kana ni to mangadza na zwezwi no no swika
1: zwi bva khori muthu u khou to shumisa app na zwombo zwori a khou to shumisa app yone ine vhedzula yo sumbedza mitengo mara sa rine ra vho ri ri afha ri vhembe uro rali vhathu vhanzhi ri vha ri tshi tou vha na dzi vha vha tshi tou vha na dzi cell number dzashu lune vha a kona u tou ri founela zwi amba zwori muthu funo fonela u tshina tshifhinga amba uri vhusingo ndi kho to ya gai gai nga tshifhingaḓe uri na nṋe ndi kone u dzudzanya zwithu nga nḓila ine nda vha dzhia nga tshifhinga tshine vha khou ṱoḓa ngatsho ngori arali vha amba zwa zwino vha ri after 5 minutes vha ya vho swika ha vho uri zwino nṋe ndi kulesa zwi nga si konadzee
0: kha ri ḓo sedza heḽi ḽine kha musi a zwi tei na ri ni tshi ya fhethu na pfhoshi pfhi havhaḽa muthu vha kha ḓi ḓi ambusa vha kha ḓi tamba edzo nyimele dzo raloho ri kho to amba ini generala a dzi swiki hune kha musi dza

0: muthu a songo dzhiela muthu fhasi ngao ndi muholefhali ri ḓo ri swika nga mudzimu zwino and arali muthu wa muholefhali orali a tshi khou ṱoḓa thuso tshiṅwe tshifhinga wana a sina tshelede and a sina tshelede zwa vhukuma a ri sokou lingedza na u thusana huṅwe mudzimu o ḓo ni thusavho nga phandavo vha ni valele lia ḽivaka ḽe ḽa itea nga ula muholefhali
1: khezo namusi ri khou sedza vhuendedzi ha nnyi na nnyi vha zwi ḓivha zwori vhaholefhali vha shumisa dzithekhisi vha shumisa mabazi vha shumisa dzitireini vhone vha ḓo dzhena kha 086 maromara 2503 ri pfhevho zwori ngafho havho vhuendedzi ha nnyi na nnyi vhaholefhali hu khou vha fara nga nḓila ḓi fhedziha hafha namusi ri khou sedza ha Bolt fhedziha arali vhone vha na zwiṅwevho zwine vha ḓivha nga dzithekhisi na mabazi ai vha dzhena ra haseledza nga heḽi fhungo ri vhone zwori vhaholefhali vha swike hune vha khou ya hone nga tshifhinga zwiṅwe zwithu vho masindi zwezwi musi ri khou amba nga ha vhuendedzi ha nnyi na nnyi kha musi dzithekhisi na mini hune wa wana kha musi ra thekhisa khou fhira kha musi o dzhaela vhari phanḓa ngori kha musi khou pfhura nga lengisiwa zwi fara nga nḓila ḓi vhaholefhali a zwi iti tshiṅwe tshifhinga ara ni kwa mushumoni swika musi no lenga ni kwa tshikoloni ni swika no lenga ezwo zwi farani vhaholefhali vho masindi
2: kha ḽaini ine nṋe nda dzula khayo ngauri ndi shumisa phiphiḓi na ngovhela na njeleli na tshikunda vha ḓivha vha hone vhavhili vhararu vhane vha to fhira vha tshi khou to zwi vhona zwori hoyu muthu u khou to fhira zwi iteswa nga vhaswa mara havha vhane vha to ḓivha uri muthu ndi mini ba ima ba to reverse vha ri kha vha ri vha dzhie ne level changa yo ri inyana vha tenda u to ita kule ya to dzula kha city havhala vhathu mara a si vhoṱhe ndi ngazwo ndo dzhia tsheo yori ho vhea haḓa hezwi zwa Bolt ne kha ndi ḓishumisele Bolt ngauri ndi ḓo ya nga tshifhinga nda vhuya mara vho singo vhorali a thi vha vhidzi ndi tshi khou ri ndi khou takuwa zwino ndi funa u vha vhudza uri matshelo nga half past 7 ndi khou tea u ya gai vhone vhaṋe vha zwi ḓivha nda senda mesedzhi hetshiḽa tshifhinga vha ḓo wana vha khou responda vha ri huluka zwi amba uri vho mpfha vha fhedza vha ḓa khaedu ine ra tou vha nadzo kha ri tende u lunguluwa mbiluni riṋe vhaṋe ri tshile vhutshilo ha u ḓileludzela ngauri ngo muholefhali wa ḓura ngauri arali ndi tshi khou ruma muthu kha yo thengela tshigede na tshigede ndi une zwithu zwi a tshinyala henefho fhedzi arali ndo tou rali nda ya ndo vhofholowa nda swika nda tshimbila nda ita zwoṱhe ndi tshi fhedza nṋe vha swika vha ntsitsa mashoponi vha ṱuwa nda ri kha vha tshimbile vha thome vha swika vha ite zwine vha khou ita arali vha ri ndi na customer vho no ṋamedza vha ri vha founeliwa hapfu na customer ndi mbo ḓi ri vha songo i drop vha songo i khakhela kha vha i dzhie vha ṱuwe na nṋe ndi ḓo vha ndi tshi khou rwa nga muya vha i fhelekedze na nṋe vha ri ngo a vha nga borinda na luthihi kha ri ṱuwe arali maneni ri ḓoya vha swika vha mutsitsa uḽa muthu uri vha songo heiḽa customer i songo ṱuwa na nṋe ndi khou tea u vha fha chantsi tshori vha iteni vha tshimbile naye
1: khezo Phalaphala FM ri na nu misi yoṱhe mbekanyamushumo ndi Kare Konane na tshifhinga tshiko ndi minute ya 22 ndi uyafhalani kha wara ya vhusumbe khoyo tshilidzi Blaise Mahada ri ndi khou bva Makwarela ndo kovhela khaladzi yanga ndo ithetshelesa mbekanyamushumo ya Kare Konane pfhi mushumo wa vhuḓisa une wa khou itiwa nga vhusingo hapfhi kha vha fare nga u tou ralo vha thuse lushaka ri khou ya maragani zwa zwino
3: tshithu tsha u fhedzisela tshine muṱa wavho vha tea u vhilela ngatsho ndi masheleni a mbulungo ndi ngazwo Clientele Funeral Plans i tshi badela masheleni uri i kone u thusa kha nzunzanyo ri dovha hafhu ra khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi nahone vhana vhararu vha katela u si na nyengedzedzo ya mbadelo kha vha wane khavara ya mbulungo na musi SMS-ani Phalaphala kha 37128 ndi 37128 Clientele Life ndi tshimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo mulayo yo tiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
4: U litsha u daha kana u veipa ndi iṅwe ya tsheo dza khwine dzine vha nga dzi dzhia vha tshi itela mutakalo wavho. Vha vhuyelwa nga u vha na mutakalo wavhuḓi na tshikhala tsha khwine tsha u tshila tshifhinga tshilapfu. U daha zwi vhanga vhulwadze ha pfuko, vhulwadze ha mbilu, u oma lurumbu na vhulwadze ha khombo ha mafhafhu. U veipa zwi na khombo. Muvango wa u veipa a u tuvha mutsidi fhedzi. I na nikotini na dziṅwe timbyana dzi songo lugelaho mutakalo wavho. Nikotini i sika dzema ḽipi nahone i khombo nga maanḓa kha vhaswa. Arali vha tshi daha kana u veipa, u litsha zwi nga vha konḓela nyana.

0: a bongo tsha sala maduvha mangana uri ri wane ro lindelwa. U vhonana Phalaphala FM, Benvenuti a Venezia. Hezwi ndi uri vho ṱanganedzwa fanisi. Rine zwoṱhe ro fhedza. Ri vhaendedza u bva Thohoyandou, Luitirikhat na Polokwane. Madalo haya a thoma dzi 15 October u swikela dzi 25 October. Ndi kha lwendo holu hune ra ṋamela zwoṱhe, dzibisi, mabupo, ra inga nga tshikepe. Hezwi ndi u cruiser. Randani mulauzi uri arali hu na mbudziso iṅwe ndi hone vhathu. Yo, rendi, ndi hone mbudziso nthihi khei. Zwo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruiser ndi ḓi ṅwalisele kha vha lwendo wa ṅwakani na. Hoi, ndaa.
1: Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa ha mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
2: Ya vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa polotiki kana khasho ya zwa khetho dza polotiki ino khou hashwa kha Phalaphala FM, a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu u fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na The Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012 568 3233 kana vha email broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafhu 012 568 3233 kana vha email broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za.
3: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fana u vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Pulani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa u ita khumbelo, a vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi nahone vhana vhararu vha katelwa hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Kha vha vhe na mulalo wa muhumbulo na musi nga kha Clientele Funeral Plan. SMS-ani Phalaphala kha 37128. Ndi Phalaphala kha 37128. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Mulayo yo tiwaho i online, hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: A tshi kunda malema, maṱavhela, zwigodini. Phalaphala FM 88.6. Vha ri wana na kha app ya SABC Plus.

0: Ya kela ya batrenda ndapizita fumi na mutifedzi minete mna rosi ya wara ya shi ya busumbe ndi parapara FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Shpembe arche loko wera mtujilisi wa parapara FM ndifundi ipone wawahone ndukar madiko na vdinga manda asonda ndo watanga nizangato rari kainu bekenya mshumo ya vurereli wabia watu raro ya mkwasi wa usdi wara ai awanena ngayengwe ndirandia nipala guno shika the blue one na ilan bekenya mshumo ya vurereli nipa usdi wasanga misi riapa rozura ngano na ala opamba na mafungo kana thozo imba ngaro zopamba na ho arichikwa dobele saka tendu na vrelu yanga ho opamba na hao shuno mashituwa bina musi nganteni ya mutambu nara wanao wa Afrika Shipembe na shangula Egypt haino mbeka nyamshumo hii au ngadho wana to inara dhose za yoni ngani ngoro yon mutambu kwa takucha zuzi nunga warashu ya vumaro zuzi nunga ya fumbiri mine teo ya kwa warashu ya vumaro ndi ya pune udhuru wa hobi ya makazir nae na mafungo awarashu ya vumaro ane hayo atudanga ya fumbiri minute uyakawara ya shu ya vumaru ndi mulivuwa ornecheza haya awara ya shu ya busumbe ndi lewe senga manda na hoima vipaganda manakambiru kopeni ya muna ujene madhi ndi humbrani mupremia wane ngovera uvange ni chaurichaba wane chikosi ya fumakazi na mfiriz ndi Lady T tenda nendo wa mshasha kwa unawezu wa vijeni mtijilisi machiko dhiamba ote ano kwa mabawari pari ya paka siya lawe sani lawe ndizi anye nanyi kukunakala rai wazi faketu mtijilisi mabawari pata kutangana nazo na uri sachichaba ringa fari sana hani hapo uvonori ria peza chiko kundra akia edzo kedu edzo zineza wakutanga nazo papa eva uri pari ya panda peza wa shumu chilezi ndivenge zanga hafa nditewele prof Elijah Kevin Thramban uvangeni mtano organic family sejari reforna na musir fararapi uvangeni ngei organic family sejari uvyane po uvapo radhoniko wa isangeni ka arnaye ngamziko wabdinga manda hafa ndiko chibwa na chikona changeni ya mpira lini angeni ndiko wana na marend angangia mirura angeni na chikombira changeni ya mulima angeni na marend angeni samari angeni ahoni hapa kendo peke nyamshuma na musikeni kwa peke nyamshuma nika kayo mtichirisi ayinga dha chimbira angeni yondire ina wadiozori chimbira zoni nga misi nga warrito kwa mchizea ya uya angeni Cairo International Stadium ndi hapo ni Afrika Shipembe liko lewa nyaswatu na shango la Egypt mutambu wapukona nyoyo nga mra msula mutambu wa Afrika Shipembe na Urethra wea wotaba ninge kala Egypt vanefo wambu dinambi bara ay ngorari ya nefa ndi ya wana woro wunaru ngorari ya nefa karto na batuwa ruwamani zino nizivili ngato muliti rinambiru chinti chikari chim unga wana mutambu wapukona na lila shango la ninge kala Egypt zino kezo ndi hapo ni zuzi nunga wari ya umaro wayo mutambu udo tokcheza ngaifile ni mune Pretty Boy Arnold Raputuru na Rodney Rama G, duwa Rama Garela, anadoka raro tu sawa kanya yu mutambu yu. Zuzi munga kutara, uya waka warashu ya vumaro, ndi ya funda dhuri kwa tangani. Zuzi mchilisi, kawa ndifikenga hapa, ndi wafu magazi wangini ya miru rangini. Nga dhinga, gabate vele, fuke hapa.
1: Remember? Wari tangane za haene haapo. Raba disere mapungo, zingane anda funa pupi.
2: Na uba mpumbusa, nga mitambo, hati hina mosiga.
1: So, deshi, zisa keturi uriba murafu kana mfupi, bamu aluo kana mswa, paka zuriro kana matakaroni, bamu rema kana mchena.
2: Bamu kaladi.
1: Kana indiene kana muranga pata. Karine, auna pambano, riali uwa.
2: SIPC,
1: ipembera upeze mwa ya futa he, ya kasho ya bote wa Afrika Chipembe. Mutu mungwe na mungwe otewanga wabao tereleze yao muse chishumisa bada. Gauri magondoni baendanga nayo bareli na bandameli. Wote ndi bandeme. Kari tereleze muse rinyendoni zaoliba ngapi kana ngapi. Baendanga nayo kabamba rejuyamba rujubwa na rao muse wachishumira busiku. Rote muendanga nayo na mureili. Mifana na utebe za chwayo za padani. Mureili ya songo onwa reira. Genu muendanga nayo asongofana la unwa chimbira tini na bada. Gauri mwezi wachimezi karibu ringe magondoni. Parapara FM.
3: Dine judge takarani Vincent Rachifuma. Ndofara wimo ha deputy judge president. Kampumalanga division of the high court.